0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
5: ACS.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ngan para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture inos nga gimbabasihan nga listahan han mga parauma nagahayupan para pangisdang ang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang haira pag-uuma. Kundi in ang mga qualified pikado ngan pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ngan Filipino citizen ngan usa nga parauma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi an mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang an maging kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad, sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag gaiyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
2: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Asian Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and raincoats, 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
6: Easy.

0: of shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Mga nakalusugan, sino po sila?
4: Pwede na rin po.
3: Nagkasaan po kayo?
4: Anawan Ocampo po.
3: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
4: Opo, matagal na po.
3: Nung kayo po uminom ng ating rice coffee?
4: Magaling na po, hindi na po nag-ano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
3: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
7: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
7: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
7: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
7: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
7: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
7: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
7: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
7: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa bukirin.
7: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

0: Ka-Vibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-Vibes dito lamang sa Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio! Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: healthy power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Wine
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata
6: at pamamanhin ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya
6: at the sugar
7: cane extract
6: na may pinakamataas na ORAC value
7: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
7: DTX 500.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DJX 500 Health Alert! DJX 500!
4: Ako si Jack. Dati, madali akong mag-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy. The best talaga ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Bibili sa mga butika. Welcome po sa ating mga masugid na tagapanginig sa ating programa, ang DTX 500 and
6: Mighty C
5: Health Alert. Atin pong aalamin ngayong araw ang oxidative stress at ang masamang epekto nito sa ating kalusugan. Ako po si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Farland Sindak.
5: Ano nga ba ang tinatawag na oxidative stress, Doc Far? At ano ba ang masamang epekto nito sa ating katawan?
6: Sir Ted, ang oxidative stress, ito yung kondisyon na maaaring maranasan ng ating katawan kung mas mataas na ang level ng free radicals kung ikumpara natin sa antioxidant.
5: Para maiwasan pala, Doc Far, ang oxidative stress, dapat ay mayroon tayong sapat na antioxidant, di ba, sa katawan?
6: Yes, sir.
5: So, buti na lang, araw-araw akong umiinom ng DTX 500 at Mighty C.
6: Ang galing naman. At itong free radical, Sir Ted, ay natural ito na pinoproduce ng ating katawan. Kasi ito ay byproduct o latak sa tuwing gumagamit ng energy ang ating katawan. Halimbawa na lang nito, Sir Ted, kapag tayo ay nag-exercise o di kaya ay nagtatrabaho tayo. Pero alam mo ba, Sir Ted, na mas maraming free radicals ang napoproduce kung ikaw ay emotionally stressed?
5: Aba, hindi ha?
6: Yes, at ang rason dyan, kapag emotionally stressed tayo, ay nag-i-exert ng sobrang effort ang ating katawan. So, ibig sabihin, gumagamit ito ng more energy.
5: Aba, kaya pala, Doc Far, na after magalit ng isang tao, nakakaramdam ito ng gutom.
6: Yes,
5: ba? Kasi it demands more fuel na manggagaling sa ating pagkain.
6: Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang free radicals ay hindi talaga maiiwasan. Kasi nga, ito ay natural na proseso ng ating katawan eh. Pero kung sobra-sobra na ang level nito, ay masama na rin ang epekto.
5: Oo.
6: Dahil sinisira nito ang ating mga selula at ang punterya nito ay ang ating DNA na nagtataglay ng lahat ng genetic instructions. In other words, Sir Ted, sinisira nito ang mga instructions ng ating katawan para gumana ng normal. Kaya dapat lagi tayong may karagdagang depensa gaya ng DTX 500 at Mighty C na alkaline vitamin C na mga potent antioxidants na tutulong upang ma-neutralize ang free radicals sa katawan.
5: Correct, Doc Far. So, kapag nasira pala ang cellula sa ating katawan, so ibig sabihin ba nito ay unti-unti nang namamatay ang ating katawan, Doc Far?
6: Yes, Sir Ted. Parang ganun na nga. Kasi yung ating cellula, yan ang pundasyon talaga ng ating katawan eh. Kaya dapat itong mapangalagaan at ang DTX 500 at Mighty C ang panglaban natin sa mga free radicals.
3: DTX 500!
7: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang ating katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500! Bibili sa mga butika.
5: So aside sa nakakasira ng cellula, Doc Far, ano pa ba ang masamang epekto ng oxidative stress?
6: Yes, Sir Ted. Pag nasira na ang cellula ng katawan natin, ito ay maaaring humantong sa iba't ibang uri ng sakit at komplikasyon.
5: Naho.
6: Nagaya na lamang ng diabetes, liver diseases,
5: naku,
6: hormonal imbalances at maagang pagtanda ng katawan. Ayaw natin yan.
5: Ay, naku.
6: Pero pwede naman talaga itong maiwasan eh.
5: Yun.
6: Kung may sapat kang antioxidant sa katawan.
5: Yes.
6: At dyan na ngayon nangingibabaw ang DTX 500.
5: Wow.
6: Dahil ito ay may 1.3 million unit score sa ORAC scale na siyang sukatan kung gaano kabisa ang isang antioxidant. Siyempre, samahan na rin natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, na isa ring antioxidant na nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system.
5: Yes, Doc Far. At ang free radicals, mga kaibigan, ay nagpapataas din ng chance na magkakaroon tayo ng cardiovascular diseases o sakit sa puso.
6: Yes.
5: Kidney disease, Alzheimer's disease, at ang pamamaga sa katawan. So, laging tandaan ha, mag-DTX 500 at Mighty C upang oxidative stress ay mapigilan natin.
6: Ayan, so yan po ang aming mga mahalagang impormasyon na maibabahagi namin sa inyo upang ang kalusugan po natin ay mapagyaman. DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, para sa kompletong proteksyon laban sa masakit na dulot ng free radicals.
5: Nako, Doc Far, kapos tayo sa oras. Ayan. Tara, Doc Far, magkape muna tayo, ha? Nang DTX Coffee Mix. Hindi ako nakapagkape kanina eh. So ako po si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Far, Lansin Doc, ay nagsasabing
5: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
3: DTX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500, Health Alert.
0: FM Radio, the vibes!
9: Ang lupet!
10: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa.
11: Baka may diabetes ka na,
3: mag-DTX
11: 500!
3: DTX 500!
11: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar,
3: sugarcane extra,
11: na may pinakamataas ng ORAC value,
3: na epektibo
11: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
3: DTX 500!

0: lupit ang lupit.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, Ka-Vibes!
2: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: I got you, baby.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: you, look at you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 win.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Para sa malinis na dugo.
7: DJX 500.
6: Para sa malusog na tayo.
7: DJX 500.
6: Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DJX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Pag-is kulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalang pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph. Nga naigbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
7: It's DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.
4: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: ng bagong dati.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalinan ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
4: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
5: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: This is FM Radio. FM

0: coffin. Samantha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika!

0: Tupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Ka-Vibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent, Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka-Vibes Sound Trip. 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barbero, masahi, sasama mo, pati artista, FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabibes!
3: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: Magandang kalusugan! Sumasahing papawid na naman ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide! Ang inyong programang nagbibigay ng gabay, inspirasyon, pag-asa sa buhay at tagumpay sa inyong kalusugan. Hatid na mga produktong herbal gawa sa Rice Brand, Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit saan dako ng mundo ka man, ito ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan, Nationwide. Ito na muli, ang inyong lingkod, Kuya Boy. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan,
2: Nationwide.
5: Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalang dunang tagumpay sa Kalusugan Nation. Mapapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. Kwento ano po tayo, dito po naman sa ating malalang dunang.

Tawag na po sa ating munang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating munang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado dunan. Kung may mga katanungan po kayong nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa. Ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan, itawag lang 0969-226-9623. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod.

0: Itrambah naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Mila sa Burungan Stern Samar.
0: Sino po?
1: Mila, Burungan Stern Samar ako.
0: Mila, okay. Nanay Mila ng Burungan Eastern Samar. Apo, Burungan Eastern Samar. Okay po. Nanay Mila, ilang taon na po kayo?
1: 67.
0: Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Mila?
1: Hindi pa nga. Kasi magtatanong lang ako kung mayroon na dito sa Burungan.
0: Okay po. Diyan po sa Samar. Wait lang po. Ang alam ko po kasi Nanay, meron na po dyan sa inyo sa Eastern Samar ng adi po namang rice coffee. Ang alam ko po, meron na po dyan. Teka lang, at titingnan po natin dito sa ating listahan para masigurado po natin kung okay. Saan po dyan sa Burungan Eastern Samar tayo po makakabili ng ating rice coffee. Samar. Okay po. Kalbayog, Katarman, Katbalogan City, Labisares, Pinabakdaw. Wait lang po Nanay ha. At
1: okay.
0: Allen, Katarman, Santa Margarita. Ang alam ko po Nanay, meron na po dyan.
1: Malayo pa.
0: Pwede po ninyo Nanay, diyan po sa Burungan, pwede niyo pong ipagtanong-tanong Nanay sa mga butika dyan.
1: Dito sa amin, sa Burungan.
0: Opo, sa Burungan. Ganito po Nanay ang gagawin po natin. Kasi ang alam ko kasi, na ano ko na yun, baka po na-misplace ko lang yung listahan. Ganito po okay. Nanay. Pwede kayong magtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, dyan po sa Burungan. Ipagtanong-tanong po ninyo yung ating po namang rice coffee kasi ang alam ko po meron na po talaga ng ating po namang rice coffee dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Burungan. Kung sakali po Nanay ganito, kung halimbawa sakali na nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo sa Burungan at yung mga butika, yung mga pharmacy, yung mga tindahan, nagtanong-tanong na kayo at wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli at kukulitin natin yung ating po naman deliveries.
1: Okay, sir, may tanong po ako.
0: Go ahead po, Nanay.
1: Pwede ba, painumin ng rice coffee yung apo ko na 19 years old, may bukol sa suso?
0: Pwede po, Nanay. Pero napatingin nyo na po ba yan sa doktor?
1: Opo.
0: Ano po sabi ng doktor Nanay?
1: Bukol lang naman eh.
0: Wala naman daw problema. Hindi naman siya hindi delikado, naman cancerous. Okay. Okay po. Hindi. Nanay, pwede po siyang uminom ng ating rice coffee. Painumin niyo na po ng ating rice coffee ngayon. Simulan niyo na po. Dapat po tuloy-tuloy. Dapat po araw-araw. Hindi po kasi...
1: Ilang beses ang araw?
0: Dalawa hanggang tatlong sachet or mahigit pa. Nasa sa inyo po yun, Nanay. Basta po tuloy-tuloy okay. Dapat. Kasi hindi po ito makukuha sa isahang inuman lang po ng ating rice coffee kasi hindi po instant at hindi po magic yung ating rice coffee. Ito po ay kumbaga may proseso kaya dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat yung pag-iinom po natin ito.
1: Pati yung arthritis, pwede ba yun sa arthritis?
0: Yes po Nanay. Halos lahat po ng mga iniinda po natin mga karamdaman ay natutulungan po ng ating rice coffee. Basta po araw-araw lang. Yung pag-iinom po nito ng ating po namang rice coffee. Apo.
1: Ano ba yung box?
0: Ano po yun?
1: Ano ba yung design ng box?
0: Ayun, Nanay. Tama po. Ito nga po, sasabihin ko nga po sana sa inyo, kung nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Wala po. Hindi pa.
0: Hindi pa kayo nakakita ng ating rice coffee? Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, tandaan, tama po yung katanungan po ninyo kung ano pong yung itsura ng ating rice coffee. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee. Okay? Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee. At yung spelling po ng rice natin, Nanay,
1: R-I-S-E.
0: Yes, opo. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. So, R-I-S-E po yan. So, dyan po sa karton, makikita po ninyo, Nanay, para sigurado tayo, makikita po ninyo yung isang tasa ng kape. May larawan po dyan. May larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Sige.
0: Okay? Tandaan niyo po yun, nanay, para hindi po kayo, ano, hindi po kayo magkamali. Opo, hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Okay?
1: Okay.
0: Tapos, nanay, kapag nakabili kayo, nanay, tawagan niyo po ako na muli. Or halimbawa, sabi ko nga po sa inyo, wala po kayong nakuha, tawagan niyo din po ako. Kung may nakuha kayo, okay, tawagan niyo rin po ako, nanay.
1: Okay, okay.
0: Okay?
1: Sige, thank you.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po, mag-iingat po kayo. Asahan ko po yung tawag po ninyo, ha?
1: Okay, opo, opo, sige.
0: Maraming salamat po.
1: Sige, thank you.
0: God bless po, nanay. Maraming salamat. Okay, hello kay Badong Orange. Ay, inaanyayahan ko po yung lahat ng mga kaagapay po natin, mga radio stations sa buong Pilipinas na pwede kayong mag-comment sa ating po namang Facebook Live na matatagpuan po naman sa ating po namang Facebook account yung Rice Brand. Gaya po ng G-Radio San Miguel, hello po naman na napapakinggan tayo dyan. At dyan po sa 1188 DZLT Radyo Pilipino Lucena. Hello po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga kababayan po natin sa Lucena. Yung mga nagiginig po naman dyan sa DZLT Radyo Pilipino Lucena. And also dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Yung lahat ng mga inaabot po naman ng ating po namang signal. Diyan po naman sa Katarman. Ay, batiin ko lang po si Tony Berenguela Dakonotsky. Dakonotsky. Hello po naman, magandang kalusugan. Nag-comment din po sa ating po namang Facebook Live. Maraming salamat. 98.31 FM Lucena, nakadutok din. O kaya napapakinggan din po tayo dyan. Sa lahat po naman ng mga kababayan po natin, nakadutok po naman sa 98.31 FM Lucena. Hello! Magandang kalusugan po sa inyo. At ganun din po sa Radyo Totoo. Diyan po sa Batangas. Diyan po naman yan sa DWAL FM 95.9 Radyo Totoo. Kay paring Joshua Rodriguez Niñada. Magandang kalusugan. Pakibati man kami dito, Kuya Boy, sa Speedway San Felipe. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you very much, ha, sa pag-tutok ninyo dyan.

And likewise mga kaibigan, pati yung dinada ng magandang alusugan si paring Jestoni Berenguela Dacuno. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. Thank you very much po naman sa pagtutok po ninyo. Araw-araw daw pong nakikinig sa atin si Jestoni Berenguela Dacuno.

0: Tawag po mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Sabi dito, ano po ba Kuya Boy ang pwede kong ulam na pwedeng ipakain sa nanay ko? Diabetic po kasi siya. Okay po, magandang tanong naman yan. Wala naman pong particular na naluto na sadyang para po sa mga diabetes. Ngunit, base po sa mga nababasa po natin, again, ano po, mahalaga ang na mahalaga yung pagkain o kaya diet sa isa pong napakahalagang bahagi po kasi ng gamutan o treatment ito sa mga taong may diabetes. Ang hindi po kasi wastong pagkain ay maaari pong magpalala ng diabetes, pero ang wastong pagkain po ay pwedeng makatulong po na mapagaling ito. Teka lang ha, at babalikan natin yan, yung katanungan nito. Napakagandang pag-usapan din. Meron lang tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang panghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Melanie po.
0: Melanie, okay. Taga saan po si Nanay Melanie?
1: Taga La Paz po, pero dito STN po ako sa San Sebastian.
0: La Paz, Tarlac. Tarlac po nanay? Tarlac?
1: Po.
0: Okay, Tarlac. Okay. Pero nasa San Sebastian po kayo?
1: Opo, dito po trabaho ko STN.
0: Okay, na may trabaho po kayo dyan. Ilan taon na po si Nanay Melanie?
1: 53 na po, Kuya Boy.
0: 53, okay. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, hindi pa?
1: Hindi pa po eh. Hindi tanong pa. Ko sana kung meron dito sa San Sebastian, Tarlac.
0: Opo, paano niyo po na nalaman yung ating rice coffee nanay?
1: Sa radyo po Kuya Boy, nakikinig po.
0: Napapakinggan po ninyo. Maraming salamat po. Diyan po sa sa Tarlac ang mga mabibilhan po natin ng ating rice coffee: Bamban, Capaz, Camiling, Gerona, Liwalo, La Paz, Panike, San Rafael, San Miguel, Tarlac, Tarlac City, Victoria. Saan po kayo malapit dyan, nanay?
1: Dito po ako malapit sa Metro Town.
0: Ibig ko mo sabihin, doon po sa mga nabanggit po natin mga bayan, saan po kayo malapit? Bamban, Capaz, Camiling, Gerona, Liwalo, La Paz, Paniki, San Rafael,
1: malayo po, Kuya
0: San,
1: Boy.
0: San Miguel, Tarlac, Tarlac City.
1: Ay, San Miguel po.
0: San Miguel, malapit ka ng San Miguel.
1: Oo, San Miguel, tsaka San Rafael po. Malapit na din po.
0: Malapit na din po kayo doon. Okay. Diyan po sa San Rafael, meron po dyan ang ating rice coffee sa Atmosmed Pharmacy. Hanapin niyo po yun. Atmosmed Pharmacy. And then sa San Miguel,
1: opo,
0: Butika Principe.
1: Opo.
0: Okay. So, doon tayo pwede makabili ng ating rice coffee, nanay. Okay po?
1: Opo. Salamat okay po, Kuya Boy.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po eh.
0: Hindi pa. Hindi pa kayo nakakita ng ating rice coffee. So, i-start pa lang po kayo. Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung tamang produkto. Yung lagi ko po sinasabi na hanapin natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Tapos dyan po sa karton may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yung hotdog. Buamera po yan. May sikat ng araw po sa taas. O yun po yung hahanapin po ninyo. Huwag kayong magkakamali. Masasayang yung pera po ninyo.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat okay po.
0: Tapos kapag nakabili na kayo, nanay, balitaan nyo po ako. Kung sakaling hindi naman kayo nakabili, balitaan nyo pa rin po ako.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, salamat.
0: Maraming
1: po
0: salamat po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Itawag po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa at balikan natin yung pinag-uusapan po natin tungkol po naman sa ano daw yung maaring ipakain sa nanay niyang diabetic. Ano po? Sabi ko nga, wala namang particular na luto na sadyang para po sa mga diabetes. Ngunit mahalaga po talaga yung tanong po ninyo sapagkat ang pagkain po o diet ay isang napakahalagang bahagi nga po ng gamutan o treatment sa mga taong may diabetes. Ang hindi wastong pagkain ay maaaring magpalala po ng diabetes, pero ang wastong pagkain po ay pwedeng makatulong na mapagaling ito o mapabagal po ang paglala. Tandaan po yan, mga kaibigan, ano po, ang pinakamahalagang prinsipyo po sa pagkain para daw po sa mga diabetic ay ang pag-iwas po sa mga pagkain mataas po sa asukal. Ano po? Ang mga matatamis na pagkain kasi nga yung katawan nila ay kulang po sa insulin na siyang nagpapababa po ng antas ng asukal sa dugo. Dahil po sa makakulangan po nito, nananatili po yung asukal sa dugo at nakakasira po sa iba't ibang bahagi po ng katawan. Ano po? Mas pinag-aralan pa po ng mga eksperto na pag-alaman na may mga pagkain daw po na nagpapataas ng asukal ng mas mabilis kaysa po sa iba. At ito nga po yung mga pagkain may high glycemic index. Mas okay daw na yung mga pagkain may low glycemic index po, mga kaibigan. Bukod dito, dapat daw iwasan kumain ng maramihan, paunti-unti lamang. Mas okay daw po, sabi po sa mga pag-aaral, na mag-almusal ng konti, merienda ng konti, tanghalian ng konti, kaysa po sa isang tanghaliang kasing dami po ng tatlong kainan na nang nabanggit po natin. Sapagkat ayaw nga po natin na tumaas ang blood sugar po natin. May caller na naman tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ay, dati na ako nagtawag sa'yo, Kuya Boy, si okay. Blandina Hapos.
0: Blandina, okay po. Ano pong may paglilingkod ko po sa inyo, nanay?
1: Magtanong po ako, yung, di ba yung asawa ko nang hindi na nga makalakad.
0: Apo.
1: Tapos, may ano siya sa likod, may sugat.
0: Apo.
1: Dinala ko sa doktor yung limisan rin yung likod niya. Tapos may ginana sa akin na gamot na ginatang kahit.
0: Tapos po?
1: Hindi ko na natuloy po tayo ng mga ano eh, kay wala nga pera.
0: Okay.
1: Kasi ito kung magaling na sana siya ay tuloy ko naman magpainom.
0: Hindi po kasi ito instant, hindi po ito magic na makailan lang po tayo, pwede na natin sabihin na nanumbalik na yung ating lakas. Hindi po yun ganito. So, para po sa atin, ano po, na mas maigi po na tuloy-tuloy at araw-araw po dapat yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pwede naman po pag may pagkakataon po, nanay, meron tayong di ba, kumbaga extra na para po sa ating po namang rice coffee, eh pwede po. Pero sabi nga natin, dapat pinapriority po natin yung kalusugan po natin. Inuuna po dapat natin yung ating kalusugan, yung ating po namang kagandahan ng ating po namang kalagayan. Inuuna dapat po natin kumpara sa ibang mga bagay po, dahil napaka-importante po ng kalusugan po natin. Okay po, nanay. Maraming salamat po, ah. Sabihin niyo sa akin kapag kayo po ay bumalik na sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ano po?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat.
1: Opo.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung adi mo namang numero.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mario Pamplona po.
0: Mario. Tama po, Mario?
1: Po, Mario Pamplona.
0: Okay, taga saan po si Tatay Mario?
1: Tanawan po.
0: Saan po?
1: Tanawan po.
0: Tanawan, Quezon.
1: Tanawan City, Batangas.
0: Ah, Batangas. Tanawan City, Batangas. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 59 po.
0: 59. Umiinom na po ng rice coffee si tatay?
1: Opo.
0: Ay, very good po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para po magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Naririnig ko po kayo dito sa radyo.
0: Opo. May mga iniindang karamdaman din po kayo, tatay, nung marinig niyo po yung ating rice coffee?
1: Opo. Magaling naman po. Mag-aquas sugar ko.
0: Mm-hmm.
1: Tapos high blood. Ayos na po ngayon.
0: Ayos na ngayon? Paano po ninyo nasabing ayos na ngayon?
1: Bumaba po yung blood sugar ko at saka yung high blood ko.
0: Wow. Opo. Tapos po?
1: Ngayon, dalipan sa pag-inom ko.
0: Very good po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Ngayon po, hanggang ngayon po, tatay, umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay patuloy pa rin po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee po sa inyo?
1: Yun po ating mga minsan, mga kapatid, umiinom.
0: Opo.
1: Kaya lang po, sir.
0: Opo.
1: Lagi pong namawalan dito sa Tanawan.
0: Nauubusan lagi. Ngayon po opo. Ba, tatay, wala na o ubus na ngayon?
1: Minabili naman ako kahapon, kaso walang isang karton dahil may naubos ako. Nakara ko tagal po ulit ang pagdating.
0: So naubusan na po dyan. Ano niyo po? Natanong niyo po sa ibang mga butika dyan sa Tanawan?
1: Opo. Kaso nagkakaubusan naman dito eh. Maraming nainom yata.
0: Opo, naubusan na po dyan ngayon sa Tanawan. Sige po. At papaabot po natin ito sa ating po namang deliveries ng sagayon ay malagyan po agad ulit dyan po sa inyo sa Tanawan.
1: Opo.
0: Okay po, para tuloy-tuloy po yung pag-iinom natin ng ating rice coffee.
1: Opo, salamat.
0: Maraming salamat po, tatay, at mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Okay po.
0: Salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, yan na po ang kabuuan ng ating po namang programa. Maraming salamat po si Tatay Mario ng Tanawan City, Batangas. Nagkakaubusan daw dyan sa dami po naman ng mga kababayan po nating umiinom na ng ating po namang rice coffee. Maraming salamat at kayo po. Sana po ha, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, dapat po makainom na po kayo ng ating rice coffee. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Ako po si Dilia, retirement po, 67. Kaya tumawag ako kasi masarap pala yung rice coffee. Noon sa hindi pa kuminom kasi mayroon akong sakit sa heart.
4: Opo.
3: Tapos minsan sumisikip. Tapos pag 3 months na akong uminom, nagpatsika ko sa doktor, iwala na daw. Okay naman daw.
4: Wala na po yung problema po?
3: Wala na. Naniwala naman ako doon kasi yung paghinga ko, itong parang tuloy-tuloy,
4: lumuwag.
3: Hindi na, oo. Sabi ko, ay, masarap pala yung rice coffee. Kasi 3 years na yung dinadala ko yung
4: problema po ninyo.
3: Sakit ko sa heart ko eh. Kasi ang mahal ng gamot, isang tablitas, 1K. In-order lang yun sa Amerika. Ang ginawa ko, bumili na lang ako ng rice coffee. Nagpasalamat ako sa Diyos na nawala na yung mga karamdaman ko eh. Parang may nervous ako. Hindi na ako natatakot eh. Nawala na yun, maganda na yung tulog ko. Ayun.
4: Wow.
3: Ang sarap pala ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: FM Radio! The Vibes!
6: Ang lupet!
7: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na,
8: mag-DTX 500.
7: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra, na may pinakamataas ng ORAC value,
8: na epektibo
7: sa pagpapababa ng blood sugar level.
8: DTX 500.
9: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts 3 libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
2: Open atak ng sinirangan Visayas ngayon siya ng Tacloban Setyembre 29, tuig 2026 sa Martes ng adlaw na itong oras habugos sa Pilipinas alas 12:46.
3: Live kita nga nakikita na YouTube channel ng Facebook pages. Han Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Ako ay Sylvia Alvero Abadingo.
2: Ngayon ako naman ni Noel Yogor. Ngayon ako ipapadangat ang mga presko ngayon magpasong ang mga notisya ng oras. Ngayon ato ang mga laray uluhan. Atonsyahan nga headline, epekto ng El Nino, dakong ayat ng problema, pakabuhit ang mga mulupyo oras, Eastern Samar.
3: Rollback, kapresyon diesel ng gasolina, epektibo yan ang adlaw.
2: Mga Catholic schools, dako itong role, pag-ato itong learning crisis, sumalahatingog party list.
3: Malnutrition at Tacloban City, gintutukan ng simbahan, Child Nutrition Program, iginlunsar.
2: Nga naman ito na itong mga laray luhan, masunod naman ito na itong mga katukiban. Nga na ito naman siyahan nga notisya, ipahayag ni Mayor Roy Ador, itong oras, Eastern Summer, nga dako yun ang ayat. Para ito niya bungto ang epekto ng El Nino nga na magpapabilin nga itaas itong presyong krudo nga nakakaapekto naman na panginabuhi itong mga mulupyo lugar. Iging sumatining minilmil ka hektare itong umhana na niya na nagpapabilin nga di rin natatamnan mahitungan ng sobrang pagmamara itong tuna, epekto itong sobrang kapasuon itong panahon. Halo yun naman nga problema in epekto itong El Nino naging doon han alkalde nga di rin ma-surrender at nira lokal nga gobyerno pamiling itong mga kaangay nga garantiya ng solusyon. Ipapaagya pagbuhat ng mga aktibo nga pagkipagsumpay ng mga lokal nga ahensya agod nga mapabaskog anira sektor itong agrikultura. Pero may da naman maabot at 50 kahektarya luwatin na mga umhanan nga drought resistant nga high value crops sa ganitong kamote, kasava nga mais nga iraging kukuha na itong alternatibo nga pamaagin pananom nga makaato sobrang kapasuon nga diri godin kikinanglan in supply itong tubig. Ano sabi nga alternatibo nga pag-uumay magsiserbi naman nga pangunang nga solusyon ha ira pagkukuha ng pagkaon hakinad adlaw kabalyo naman itong bugas kasumpay ni o kasunod din ni reparal nga pagkinanglan ng bulid nga suporta ang gobyerno Elarum han programa nga bagong Pilipinas.
3: Epektibo yan ang adlaw Martes, pizza 29 itong Setyembre. Umubos ang presyon mga produkto ang petrolyo matapos ang sagunsun nga tulo kasi manang aumento. Sumala itong DOE Oil Industry Management Bureau nakagpatuman ang mga gasolinahan in rollback ha presyo itong diesel nga maabot 7 pesos ng 57 centavos ang kada litro ng 5 pesos ng 85 centavos naman kada litro itong kerosene. Samtang 24 sentimos la naman ang naging ubo sa presyo han kada litro itong gasolina. Ang nagtitikaw pa nga kaimtang ha supplyan crudo sa Saudi Arabia ang rason itong pag-ubos han na pamresyuhan ng world market. Manunumduman din na Tacloban City, haros itong mga driver ng pampubliko nga transportasyon ni Naaraba na han kaware wantas nga paghinita sa presyo ng petrolyo resulta in haros kaware ng mga ini na iuli haira pamilya.
2: Igin malatumat ang tingin yung party list ng usahan mga Catholic schools sa mga kabulig pag-resolve itong learning crisis sa nasun. Sumalakan tingin yung Representative Judas Idre.

0: Asidre nga magmamaupay pa iton edukasyon nga sektora na soda nga amo iton area na ginpapaningkamutan.
1: Usa naman nga programa ni ginlunsaran The Latter Day Saints para maibanan ang malnutrisyon nga kabataan itong Eastern Visayas. Hapag lunsar ginscreen and shin nga mga kabataan di ka nga Tacloban City ngan mga Bungtan, Palo, Tanawan, Alang-Alang, Santa Fe, Haleite, pati na itong Basay, Samar. Ginsukulan ni height, weight ngan mid upper arm circumference para mahiburaan kung normal, malnourished o adha peligro ang malnutrisyon ang usang bata. Pinaagyan Share My Health app dayon nga nahibaruan ito nutritional status ang patagsa nga kabataan. Kung may bata man nga makitaan nga malnourished, nakikigupod ang pamilya mga lokal nga leader. Hapaghimuhin plano para mabato ng nutritional needs ang bata. Regularly what nagmo-monitor ang mga leader ng volunteers ang pamilya para masiguro ang pag-uswagan kahimtangan kabataan. Para naman itong leader ang simbahan, karuya gini nga diri liwanan o diri naman gililiwanan itong mga programahan gobyerno kundi maging suportan mga paningkamot kontra malnutrisyon. Panuyuhan programa nga diri matagan, nga diri liwatla, matagan in temporaryo nga bulig ang mga pamilya kundi matutduan hira nga maging mas masarig itong era kalugaring hapag ataman han nutrisyon han kahimtang gyapon han iram mga anak.
0: Naghahong kakulo pa sandingan ba in 3rd Division and petition for bail ang company Lady Representative Martin Romualda sa kaso nga plunder. Uno dito ni 103 kapaypay petition kung kaino angay tagan ini gayon nga makapagpiansa si Romualda sa nasabi nga kaso. Sumulay itong petition katungo nila sa nga taong magpiansa ilaw mo itong konstitusyon samtang ipapamatudan pa kung tinuod dito ang ginaakusar kontra iya. Labot lang ni Inwaray anuman nga link o bisan anong ebidensya mga physical man o digital na nagpapamatud nga dabi Romualda sa kumarawat ang kickback tika nga flood control project. Wala naman gihapon mga individual ito nagdudoon kan Romualdez. Hana sabi nga isyo kalakip na ito mga pesyales ng DPWH nga paslak yan na nga nang mag-asawa nga diskayang gitutudlok sa mga utok ito na eskandalo mahuman nga kaptan. Ang bilyones ka peso sa kantidad in flood control projects. Ginaayot lot itong petisyon ng prosecution nga magpagawasin mga ebidensya subay itong salaysay itong mga maleta boys. Nga una naging question itong kredibilidad mahitugunan di repapre yung pamahayag. Hala naman nga bahin, ang gihapon aprobaran itong petisyon, mahitugod itong kamahina itong ebidensya ang ipipresentar nga ginrepresentar itong prosecution. Oktubre 12, katalaan bisitaon itong sa digan bahin itong petisyon. Nga sa mga nakapagpiansa kapareho kaso yung anay Senador Bong Revilla, Manggo de Revilla ay makusog itong ebidensya.
1: Importante ang pag-iusahan pamilya, labi na panahon nga damo itong mga ginatubang hinungdan ang pagkakabulag-bulag, han relasyones ang panimalay. Kakulup kasumpay pagtuman, han kainang pamilya day at Tacloban City, gintagan ng bugat itong importansya ang pagkaupod ang pamilya, pinaagyan Building Forever Families 2026, nga ginpangunahan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and Tacloban Philippine Stake, din tumungan aktibidad na mapadig-on itong relasyon ng mga miyembrohan pamilya. Pinaagyan mga kalinangawan itong aktibidad family search ng usang family-friendly concert. Usang ginpapabugat ang aktibidad ang importansya ng paghatag gini hapanahon na pamilya dirila mga dagkong okasyon kundi simple nga pagkaupod pag-istorya ng paggiyahang kada usa. Sumalay itong DSW the Regional Director Grace Supong Subong kaupod din nga importansya han kainang pamilya mahalaga day nga nakakagaghat itong mga Pilipino nga kumaon hausa nga hapag kun mahimo ngan gamiton ang meal times kumo panahon para makag-istorya ngan magkaurusa ang pamilya. Ang konsyerto sering ni Subong igin pakita ngan ginpabati ang mga kabataan ngan nagpakita ang paglao mga pamilya nga may dainin gindat ginkakaatubang nga mga ayat igin papasalamat gyapon itong DSWD nga ginbuhat itong aktibidad nga nakalinya itong era advokasiya nga patubuon itong mga kabataan nga may da respect ito hangatanan.
2: Arangkada Weather. Arangkada Weather Update.
0: Intertropical Convergence Zone ako na ITCZ at nakakaapekto Palawan, Visayas ngan Mindanao. Ini ito nagdadaran urog nga madampog nga kalangitan nga may dapat sara nga mga paggura na Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan ngan Lano del Sur. Samtang ang nabibilin nga partihan Mindanao ay magkakamiyadan usay nga madampog nga kalangitan nga may napuro-puro nga mga paggura na daralagi hapon itong ITCZ. Localized thunderstorms naman ito nagdudurot in usay nga madampog nga kalangitan nga may ada naman mga puro-puro nga mga pag-uran. Dara itong epekto

0: o labi na ha Metro Manila nga di pa pang aparte iton nasod, dara naman ni iton epekto han presensya han localized thunderstorms. Nga naman ito naging kabugusan na naton mga notisya, yan ang oras.
1: Ngan para itong kadugangan nga impormasyon, ngan magpaso nga mga balita, bisitahalan Facebook pages San Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban.
0: Pwede niyo makita na itong Arangkada YouTube, search lang PRTV Tacloban, i-like ito, mag-subscribe and i-click ang notification bell para maging updated na naton mga pinakabagong videos.
1: Ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
0: Ngan ako naman ni Noel Yogo, masunod na itong Unsent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: music. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 1 o'clock.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet.
0: Ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: on scent, heart and vibes with DJ Papi Abicado.
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 bilyon pesos.
2: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng hintilang ito.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
2: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
5: Pero ano nga ba ang crop rotation?
2: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
5: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
2: At ano ang pakinabang?
5: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
2: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
5: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
2: Kaya, mga magsasaka,
5: huwag puro iisa.
2: Magpalit ng pananim.
5: Iikot ang pananim.
2: Aalagaan ang lupa.
5: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
2: Simpleng pagpapalit ng pananim.
5: Malaking tulong sa Bukirin.
2: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
6: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
9: Easy.

This is still your number one favorite 100.7 FM radio Tacloban. This is Savage Garden with I Knew I Loved You. Yung parang tipong alam kong minahal kita. 220 Maka vibes. And of course, it's still your papi ng bayan, DJ Papi Abicado, playing you your favorite music playlist. Dito lamang yan sa Ascent Heart and Vibes. 220 ng hapon. And of course, September 29, 2026. One more day to go before September ends, di ba? Wake me up when September ends. Wake me up kung okay na ang kalagayan ng puso ko. But anyway, happy, happy, happy, happy listening muna sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa kanilang mga tahanan. Of course, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan sa ating mga manong drivers. Medyo paulan. Grabe yung pagka-bipolar ng panahon, no? Sobrang init tapos ngayon, paulan na naman siya. But anyhow, let me read to you our unsent story of the day. And of course, naway kapulutan natin ng aral, inspirasyon, whatever, aparisyon, shon-shon dyan sa ating babasahin today. Okay? Nahagip pa yun ang microphone. Dear Papi Abicado, happy, happy, happy birthday muna kay Ate Jamie Bell Evangelista. Happy, happy, happy birthday Ate Jamie Bell Evangelista. Nako, birthday mo pala ngayon. And of course, kay Tita Bell Evangelista ng Ritz Tower de Leyte. Happy, happy, happy, happy watching. Again, happy birthday Ate Jamie. Pakape ka naman sa Nook. Or you visit Nook 127, ha? Located at Burayan, San Jose, Tacloban City. O yun yung regalo ko, libreng shoutout ng negosyo. Hello muna, Tita Belle. And of course, again, happy birthday, Ate Jam. More birthdays to come. And of course, sa lahat na nagbe-birthday ngayon, happy, happy, happy, happy birthday po. Eto na. Dear Papi Abicado, may ikakwento lang sana ako kasi hindi ko na alam kung dapat ko pa bang ipaglaban o tanggapin na lang na baka hanggang paghanga lang talaga ako. May isang tao akong gusto. Hindi lang simpleng crush. Yung tipong habang mas nakikilala ko siya, mas lalo akong nahuhulog. Mabait siya, confident, successful, at parang ang dali para sa kanya na makuha ang respeto at atensyon ng mga tao. Ako naman, ordinaryo lang. Maraming insecurities, maraming bagay na feeling ko kulang ako. Kaya minsan napapaisip ako, langit siya, lupa ako. Bakit niya naman ako pipiliin? The funny thing is, wala naman siyang sinabing hindi ako sapat. Ako lang mismo ang nagsasabi noon sa sarili ko. Minsan, may mga moments kami na parang may something. May conversations na hindi ko ma-explain kung friendly lang ba o may meaning. Kaya, umaasa ako. Pero kapag mag-isa ako, bumabalik lahat ng doubts ko. What if I'm just imagining things because I want them to be true? What if, habang ako, iniisip ko kung may chance ba kami, siya naman never even considered me that way. Ang hirap pala kapag gusto mo ang isang tao pero nauuna mong isipin na hindi kanya kayang gustuhin. Papi Abicado, should I take the risk and tell him how I feel kahit may possibility na rejection ang kapalit? Or should I just walk away habang kaya ko pa bago pa ako tuluyang maubos kakahanap ng lugar sa buhay niya? Siguro, ang pinakamasakit dito ay hindi yung thought na baka hindi niya ako piliin. It's the thought that maybe I never even gave myself a chance because I already decided that I'm not good enough for him. Nagmamahal, Carlos. Hi! Is this the story of my life? Well, anyway, mga ka-vibes, there was Carlos, no? Si Carlos ay nahuhulog sa isang taong almost perfect sa kanyang paningin. Pero ito siya, ang daming self-doubts kasi feeling niya hindi siya sapat, he will never be enough, he's not that good-looking para mahalin ng taong gusto niya. The dilemma here is that should he risk and tell him kung ano yung nararamdaman niya o kusa na lang siyang umalis? Kasi para sa kanya, hindi siya sapat at hindi man kailan siya magiging sapat.
message us your advice at our Facebook fan page. That's 100.7 FM Marta Club. And then, of course, as I come back later on, we'll be reading that all for you, mga ka-vice. But of course, for now, here's O-Town with the song All or Nothing. 2:25. Good afternoon.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Idilita po ito ng mga plan po.
5: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
4: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi-mapangi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
5: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio, ang bet ka ba? Isama, lupet!
1: Barber at masahis, sasama mo pati artista. FM Radio, ang bet kasi, ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes! FM Radio, the vibes!
0: Ang lupet!

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat dono.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako. Baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: ang scent, heart, and vibes. So 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

It's Jimmy Miller, mga ka-vibes, with the song I Lost Myself in Loving You. May we not lost ourselves, people, in just loving someone, di ba? Napaka-importante pa din na sa kabila ng ating pagmamahal sa mga tao, we always remain in love with ourselves as well, na hindi dapat nauubos ang ating pagmamahal sa tao lang. Amen? Amen! 3:15, mga ka-vibes, no? And of course, kasama pa rin ninyo, si Papi Abicado. Medyo maulan, malakas ang buhos ng ulan. Diyos ko! But anyway, mga ka-vibes, no? 3:16 na tayo. And balik tayo sa ating unsent story sender na si Carlos, no? Na may taong gusto siya, pero kahit gaano niya to kagusto, parang napapangunahan siya ng takot. Maybe because ang tingin niya sa sarili niya ay lupa siya, langit yung taong minamahal niya. Diba? Sometimes, we feel so insecure. We feel so insecure sa sarili natin, diba? That we think that sometimes we are not enough. Diba? Na sometimes hindi tayo sapat sa mga taong ginugusto natin. But at the end of the day, mga ka-vibes na, especially kay Carlos, na I guess it's time for us to stop comparing ourselves sa ibang tao, di ba? Especially sa mga taong gusto natin. Dahil, hindi dahil sa tingin mo mas mataas siya, ibig sabihin mas mababa ka, di ba? Hindi naman love story ang pag-uusapan dito na parang may ranking kung sino ang langit at sino ang lupa. Di ba? Pareho kayong tao, pareho kayong ma-insecurities, di ba? Nagkakaiba-iba lang kung anong insecurities, but every one of us, may mga kanya-kanyang insecurities yan. Pareho tayong may mga takot at may mga bagay na hinahanap sa isang tao. At baka, Carlos, na ang pinakamalaking kalaban mo ngayon ay hindi yung taong mahal mo. Maybe, ang pinakamalaking kalaban mo dito ngayon ay yung version ng sarili mo na paulit-ulit na nagsasabing hindi ka sapat. Diba? Baka ang kalaban mo dito ay yung sarili mong insecurities. Kasi kung may mga moments na nagpaparamdam sa'yo na baka may chance, huwag mong unahan ng takot.

0: ang bad!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapak, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santone Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits.
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. I world class quality.
3: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Para sa malinis na dugo,
6: DGX 500.
5: Para sa marusog na tayo,
6: DGX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DGX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DGX 500.
6: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: FM Radio, the vibes!
8: Ang lupet!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa protein power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
5: FM Radio, the vibes
6: and the facts.
7: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS.
8: So it went like this. I finished working and I drove home.

0: hit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: DJX 500.
3: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
4: Ako si Lorna Corrales.
3: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
4: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning DJX Coffee o kining Mighty C o DJX 500. Nagmobil akong ginagamit yun sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyero may ako inumon. Kanaaman ko'y kanang liuma. Ngawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marang arang, marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
2: DJX 500! Mapalit sa mga butika. Victory Bio!
5: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Mabibili sa mga butika.
6: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Testing ninyo lang. Dami, Gidria. Tested na namon nga pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namon. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
2: DJX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: Somebody said when you play this song, all the girls will go loca.
9: Loca.
8: All the girls will go loca.
9: Loca.
8: All the girls will go loca.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: my
1: two.
0: Papaya. Sweet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ito ay may mumurtika Sharansha compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ito ang ating 3-digit Lotto Swear 13 zone. Kanina ng alas 2 ng hapon, Martes, September 29, 794. Ulitin ko, 794.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
4: Katuwang nyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng iyong blood sugar, Doc?
5: Yes, Sir Weng. Ang blood sugar o blood glucose ay ang pangunahing asukal na matatagpuan sa iyong dugo. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng iyong katawan. Nagmumula ito sa pagkain na iyong kinakain. Binibreakdown ng iyong katawan ang karamihan sa pagkain na iyon sa glucose at ipinapalabas ito sa iyong daluyan ng dugo. Kapag tumataas ang glucose sa iyong dugo, sinisinyasan niya ito ang iyong

0: Ang pancreas na maglabas ng insulin. Ang insulin ay isang hormone na tumutulong sa glucose na makapasok sa iyong mga selula upang magamit para sa enerhiya. Kapag ang mga glucose na ito ay dumarami ng husto sa iyong mga dugo at hindi nagagamit bilang enerhiya, ito ay nagdudulot ng malubhang problema sa kalusugan, kabilang na ang diabetes at mga komplikasyon nito. Upang maiwasan, Sir Wing at mga kaibigan, ang ganitong mga karamdaman, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap ng mga kilalang herbal na nagtataglay ng powerful bioactive compound gaya ng Visin at Charantin. Ang Visin at Charantin na mayamang makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Gold ay may kakayanan na pababain ang blood sugar levels sa ating katawan. Ito ay tumutulong upang mapabuti ang mga antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng glucose, uptake at glycogen synthesis sa atay, kalamnan at fat cells. Ito rin ay nagtataguyod ng balancing pag-iimbak ng glucose sa atay bilang glycogen. Sumusuporta din sa malusog na paggawa ng insulin sa pamamagitan ng islet o Langerhans. Nagpo-promote ng peripheral glucose utilization at malusog na serum protein level. Upang makaiwas at malabanan ang makaramdaman dulot ng pagtaas ng asukal sa dugo, uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Isa sa mga nakaka-apekto sa pagtaas ng sugar level ng ating mga kababayan ay ang pagkahilig, di ba Doc, sa mga unhealthy coffee, lalo na yung tinatawag na iced coffee, na punong-puno ng mga unhealthy sweetener. Kaya huwag isakripisyo ang ating kalusugan. Palitan muna ng healthy na kape. Mag-Santon Plus Coffee Mix na ang kape, na hindi lang basta healthy, masarap pa at kagigiliwan ng buong pamilya. Pwede pa makainom kahit yung mga bata. Kaya pag-usapang kape, huwag kalimutan Santon Plus Coffee Mix.
0: At kung kape naman, Sir Wing, na may vitamins ang hanap mo, narito na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 at may santon pa. Nagkape ka na, magiging healthy ka pa.
5: Jero, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Ulitin ko po, para mapanatiling healthy ang sugar level sa katawan, uminom po ng Santon Plus Gold araw-araw. At para sa healthy and delicious coffee, mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor ng Crownland Building, EDSA, corner Madre Ignacia Street, muli sa Quezon City. Pwede silang tawagan sa numerong 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
0: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
4: Lagi po kaming pakinggan sa programang The Secret of Health.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: The time now on FMR. It's 5:02.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow.

0: pati kabahayan. Walang libatan, FM Radio lang.
1: Mama mo, papa mo, ati kuya at bunso, FM Radio ang bet kasi ang lupet.
0: Opisina, sa biyahe, wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi ang lupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabays.

0: maupay utak na sinirangan Visayas ngan syudad han Tacloban. Live kita ang nakikitaan ng Facebook pages hanarang karabalita ngan PRTV Tacloban. Kumpunan bugos nga puwersahan PRTV News Team. Ako'y Jay Barion nga naton igpapadangat ang mga presko ngan magpasok ang notisya nga nahikayhan bugos nga puwersa han PRTV News Team. Yan ang atak na ngan aton mga laray uluhan.
1: Han El Nino, dako nga ayat ngan problema, hapakabuhin mga mulupyo ha oras, Eastern Samar. Rollback ha presyon diesel ngan gasolina, ipiktibo yan ang adlaw. Mga Catholic schools, dako ang role hapag atin learning crisis, ininsumal ha tingog party list. Malnutrisyon na Tacloban City, gintututukan ang simbahan. Child Nutrition Program, Iginlungsar. Late Representative Martin Romualdez, naghaonin petition for bail. Kain ang pamilya mahalaga day kakulok, sumintro importansyan pamilya. DSWD, gindayaw ang ginbuhat ng konsyertuhan mga kabataan.
2: Arangkada!
0: Nganya na hatong mga katukiban. Aton siya notisya lokal. Epekto ng El Nino dako ina nga ayat ngan problema hapakabuhihan mga mulupyo ha oras Eastern Samar. Aditong detalye kining report.
2: Arangkada.
3: Igin pahayag ni Mayor Roy Ador han oras Eastern Samar nga dako yan ang ayat han makatawhanan irabungto an epekto han El Nino ngan itong nagpapabili nga paghinitaas han presyo ng krudo og kaapektare han paginabuhian mga mulupi han maong dapit mangud sumala han maong alkalde nga minilmil ka ektarya hinumhanan anya na nagpapabili nga diri na tatamnan may tungod han sobra nga pagmamarahan tuna epekto han sobrang kamapasuhan panahon.
4: Ikinalulungkot ko pong ibalita na ang kasalukuyang El Nino at pagtaas ng presyo ng krudo ay labis na nakakaapekto sa kabuhayan ng bawat pamilya ng aming nasasakupan. Una, ang libu-libong ektarya ng palayan kung saan libu-libong magsasaka ang umaasa ay apektado na. Pero, ika nga, tuloy ang buhay. Kaya kinagagalak ko pong ilahad sa inyo ang aming naging tugon.
3: Pero haluhin nga problema nga ayat tayo na mga panginabuhi epekto ang El Nino igin doon ni Ador nga diri masurinder ang ilalokal ng gobyerno hapamilinghin mga kaangayan garantiya nga solusyon. Ini ipinagyan pagbuhatin mga aktibo nga pagkipagsumpayan ng mga lokal nga ahensya agud mapabaskog ang nirasektor pan agrikultura.
4: Binigyan natin ng kapangyarihan ang pamayanan, ang CSO, Civil Society Organization, ang naging kaatibat ng lokal na pamahalaan sa paglapat ng hamon upang maging daan ng pagkakaisa para sa angkop na solusyon.
3: Pero may na por lo menos 50 ka hektarya liwatin sa kahanhin mga drought resistant ngayon high value crops sugad han kamote, kasawa ngan mais itong ilang mga ginkukuhaan hin alternatibo nga pabaagin pananom nga makaato ha sobrang kamapasungan diri good nagkikinanglan hin suplahin tubig. An maong alternatibo nga pag-uumah in magsiserbi nga pangunang solusyon ha ira pagkukuhaan hin pagkaon ha adlaw-adlaw kabaliwan bugas. Kasunod ini an ira padayo nga pagkinanglan hin bulig ngan suporta ha gobyerno ha ilarom han programa nga Bagong Pilipinas. Jay Barion, Arangkada. Balita.
2: Arangkada.
0: Rollback naman ha presyo ng diesel ngang gasolina epektibo yung adlaw. Kung pera, anigin rollback. Ato ni Baruan, ipinagin ng report.
2: Arangkada.
3: Epektibo yung adlaw Martes, petsa 29 itong Setyembre. Maubos ang presyohan mga produkto itong petrolyo matapos ang sagunsun nga tulo kasima ng aumento. Sumala ha DOE Oil Industry Management Bureau. Makapagpatuman ang gasolinahan, hin rollback ha presyohan diesel ha 7 pesos ngan 57 centimos kada litro ngan 5 pesos ngan 85 centimos ha kada litro naman han kerosene. Samtang 24 centimos la naman ang iguubos ha presyohan kada litro hang gasolina. gasolina. Ang nagtitigaw pa nga kahimtang ang suplayhan krudo sa Saudi Arabia ang rasunhan pag-ubos sa pamirisyuhan sa world market. Manunumduman din na syudad ang Tacloban haros ito mga driver han pampublikong transportasyon inaaraban na han kaware wantas na paginitaas han presyo han petrolyo resulta han haros kaware na han maininahiw uli haira pamilya. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Haibang notisya lokal na Catholic schools dako enroll hapag atuhin learning crisis sumalating ng party list. Don Liarichu had detalye.
2: Arangkada.
5: Ginmalatumat ang tingog party list na usa ang mga Catholic schools ha mga makakabulig pag-resolve itong learning crisis sa nasud. Sumala ka tingog Representative Judas Sidre hagin dumarang ang Catholic Educational Association Convention kakulupa Cebu. Makakabulig ang espiritual na panutduan nga na paghatag ng disiplina agon mapunaan itong kakulangan hapagaram ipinagin pagtahod ng paghatag ng dedikasyon na ira pag-eskwela. Hapag ginamago daw kasagaran in nadadarahin mga magraot na buruhaton. Labi pa, itong mga misinformation nga na fake news nga nagakapekto ha ira pag-aram. Nagawas lot ang EDCOM 2 data nga usaha nagakapekto ha pag-aram itong bata o nakakakontribuer ha learning crisis awon paghirayo ha ira hiton makagarahom o kulang hinpagampo. Hingyap naman ni Sidre ang magmaupay para edukasyon ng sektora nasod nga amoy na ito ni raging papaning kamutan. Don Lian Rochu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Malnutrition sa Tacloban City gintututukan han simbahan. Child Nutrition Program iginunsar ang katukiban ha pagtutok ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
6: Usa nga programa ani ginunsar han the Latter-day Saints para maibanan ang malnutrition na kabataan na Eastern Visayas ha paglunsar. Ginscreen ang 100 na kabataan tikang ha Tacloban City ngan mga bungtuhan Palo, Tanawan, Alang-Alang, Santa Fe, Leyte, pati ha Basay, Samar. Ginsukulan ira height, weight ngan mid upper arm circumference para mahibaruan kung normal malnourished o adha peligro ang malnutrition ng usang bata. Pinaagya share my health app dahil ngan ibabaruan and nutritional status ang tagsa nga bata.
7: So this is, as far as I know, this is being launched here in Tacloban, but our hope is that the whole country will benefit, that as we see that how it's working here, we can branch out and continue to help as needed.
6: Kung may daman bata nga makitaan nga malnourished, makikig-upod ang pamilya mga lokal nga leader hapag-himuhin plano para mabato na nutritional needs ang bata. Regular liwat nga mo-monitor ang mga leader nga volunteers ang pamilya para masiguro ang pag-uswagan kahimtangan bata. Para kang jibuta, diri karuyagan simbahan nga lumiwan ha mga programa han gobyerno kundi maging suporta ha mga paningkamot kontra malnutrition.
7: Yes, where the church is for everyone. We always look at starting, whether we start with our members and then the word of mouth will spread, and we invite our members to invite their neighbors to come and bring the others so that they too can benefit. So I can't put a number on it, but we hope that every child that needs help will get the help that they need.
6: Panuyuhan programa nga di rila mataganin temporaryo nga bulig ang mga pamilya kundi matutuan hira nga magin masari gaera kalugaringon hapag ataman ang nutrisyon ngan kahinsugan ira mga anak. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Samtang Representative Romualdez naghaon hin petition for bail kung ano ni ato di paruan ha reported Don Lian Rochu.
2: Arangkada.
5: Naghaon kakulo pa Sandigan Bayan 3rd Division in petition for bail ang kampo ni later Representative Martin Romualdez sa kaso ng plunder. Unodan 103 kawaypay ang petisyon kung kay ano ang itagan hinahigayon magagpiansa Romualdez sa maong kaso. Sumalaha petisyon katungo din sa nga tao magpiansa hainaro mong konstitusyon samtang ipapamatudan pa kung tinuulit ng ginagosar kontra haiya. Labot ito waray daw anuman nga link o bisan anong ebidensya, physical o digital nga nagpapamatud nga dabi Romualdez o kumaraot in kickbacks tika nga flood control projects. Warinog yapon mga individual ang nagduduon kan Romualdez sa maong nga isyu. Kalagip na mga opisyalis ang DPWH nga preso na yan nga nang mag-asawa nga diskaya nga gintutudlo. Usah mga utok ang maong nga skandalo kaman kaptan ang bilyones pesos nga kantidad in flood control projects. Ginaayat liwat ang petisyon ang prosekusyon nga maggawasin mga ebidensya subay sa laysayan mga maleta boys nga una na gin-question ang kredibilidad tungod itong dirik papareho nga sa laysay. Halay nga bahin angay daw gyapon na aprubahan ang petisyon tungod hin kamahina itong ebidensya na igpre-presentangan igpre-presentar pa ang prosekusyon. Oktubre 12, nakatalaan bistahon na sandigan bayan ang maong petisyon. Usa ang mga nagagpiyansa hakaparang na kaso, yanay Senador Bong Revilla. Manggo ni Revilla, makusugan ang ebidensya. Don Lian Ruxu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Maupay naman nga sumat, kainang pamilya or kainang pamilya day kakulop sumentro ka importansya han pamilya. DSWD gindayaw ang ginbuhat na konserto han mga kabataan. Pamatayan naton a report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
6: Importante ang paghiusahan pamilya, labi na ha panahon nga damo ang mga ginatubang hinungdanan pagkakabulag-bulag han relasyon sa panimalay. Kakulup, kasumpayan pagtuman, hankainang pamilya mahalaga, Hataklauban City. Ginpabugat ang importansyan pagkaupunan pamilya, pinaagyan hashtag Building Forever Families 2026. Nga ginpangunahan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Tacloban Philippines Take tumungan aktibidad nga mapadigon ang relasyon ng mga miyembro han pamilya. Pinaagyan mga kalingawan ng aktibidad. Family search ng usang family-friendly concert. Usan mga ginpapabugat ang aktibidad, ang importansyan siyan paghatagin panahon na pamilya, dirilaha mga dagkong okasyon, kundi ha simple nga pagkaupod, pag-istorya, ngan paggiya kada tagsa.
8: That's why every year, we celebrate with the government, kasi this is a government initiative. So we join the government in celebrating family, trying to at least somehow remind everyone, you know, that family is the most precious na building blocks in the society. Every family request, we try to instill what are those values. Kung napansin niyo po kanina sa opening video natin, normally we are being taught what's most important. Kumbaga, this is just a culmination, but what we do is the constant reminder every single week to family members.
6: Kaupo din hi ang importansyan kainang pamilya mahalaga day nga nagaaghat ang mga Pilipino nga kumaon na usahahapag kung mahimo. Ngan gamiton ang meal times kumo panahon para magkaistorya ngan magkaorusa ang pamilya. Ang konsyerto nga iginpakita ngan ginpabati naman ang mga kabataan inagpakita ang paglaom ha pamilya nga may dagin kakaatubang nga ayat.
9: Presentation nila ba represents really the kind of home that they have. So, makita mo yung mga songs nila. One of the songs that struck also Ardo is yung about the song of the daughter to his child. No, so makikita mo talaga na there is love at home.
6: Igin papasalamat gyapan ahensya nga ang ginbuhat nga aktibidad na kalinya naman ang advokasya itong DSWD nga patubuon ang kabataan nga may da respeto hangatanan.
9: Yeah, very much, you know, we that's part of our talaga advocacy and speech, you know, that especially yung parent effectiveness, yung paano ba natin palaking bagay yan.
6: Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
1: Arangkada! Police report! Arangkada! Police report!
0: Usang security guard nga nakuhan hingin tutuhan siya buha bukay Tacloban City arestado. Adito report.
2: Arangkada!
3: Arestado han autoridad ang usang street level individual han makuhaan ini gintutuhan Cebu kataliwan han gindumara nga drug bypass operation ng barangay 91 Abukay Ciudad ng Tacloban didahan na kalabay ng adlaw. Ginkilala ang drug suspect ni alias Arnie adahos nga pagidaron ng usang resident kan Ciudad nakuha ha posisyon in pirakasasya hingin aaligar Cebu. Ang suspect inada na kustudihan Tacloban City PNP ngan iniin na atubang ha kaso na pagtalapas ng Section 5 Article 2 RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Ngan amadwa naging kabugusan han aton mga notisya iyan na natakna. Parang kadugangan nga may impormasyon nga magpasok ng mga balita bisitan Facebook pages ang Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gapon niya may download ang FM Radio app of Play Store ngan App Store. Makikita gapon ang Arangkada Balita. Hay YouTube, i-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, and i-click ang notification bell para mapinakabago ng update. Ngan hangaran ang bugos ng puwersa ang PRTV News Team. Ako Jay Barayon, ng mapayang oras, hatol nga tanan.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa salyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
2: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
5: Napakiyana la!
6: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
5: Napakiyana la!
6: Mga isyong na kinahanglan klaruhon, mahitungod gahiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
5: Napakiyana la!
6: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
5: Napakiyana la!
6: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
7: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista, panindugan!
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: Akala ko magsalita dun yung sa witness ba na ganun din magsalita. Pero hindi naman pala.
1: Hindi. Hindi
0: parang hindi naman ganun din ang tono na magsalita yung witness.
1: Oo.
0: Kasi bakit? Bakit sa mga nakalipas, kapag ini-interview siya, halos nagiging kahawig na niya yung tono at tinig nung ni tatay.
1: Hindi, rinig mo naman sometimes, no? Pero
0: hindi. Ito wala eh, di ba? Parang nagbago yung ulit yung tono. Medyo, actually, hindi nga masyadong obvious na, di ba? May punto, di ba?
1: Oo, pero meron. But yun nga, hindi as obvious as yung mga before. Oo. Pero alam mo, partner, no? Hindi siya even any meaning of the word hostile wasn't even seen.
0: Hindi siya ganun ka-hostile?
1: Oo, hindi ko nakita na... Well, alam naman natin na ibig sabihin na hostile witness is only because nga may ties to the respondent yung witness na ito. Di ba yung ibig sabihin?
0: Pero pagsagot niya...
1: But yung pag... that I was expecting that he will be the
0: pabalan,
1: literal hostile.
0: Pabalan, palaban. Oo, diba? Pero ito,
1: but he wasn't.
0: Magalang.
1: Oo.
0: Maluwanay naman sumagot.
1: Oo, at
0: diba?
1: Nakikipag-usap ng maayos.
0: Malinaw,
1: diba? Oh,
0: malinaw naman yung mga sagot. Mm. Diretsahan, di ba? Hindi naman paligoy-ligoy. So, sa ikatatlumpot isang araw ng impeachment trial nga ng Vice-Presidente Zara Duterte, yung kapatid na niya mismo, si Davao City Mayor Sebastian Duterte, ang sumalang bilang hostile witness dahil nga po't gustong ungkatin ng prosekusyon yung umunay mga kontrata na iginaawad dun sa Gencor, ang pangalan ng Gencor. Industries Incorporated, na iginaawad dito sa Gencor ng Davao City LGU. Habang ang isa sa mga nagmamayari umano nito, shareholder, ay mismong si Vice Presidente Zara Duterte. So sa puntong iyon, nang tinanong si Mayor Baste Duterte, hindi na daw niya alam na mayroong business interest
1: ang kanyang kapatid
0: sa Gencor.
1: Hindi naman daw na pag-uusapan.
0: Hindi naman daw pinag-uusapan, hindi na daw niya binubusisi dahil ito daw ay isang pribadong matter. Privacy, sabi niya. At dahil nga po sa mga bids ay hindi naman daw siya direktang nag-aasikaso at ito daw ay kanyang dinedelegate. Yes. Tama naman. Dahil ikaw ay mayor, you have the power to delegate.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi rin naman daw niya binubusisi lahat ng kontrata dahil ang dami-dami din daw.
1: Mm-hmm.
0: So, ewan ko kung anong nahita ng prosecution today. Sino yung prosecutor na gumana? Si Ted Te.
1: Oo.
0: Na kuminsan ay nagsilbi ding tagapagsalita ng Korte Suprema.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Ayun, iniisip ko kung saan ko ba nakilala si...
0: Saan mo ba na naririnig dati yung pangalan Ted Te?
1: Oo. I know him from somewhere.
0: Yes.
1: Yun nga, Supremo.
0: Hindi naman kasi dahil sa kuminsan yung Te.
1: Oh,
0: apelyido po niya yan.
1: Oo, alam mo, I was also wondering the same thing, partner. Anong nahita ng prosecution? Kasi nga, parang hindi pa rin naman nila na-i-connect eh. Hindi ko nakita na na-i-connect talaga
0: si
1: sa mga dokumento yung pangalan ng Vice Presidente doon sa Gencor.
0: Yes.
1: Although, nakita natin na lumabas na yes, kakilala ng mga Duterte etong si Jaime T. Cruz. Tan Cruz.
0: Yeah.
1: But other than that, I was waiting na baka may ilabas sa dokumento kasi magkailan yun, 100 pages ang sinabi nila na bubusisiin ng prosekusyon na depensa. Pero hindi ko nakita na naglabas
0: so,
1: ng ano na.
0: From your perspective, partner.
1: Hinihintay ko lang. Ako'y nag-ano na naman, partner.
0: Kaya nga, from your perspective, partner, medyo para ka bang si... Gusto mong sabayan si Kong Benny, Abante?
1: Hindi.
0: Na nakatulog muli.
1: Kong Benny naman. Baka pagod siya. Pero hindi. Nakaabang ako
0: beses
1: na. Nakaabang ako the whole time, partner.
0: Okay, so gising ka naman.
1: Gising ako.
0: Yeah, gising ka, okay.
1: Nagbabantay ako eh.
0: Hindi ka inantok.
1: Hindi.
0: Okay.
1: Hindi.
0: So,
1: lalo na nung, ang haba, nung litanya ni SP Ochis na mabilis.
0: Yeah.
1: Nung ang bilis ng litanya niyo, sinabi niya na ang gist lang pala, eh, hindi natin pipilitin ang Vice Presidente.
0: At yung sinangayunan din ni Presiding Officer Chief Escudero, yung objection ng depensa, na ipa-admit nga yung mga ano ba?
1: 104
0: bank records ba ito and stuff.
1: So, financial documents.
0: Dahil hindi naman daw na ano to yung parang na sumasang-ayon doon sa karapatan din ng respondent na ano tawag dito, sumang-ayon sa isang bagay na maaring makapag-incriminate
1: sa kanya.
0: Okay. So, ganun po ang naging lakad kanina, mga kapamilya. Kung hindi naman po kayo, siyempre, laging nakatutok sa impeachment trial. At may kung may inaasahan nga po na parang...
1: Quitis man lang.
0: Anong tao? Yes.
1: Na bloodbath.
0: Yung parang... mainit na inkwentro, no?
1: Oo.
0: Ang prosecution at yung kapatid ng Vice Presidente, oo, si Davao City Mayor Basti Duterte, baka medyo disappointing, no? Na hindi nga po ganun ang kinalabasan. Pero, meron kasing isang lumahok, nakaupo lang, dun sa gallery. At napansin din ni Presiding Officer Francis Escudero na nandoon si dating Senador Sonny Trillanes.
1: Oo, ma-peer siya dahil mag-testify din naman na siya, di ba?
0: Pero hindi pa naman siya pinapatawa.
1: Oo, hindi pa siya pinapatawa, but he was ready.
0: Ngayon, nagpakita na siya, kahit hindi pa naman daw siya talaga pinapatawa. So, ano ba ang ilalahad din ni dating Senador Trillanes? Kasi si dating Senador Trillanes, yung mga nauna niyang mga expose, ay umanay dun nga sa mga bank accounts, no? Ni dating Pangulong Duterte at ni Vice Presidente Sara Duterte. So, kailan siya tatawagin? Wala pa namang
1: bukas
0: schedule.
1: Yata, eh.
0: Meron na ba? For tomorrow?
1: Bukas yata. Oo nga. Or yung mga register of deeds.
0: Alam ko yung register of deeds sa Davao. Dalawa pa yung tatawagin taga
1: Davao. Mula sa Davao.
0: Pero si Senator, dating Senator Sonny Trillanes, wala pang katiyakan kung kailan siya isasalang ng prosecution. Mamaya, itatanong natin dahil mayroon tayong guest. Naka-ready na. Nasa, linya ng telephone. Sige, so nasa linya po ng telepono. Tama-tama, gumagana na pala ito ng ating
1: Sige nga.
2: Paging the impeachment advisor and spokesperson, aisle 2.
1: Clean up on aisle 2.
0: Line 5. Si Congressman Robert Ace Roberts. Kong, magandang hapon po, Tony Enrica.
3: Ay, magandang hapon, Tony, Enrica. Magandang hapon din po sa ating mga kababayan.
1: Hi, Kong. Good afternoon.
0: Ayos ba yung paging system namin?
3: Ayos yun.
1: Kaso, clean up on aisle 2. Tama mo yung clean up on aisle 2.
0: Price check. Mga gano'n, no? Kong Ace, ano ba ang mga, sa tingin ninyo, ang opinion ng mga tao sa naging pagdinig kanina sa Day 31? Parang... Kataka-taka, no, na hindi ganun ka-explosive yung pagsalang ni Davao City Mayor Basti Duterte. Hindi siya hostile in the true sense of the word. Hindi siya naging hostile.
3: Yeah, alam mo kasi, Tony Enrica, no, yung ang rason naman na kaya natin pinipresenta ang mayor ng Davao City, kasi kung natatandaan nyo, yung unang witness natin na tiga SEC at yung tiga Phil Jeffs, ay sinabi natin, no, na merong... kontrata yung isang korporasyon na merong shareholdings ang ating pangalawang pangulo. Ito yung GenCorp, no? Dahil pinakita ng Phil Jeffs na meron silang 15 kontrata o negosyong nakuha sa City ng Davao, at ito naman ay kinurek, no, kanina ni Mayor Basti, no, at sinabi niya ay hindi yan 15 kundi 19. No, so anong ibig sabihin noon? Anong kahalagahan noon sa dito sa Article 2 na ito, no? Sinasabi natin kasi sa Article 2 number 1, merong hindi maipaliwanag na yaman, no? Ito yung unexplained wealth. Yeah. Pangalawa, meron yung mga hindi truthful disclosure sa kanyang SALN o hindi pag-comply sa SALN law, no, na kung saan sinasabi dapat i-declare mo lahat, no. Pangatlo, yung non-divestment sa mga negosyo ng Vice Presidente. So itong issue kung saan ay pinatawag ipinisinta natin si Mayor Basti ay isang ang information na kinuha natin dito ay tungkol doon sa pagpapatunay na meron talagang mga negosyo na nakuha ang GenCorp mula 2022 sa taon na naging Vice President si VP Sara hanggang sa taon 2025. So ito ay pinatunayan, hindi dininay ni Mayor Basti. So in other words, yung mga sinabi ng Phil Jeffs at sinabi ng taga SEC ay kinumpirma lamang, no, ni Mayor Basti. Kaya ganun ang dating maari, no, na hindi masyadong explosive.
0: Pero parang linawin lang natin, Kong Ace, no? Kinumpirma ba ni Mayor Basti o dila sa kanyang pagsagot? Parang sinasabi niya, hindi siya aware wala siyang kaalaman dun sa mga kontrata at hindi rin naman daw siya kabahagi dun sa proseso ng pagbusisi dahil dine-delegate lang naman daw niya yung trabaho yun sa iba. So, sa panig po ni Mayor Baste, masasabi ba na sa mga sagot niya, kinumpirma nga niya na may shareholding yung kapatid niya, si Vice President, sa GenCorp?
3: Well, hindi niya kinonfirm na may shareholdings, no? Si VP Sara dun sa GenCorp. Ang ikinumpirma niya, no, sa harap ng ating impeachment court, ay yung kontrata na nakuha nitong korporasyon na ito. Itong korporasyon na ito ay merong shareholdings ang kanyang kapatid, no? Pwede niyang sabihin, ay alam na meron siyang ganung klaseng interest dyan o ganyang kalaki ang kanyang shareholdings na yan, no? Pero bilang isang mayor, no, ng city, ang lahat naman ng mga negosyante dyan ay maaaring nabusisi nyo na kung sino-sino yung mga yan. Kasi halimbawa, merong isang korporasyon na kumukuha ng negosyo sa city government, and yet yung korporasyon na yan ay isa palang illegal na ang negosyo ay isang illegal. No? Binubusisi talaga yan, Tony, ano, Enrica, kasi... pero ang point natin for presenting si Mayor Baste is only to confirm na merong negosyo si GenCorp. Dahil nga dun sa mga naunang witnesses, pinatunayan din ito. Okay. Pero ito under oath. Ito'y sumumpa siya kanina eh. Mm-hmm. So hindi ito haka-haka o hindi ito gawa-gawa lamang ng prosecution.
0: Ngayon, Kong Ace, siguro iisipin din ng mga tao, no? Why ask just the mayor kung meron nga mga kontrata ang GenCorp with the Davao City LGU? Bakit hindi ho direktang ipatawag yung mismo mga opisyal ng GenCorp?
3: Well, unang-una kasi ano, Tony, itong mayor ng City of Davao is the siya yung HOPE, HOPE, no? Siya yung head of the procuring entity. Mahalaga na sila kasi ang nagbibigay ng negosyo dun sa mga merchants. So talagang napaka-importante na alam ng mayor o ng LGU o local chief executive kung sino yung mga negosyante yan sa kanyang jurisdiction. Kaya hindi pa sa puntong ito importante para sa prosecution na kilalanin yung bawat incorporator o bawat may-ari nitong kumpanyang ito.
1: Oh, opo. I get where you're coming from, Kong Ace, no? Pero ako kasi tinitingnan ko din po, if dahil nga nilagay ng vice presidente sa sala ng GenCorp at hindi siya nakalagay dun sa GIS, hindi ko pa rin po nakita kanina yung kung napatunayan ba talaga yung relasyon o yung paano ang... Ano tawag doon? Paano linked ang vice presidente doon sa GenCorp? Narinig ko na meron ngang mga natanggap na mga kontrata. Actually, mas marami pa kaysa doon sa ng SEC, di po ba? Pero aside from that, that's what I'm waiting for, yung link to the vice president.
3: Oo. Yes, I understand, no? Pero ang link niyan ganito kasi, Rica and Tony, no? Ano bang mas mahalaga? Yung GIS na isinasubmit sa SEC o yung mismong sinumpaang declaration o yung sworn document ng ating pangalawang pangulo? So, basing it on how important a sworn document is, mas importante at mas kapanipaniwala dahil siya mismo ang nagdeklara niyan, siya mismo ang pumirma diyan at siya mismo ang sumumpa diyan. Itong lahat ng ito ay may pawang ito ay katotohanan lahat. So, because ganun yung dokumento, ito'y sinumpaan niyang dokumentong SALN na sinasabi na siya ay merong shareholding sa kumpanyang ito, that is already enough, no, to prove na meron siyang pagmamay-ari dito sa kumpanyang ito. At dahil meron siyang pagmamay-ari dyan, paano ito nakakakuha ng negosyo dun sa city government na kung saan ang HOPE o yung head of the procuring entity ay kapatid niya? That is a clear conflict of interest kung ating titingnan. So, yun ang pinupunto natin dito. It's not so much of the amount. No? Kagaya rin nung isang araw, no, yung tungkol dun sa mga firearms. Yeah. Ang ibang punto kasi ng ating mga Senator Judges, ay maliit lang yan. Kayang-kaya naman yan dun sa sa amount ng net worth ni Vice President Sara.
0: Uh-huh.
3: Yes, tama. No? Tama yung point na yon. Pero ang pinupunto natin doon sa pagpresenta natin ng ganitong firearms, ito ay may value. Estimated value ay 7 million. At ito ay properties mo or assets mo. Dapat ito ay dinideclare mo.
0: Okay.
3: Because you did not disclose it truthfully or you did not put entries in your SALIL truthfully, therefore, may tanong ang taong bayan. Ano yung violation mo? Meron kang binayulate na batas.
0: Okay. Kung Ace, kanina, no, nagkaroon po ng objection ang depensa dun sa pag-admit nga dun sa bank records ni VP Sara. Ang sinasabing ruling ni Presiding Officer Francis Escudero na may karapatan din naman yung respondent na hindi magpa-admit or hindi ma-admit yung mga documents na maaaring makapag-incriminate sa kanya. Pero ano ho ba ang objective din ng prosecution para hilingin yung admission ng bank documents?
3: Oh, kasi di ba, itong article na to, sinabi rin natin, isa sa mga puntong gusto natin patunayan ay meron siyang unexplained wealth o yung hindi maipaliwanag na yaman. And para makita natin yan, kailangan natin mabuksan yung mga bank records. At dahil proceeding at pinapayagan under an impeachment proceeding na i-waive yung bank secrecy, basta tungkol ito sa isang impeachment, no? Kagaya nung nangyari kay former Chief Justice Corona.
0: Oo.
3: So ito, kung mabubuksan ito, mapapakita yung account na ito, kung ilang bank accounts yan, i-total mo yan, yan ba ipasok doon sa dineclare niya na network niya sa SALN?
0: Okay.
3: Kasi kung natatandaan natin, di ba, lumubo nga ito eh. From 2007, ang baseline, nung siya ay pumasok as Vice President, 7 point something million. Pero nung 2025, nung siya ay BCA presidente na, umabot na ito ng almost 99 million.
0: So, anong magiging epekto nito, Kong Ace, dun sa balak ng prosecution na mailahad yung laman ng bank records? Matutuloy pa ba?
3: Matutuloy pa rin yan, no? Pero dahil nga voluminous yung records dyan na Tony, no? Medyo hahaba tayo. Kaya nga ang pakiusap sana ng prosecution, pinupursu natin na sana pumayag ang defense na mag-stipulate na lang para yung mga issue tungkol dito sa ebidensyang ito ay hindi na pag-usapan. Otherwise, iisa-isahin ito.
0: And that is the effect. And that is the effect ng ruling ni Presiding Officer Escudero na come the time na kailangan na rin i-present ng prosecution yung bank records, iisa-isahin nga nila at ng depensa.
3: That's correct. Oh, and then, can you imagine 100 pages?
0: Yeah.
3: Ang susuri ay prosecution and then pagkatapos ang defense, di ba? So there are naman items there. Kasi ito namang records na to, hindi naman to galing sa prosecution eh. Di ba, ito yung records galing BIR? Sa BIR, ito yung galing sa bangko. At I'm sure yung bangko naman ay hindi naman magsasubmit ng spurious na mga dokumento.
0: Sa bagay, oo. Nagpakita ho kanina si dating Senador Sonny Trillanes at sinasabi niya handa naman daw siyang tumestigo. Meron na ho bang schedule para kay Senator Trillanes para humarap dyan sa impeachment court?
3: Yes, o kanina nabanggit ng ating presiding officer kasi we were hoping na sana nga bukas kung papayagan ng court, ng impeachment court na

0: accounts. Ito ho ba yung mga isiniwalat nga ng bank accounts na mag-amang Duterte?
1: Yes, I suppose yan yung ano, no? Yan yung isa dun sa dun sa information that we will elicit from him. Diyan siguro tututok at marami pang ibang nakadikit na mga issues, no, na maaaring manggaling din ito sa ating former senator. But ang kanyang talagang main dito ay yung kanyang isiniwalat dun sa Committee on Justice Clarificatory Hearing.
2: Opo, Kong Ace, kanina po, balikan lang po natin yung isa sa, I think, one of the important points na ma-hit ni Attorney Ted Te. But I was kind of a little disappointed dahil hindi niya pinursu yung line of questioning. No? Nung napakita niya na na-establish na close pala talaga ng pamilyang Duterte,
0: si Jaime Cruz.
2: Jaime Tan Cruz, no? Kaso he stopped eh. Parang tinapos niya yung pagtatanong niya hanggang dun lang nung na-establish na, itinigil na niya dun. Meron pa po ba tayong pagkakataon? Do you think that the prosecution will still
0: balikan pa nila yung point
2: will still
0: yun?
2: Try to dig deeper on the relationship nila? Kasi nakita natin on some sa GenCorp, 49% ang kanyang ownership. Sa other business dealings with the vice president, meron din siyang pag-aari, no? So may relate siya doon sa business processes na kasama ang vice presidente, but that wasn't really
0: hindi na follow up.
2: Na follow up kanina, parang nabitin ako doon.
1: Actually, maraming nag-expect, no, na ipo-pursue talaga 'yon. But in fairness, kasi nga yung nga na-establish na, no, na meron talagang possible conflict of interest, at ito ay kinumpirma nga na merong kontrata ang GenCorp dito sa City of Davao. Ngayon si JTC o yung Jaime T. Cruz na nabanggit ni Attorney Te kanina, very clear, no, na ito ay hindi lang basta-basta kaibigan, kundi very, very close friend ng pamilya. Kasi imagine, kasosyo niya dito yung magkapatid, no, si Mayor Baste at saka si Congressman Pulong dito sa ibang negosyo, no. At may possibility rin na pwede nating isipin na dito sa GenCorp, kasosyo naman nila dito ay si Vice President Sara. So, yun ang yes, he would have probably pursued deeper na ipakita talaga, no, na itong si JTC ay isang negosyante na maaring na nagbibigay ng kumbaga ng opportunity sa pamilyang Duterte, no, in terms of business opportunities. At partner sila, no, partner. Some quarters are thinking, sinasabi nga nung iba, hindi lang yung partner, baka nga dami yan.
0: Ayun.
1: Yun ang
3: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: Associated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, ophthalmology and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, to the Echo and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
1: Madalas na pag-ihi,
2: paglabo ng mga mata,
1: at pamamanhin ng mga paa.
2: Baka
1: may diabetes ka na,
2: mag-DTX 500!
1: DTX 500!
2: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar,
1: sugar cane extra,
2: na may pinakamataas ng ORAC value,
1: na epektibo
2: sa pagpapababa ng blood sugar level.
1: DTX 500!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Man ang issue.
6: Gawa tayo ng backup plan. Nang sa ganun ay hindi po tayo magsisiyan sa dulo.
5: Ano man ang usapan.
7: May mga nakasuhan na po ngayon. Ito ba ay mas magpapakalma ng kaunti?
5: Sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia.
6: Paano tayo?
7: Sisikip ng sinturon.
6: Hindi na nga bumibili ng sinturon yung madami.
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted.
9: Issue spotted.
10: Aba, 6:01 na pala ng gabi mga kapamilya. Kayo po ay nakatutok pa rin po sa Asian Spotted. Hindi po ako nag-all black ngayon dahil naka-all black din
11: nice
10: yung...
11: Nice fire ka kanina eh.
10: Hindi. Nagpa-ahit din ako ng buong anit ko.
11: Papatato ka rin dito.
10: At meron din akong sandamakmak na tato, di ba? Pero hindi po. I'm only all black today para maitago po yung lumalaki at bumibilog po.
11: Nabubusog.
10: Life preserver. Eh, grabe. Tanggap po muna tayo ng mga ulat mula sa ating mga radyo patrolalalalal. Philippine Coast Guard, duda sa tunay na pakay ng mga Chinese Maritime Militia at mga sampan o yung mga bangka sa Kota Island. Narito ang balita ko para sigurado at hindi Radio Patrol Marlene Pajamos. Marlene.
12: Tony, at least hindi kumbinsido sa presidio spokesperson for the West Philippines Rear Admiral Jay Tariela. Napangilisda lang ang pakay ng Chinese Maritime Militia Vessel at mga Chinese sampan na namataan ito sa bahagi ng Kota Island sa bahagi ng Kalayaan Island Group. Kaugnay ito sa isang Chinese Maritime Militia Vessel 9622 na may bitbit na 24 na mga Chinese sampan sa naturang lugar ay tinaboy ng PCG. Sabi ni Tariela, bukod sa illegal na pangangisda ay kahit na hinala rin umano ang paggalaw ng mga sampan sa lugar na namataan pang paikot-ikot sa loob ng 300 yarda mula sa Kota Island. Posible kasi anyang bukod sa pagiging Chinese fishing vessel, may iba rin nagmamando sa mga ito para gumawa ng iba pang mga illegal na aktibidad. Ito yung anyang kauna-unang pagkakataon na lumapit sa naturang distansya ang mga Chinese sampan. Dahil dito, hindi rin anya isinasasabi ng PCG ang posibilidad na nagsasagawa ang naturang mga sasakyang pandagat ng China ng surveillance activity sa lugar. Wala namang nasaktan sa insidente pero patuloy na binavalidate ng PCG ang mga posibilidad na nakakubli sa presensya ng mga ito sa territorial waters ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
10: Maraming salamat, Marlene Pajetos, partner.
11: Ilang jeepney drivers, tuloy pa rin ang kilos protesta ngayong araw para manawagang ibaba ang presyo ng diesel at taasan pa ang pasahe. Ang balitang kumpirmado sigurado, hati ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
12: Riga, Tony, napahinto ang mga sasakyan sa E. Rodriguez Senior Avenue, Cotero City nang biglang humigas sa kalsada mga rehistang nananawagan ng mas mataas na sahod para sa mga manggagawa. Pagbaba sa 55 pesos sa presyo ng diesel, pagbasura sa oil deregulation law at pag-alis ng VAT at excise tax. Ayon sa jeepney driver na si Alan Figueroa, ginawa nila ito para ipakita na kaya nilang isakripisyo ang kanilang buhay para lang mapakinggan ang kanilang mga panawagan.
4: Ito po ay isang halimbawa lang po na kaya namin magsakripisyo ng buhay para sa aming hanap buhay. Hindi kami matatakot sa masagasaan, basta ito importante ang aming panawagan ng mapakinggan. Ang kahilingan po namin, itaas ang sahod ng manggagawa, ibalik sa 55 pesos ang presyo ng diesel, at higit sa lahat, ang order regulation law, kailangan ng basura, alisin ang VAT, alisin ang excise tax.
12: Agad naman sila nilapitan ng mga polis para kausapin na panatilihin ang payapa at maayos na protesta. Sumunod naman ang grupo pero anila, magdamag silang mananatili sa lugar para manawagan sa gobyerno. Samantala, maayos naman na ang sitwasyon ng traffic sa lugar. Light traffic na dito sa E. Rodriguez Senior Avenue hanggang Banawe. May volume naman ng mga sakyan papasok ng G. Araneta Avenue. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZM.
11: Maraming salamat, Kelly Cordero.
10: Salamat sa ating mga Radyo Patrol. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZM Radyo Patrol sa East 30. Ayan ha, binubusinahan na natin ang mga barko. Tumabi-tabi nga kayo. Ito mga barko ng China partner, hindi mataboy-taboy basta-basta. Pero katakatakat din na ba't kayang-kaya pala nating tabuyin yung Chinese?
11: Kaya naman pala eh.
10: Oh, wala ata kasi dalawang water cannon itong mga ito.
11: Or baka maliit lang kasi talaga yan.
10: Chinese military. Ewan ko lang actually. Anyway, so para po sa karagdagang detalya sa kung ano man itong nangyari muli na panghihimasok nitong mga Chinese fishing vessels sa Kota Island sa West Philippine Sea. Makakapanayan po natin sa linya natin telepono, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for the WPS, si Rear Admiral J. Toriella. Admiral, magandang gabi po. Tony and Rica.
13: Hello, Sir Tony. Ma'am Rica, magandang gabi po sa inyo at sa ating po mga taga-subaybay.
11: Hi, Admiral. Admiral.
10: Mabuti naman at hindi naman ho nagkaroon ng masasabi nating mas mainit na encuentro. Yes. Bakit po ba sa palagay nyo at least itong mga bangkang ito dun po talaga pumuesto pa sa Kota Island?
13: Actually, Sir Tony, we find it very weird, no? Kasi kung titignan mo itong barko na to, this is not a typical Chinese maritime militia.
10: Why?
13: It is actually a Chinese fishing vessel.
10: Yung malaki.
13: Kasi Chinese maritime militia, yes.
10: Oo.
13: Chinese maritime militia, kung makikita mo, Sir Tony, malinis,
10: uh-huh,
13: walang fishing gear,
10: uh-huh,
13: walang masyadong tao, para siyang ghost ship, no?
10: Uh-huh.
13: Pero ito, alam mo talagang fishing vessel madumi, may mga uh-huh, may mga crew, may mga sampan, may mga uh-huh, small boats.
10: Uh-huh.
13: But we find it very weird kasi yung kinilos niya na pumunta siya sa Kota Island sa distance of 1.2 nautical miles, and then eventually mag-launch na maliliit niya mga sampan, no? Yung mga small boats,
10: uh-huh,
13: na as many as 24. Tapos ito mga small boats niya, it came close as near as 300 yards sa shoreline. Parang, tapos pinalibutan yung buong Kota Island, it will make you think, anong intention ito mga to? Not, uh-huh, not for fishing, no? Obviously.
10: Yeah.
13: So what we did, ang Coast Guard, tinawagan muna through radio yung Chinese Maritime Militia na umalis, and hindi pa rin sila umalis, kaya ang Coast Guard nag-launch ng ating rubber boat, no? At inisa-isang paalisin itong mga itaboy, itong mga small boats. Agad naman pumunta rin sa Chinese fishing vessel na malaki nila, yung mother boat nila. And although it took some time bago siya umalis, yung Chinese fishing vessel, but it followed the direction naman ng ating Coast Guard personnel. Ngayon, just for context lang, Sir Tony, no?
10: Yeah.
13: Marami kasing mga nagko-komento sa social media na bakit daw ang Coast Guard, imbis na malaking barko ang ipinadala,
10: uh-huh,
13: rubber boat ang ipinadala natin. No?
10: Okay.
13: Just for the information of everyone, no? Ang Kota Island ay napakalayo sa Kalayaan Island Group. And the only people who stays there are members of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard na binabantayan nito gabit araw para siguraduhin hindi ito ang kinina naman ng China, no? So the immediate resources na mayroon sila dyan are of course the rubber boat and the regional inflatable boat. So that explains kung bakit walang malaking Coast Guard vessel nag-challenge dyan.
10: Oo. So, teka, ito ho bang Kota Island, Admiral? Ito po ba ay, ano ba tawag dito? Madalas po bang iniikutan din ang mga Chinese fishing vessels o ngayon lang po nagkaroon ng ganyang aktibidad?
13: Ngayon lang ang document namin, Sir Tony, no? Na lumapit sila ng ganyan.
10: Ngang ganyan kalapit, 1.2.
13: Sa mga, 1.2. At yung mga small boats niya na 300 yards lang ang naging layo.
10: And kapag ganun ho ang kilos ng mga ganyang uri ng mga boats, sa tingin nyo, parang reconnaissance or surveillance mission ba yun?
13: Well, masasabi natin ganyan, Sir Tony, no? Dahil ano naman ang magiging purpose nila? Lumapit ka ng 300 yards sa shoreline. Ano pang pangingisda ang gagawin mo?
10: Yeah.
13: At very suspicious. Itong 24 small boats na to, encircled basically that small island with an approximate distance sa kanila ng more than 50 yards.
10: Uh-huh.
13: So, you can just imagine, no?
10: Yeah.
13: Na talagang intentional na palibutan o na 360 view itong isla ng Kota Island.
10: Would that be a, masabi natin, ano, Admiral, a potential move by China na balang araw
11: sasakupin
10: din nila yung Kota Island dahil
11: tinitingnan
10: nila kung anong puwersa natin doon, gaano kalaki yung puwersa na maaring would offer resistance to them.
13: Alam mo, Sir Tony, no doubt about it, no? Kasi ang China inaangkin nga ang buong South China Sea.
10: Oh.
13: Ito pa bang maliit na mga islang occupied natin hindi nila aangkinin. Besides, no, they have been very vocal as well na ang kabuuan ng South China Sea, they have indisputable sovereignty over this area. So para sa kanila, ang paningin nila, tayo ang may illegal occupation ng mga maritime features na to.
11: Mm-hmm. Well, kasi first time ko rin po narinig itong Kota Island, no, na talagang tinutukan nila ngayon for some time. Gaano po ba katagal na nagstay itong 24 fishing vessels na ito? Enough para ma-alarm yung ating mga tauhan po ng Coast Guard?
13: Well, hours lang naman, no? Around in the morning na nakita nila yung Chinese fishing vessel. And then after that, kung nag-decide na ang Coast Guard na tawagan sila and not responding, at nakita nila yung mga small boats na pinapaikutan tong isla ng Kota, nung nag-deploy tayo ng rubber boat and they have driven away itong mga small boats, hindi naman ganun katagal.
11: Di po ba kayo nagtaka, Admiral, na parang isa lang naman yung dineploy natin, di ba? Tapos ang dali nilang naitaboy itong greatly outnumbered sila yun, ang mga fishing vessels and Chinese militia.
13: Para sa akin, itong Chinese fishing vessels na to, these are talagang fishermen, no doubt about it, no? Kaya lang siguro na pag-utusan na naman ng China Coast Guard or Chinese Maritime Militia to do this kind of surveillance or reconnaissance na tinitingnan nila yung isla natin.
10: Oh.
13: So it's very easy for the Coast Guard or a 5-man team to drive them away.
11: Looking forward po and maybe planning sa mga maaring gawin ng China dito na kung sasakupin man ito o hindi. Alam naman po natin na personal is tight din naman sa PCG. Hindi naman talaga natin, we can't spread them too thin. Pero anong balak po natin dito sa Kota Island? Magpa-place ba tayo ng semi-permanent bantay para kung maulit man itong mga ginagawa nilang possible reconnaissance na galaw, may magtataboy sa kanila?
13: Well, Ma'am Rica, no? Kota Island is one of those 9 maritime features that we are permanently occupying.
11: Mm-hmm.
13: So, meron talagang mga sundalo dito na nakastay at merong Coast Guard personnel din.
11: Mm-hmm.
13: The only difference with Pag-asa Island is sa Kota, uniform personnel lahat ang nandito.
10: Hindi civilian.
13: Unlike sa, hindi katulad sa Pag-asa na may mga civilian.
10: Yeah.
11: Oh. So, kasi so, sa Pag-asa, parang base na pala siya, Admiral.
10: Outpost.
13: Well, you wouldn't say it as a base, no? Dahil hindi naman tayo nag-reclaim ng Malawakan na katulad na ginagawa ng China. But this is just an outpost, tama si Sir Tony.
10: Kasi ang siguro iniisip din ng mga tao, no? Pag kailangan depensahan natin itong Kota Island, sino ang pinakamalapit na re-responde? Saan po manggagaling?
13: Ang Kota Island, Sir Tony, no? Kung maalala mo yung statement ng Senator Marcoleta, ay may layo ng nag-pass ng exclusive economic zone.
10: 200
13: kaya sinasabi
10: kilometer.
13: Niya nga na ito daw ay pwede natin ipamigay dahil nag-pass exclusive economic zone. At includes Parola and Pag-asa Island. So, kung anong mas malapit dito sa mga islang occupied natin, that will be Pag-asa sa southeast of Pag-asa and then also in Parola Island,
10: okay,
13: which is also occupied by the military and the Coast Guard.
10: So, kung kailangan po ng mas malaking puwersa na humarap pa kung may padadala muli yung Chinese Maritime Militia, manggagaling pa ho sa Pag-asa Island mismo.
13: Pag-asa.
10: Oo, okay. Yun ang pinakamalapit.
11: Gano'ng
13: that's actually closer than those in Palawan.
10: How many minutes away by travel as the crow flies? Ika nga.
13: Kota, sir, approximately around 35 kilometers from southern part of Pag-asa. If I'm not
10: 35?
13: Mistaken. 35 kilometers. 35
10: kilometers.
11: Medyo malayo rin yun.
10: So, kayang-kaya ng isang Coast Guard ship na tawirin yung Pag-asa to Kota in under 20 minutes. Pwede?
13: Yes, sir. Mga, sabi mo na, sir, kahit 1 hour, depending on the weather and situation.
10: Depending on the weather. Ayun, sige. Sa tingin niyo po, Admiral, maulit pa kaya, ulitin pa kaya ng Chinese Maritime Militia na bumalik dyan?
13: Alam mo, sir, Tony, hindi na natin matansya ang utak ng China, no? Lahat talaga ng mali, talagang pinipilit nilang gawin. So, I wouldn't be surprised kung gagawin uli nila ito bukas or next week.
11: Baka mag-ulit-ulit na yan kasi ganyan ang ginawa nila noon, yung nagdadahan-dahan na magpa-park o isa-isa muna, dala-dalawa hanggang sa dadami na nang hindi natin.
10: Sa 2028, Admiral, tingin mo, mas lalapit na talaga sa Kota Island dahil kung sakasakali, merong mas
11: friendly
10: kasundo nila na
11: friendly forces.
10: Mamaya, yung administrasyon na 2028 ay maging mas malapit sa China. So, palalapitin at palalapitin sa Kota Island.
13: Ang posibleng mangyari, Sir Tony, no?
10: Yeah.
13: That's why palagi natin dapat i-remind ang ating mga kababayang Pilipino na West Philippine Sea should be an election issue.
10: Huwag
13: tayong magpudol sa mga politikong mga ngakong mag-jetski. Tapos eventually babawin at sasabihin joke lang, no? Pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, dapat it will represent everybody, kahit ano pang political color mo. Pag Philippines, laban nating lahat to bilang Pilipino.
10: Alright. Sige.
11: Siguro last na lang sa akin, Admiral, wala pa tayong mga namamataan or namomonitor na mga underwater activities na ginagawa dyan sa Kota.
10: Ano yan? Mga submarine?
11: Oo, submarine or mga...
13: Sa Kota, ma'am, wala po. So far, ang pinaka-recent inilabas natin yesterday was the Chinese Marine Scientific Research Vessel na nasa Batanes. Challenge and
11: we
13: monitor as of today.
10: Alright,
11: sige po.
10: Okay.
11: Makamusta na lang po kami ulit, Admiral, kapag meron pang mga naganap.
10: Pero, thank you so much.
11: Salamat po. Ingat po kayo.
10: Thank you po, Admiral.
13: Maraming salamat, Sir Tony and Ma'am Pika.
10: Salamat po. Rear Admiral J. Turiala, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for the WPS.
11: Bibilib ka rin, partner, eh, no?
10: What is?
11: Ang hirap din ng trabaho ng Coast Guard kasi haharapin nila palagi.
10: Di ba, ma'am, one time nag... Coast Guard ba yung gusto mong samahan? Hindi pala.
11: Hindi.
10: Mag-dive. To dive.
11: Mga navals yun. NAVSOG ang mga kasama.
10: Special Operations. Team. Tama ba
11: sila ang lagi
10: NAVSOG. Yun ang parang Navy SEALs ba natin? NAVSOG. Yun ang parang Navy SEALs natin. Yun yung mga highly trained military divers natin. Kasi ang yung tanong mo kung merong underwater activity sa mga lugar na yan.
11: Well, kasi hindi ako
10: magtataka, natin, meron yan.
11: Yun nga, di ba? At kailangan natin ng medyo specialized equipment
10: to detect
11: para
10: them.
11: Makadetect yes. ng ganyan.
10: Kasi kung kunwari, yung mga lugar na katulad yan, in between yung mga isla natin, madaling makalusot yung mga submarine or whatever, di ba? Yung mga underwater craft. Dahil wala naman tayong way to monitor eh. Underwater, kaya kung wala ko, may mga sonar buoys tayong tinatawag doon. Dati natin, nung buhay pa yung Subic Naval Base sa pangangalaga ng mga Amerikano, may mga submarine net yung mga yan. Ibig sabihin nun, kapag may tumang nagtangkang submarine na dumaan dyan, mababalaho siya doon sa net.
11: Oo.
10: So, at nagpapatrol mismo yung mga submarine ng 7th Fleet ng US Navy. Kaya alam nila sa ilalim ng dagat dito sa karagatan natin, kung may mga ibang Chinese vessels na dumadaan. At syempre, wala rin magtatangka din na Chinese submarines dahil alam nilang nakabantay yung mga Amerikano, eh wala na yung Amerikano. So malayang malaya na silang nakakadaan siguro sa mga dagat natin without us ever knowing it, partner.
11: Yun nga eh. Kasi yung ginawa nila kanina, napaka, di ba kung papalibutan mo yung isla, eh parang hindi mo na kailangan na mag-monitor ng 24/7 kasi bibigyan mo lang ng, dito ka lang, ito lang titignan mo, ito lang aaralin mo. And then pagdudugtong-dugtong lang
10: nila. Ganito kalalim yung tubig, ganito yung slope paakyat ng beach.
11: So hindi talaga yun kakailanganin ng mga
10: kaya na masyadong, medyo suspicious na nag-intel gathering siguro ng ganun. Hindi naman sila ang isda eh. Di ba?
11: Andun lang. Di ba? So, yun nga eh, hindi malabo na baka may balak na naman. But what are we gonna do about this? Ano na naman ang pwede nating gawin? Diba?
10: Tanungin natin, by 2028.
11: Oo.
10: Gongxi, Tarshir. Ang sabi ni Kabalan Zosimo Gasmin, bago ako magpaalam
3: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.

0: shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: two. Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Sarap yun, oo.
6: Yung kamamaru.
5: Saka syempre, yung specialty ni Kabalen, yung bringhe.
6: Oo.
5: Ayun ang
6: specialty. Hindi ko pa naman natikman yan, Kabalen. Yeah.
5: Ngayon, itong problema ba natin, partner. Oh. Dahil ora de peligro.
6: So magta-transform ka na.
5: Bilocate.
6: Oo.
5: Quantum physics.
6: Sige!
5: Allows partner Kakan and Turing to bilocate.
6: Uh-huh.
5: So, meron pa tayo isa pang gap.
6: Okay, sige na, kayang-kaya na namin yan, partner. Iwanan mo kami, magbenta ka na ng iyong encyclopedia.
5: Baka niyo po, naka-special sale po tayo ngayon. partner Kakan and Turing will excuse himself dahil po tayo magiging kabahagi po muli ng TV Patrol. So si partner Rica po muna ang magtatapos sa ating programa. Bago po tayo magpatuloy, meron po tayo ilang pumahalagang mensahe at magbabalik pa rin po ang issue. Spot it!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. On FMR. It's 6:15.
7: Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Southon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Southon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
7: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
9: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
10: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
11: DCMM Tele Radio.

0: nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, TTNM! Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Talakay ang hitik sa issue ng bayan! Issue Spotted! Issue Spotted! Issue Spotted sa DZMM!
2: Siyempre, kasama niyo pa rin po, Rica Laza, para sa Issue Spotted. Ako naman yung nag-transfer na sa pilot seat natin dahil ang aking partner ay kailangan ng umala eskyerda. Ah, oh, nagamit ko na ng tama yung ala eskyerda, di ba? At lilipat na po siya sa TV Patrol. Nawala yung aking bed. Ano ang pipindutin ko dito dahil ako na lang mag-isa? So, bukas po at sa susunod na mga araw, ang impeachment pa rin po. Siyempre, ang ating inaabangan. Kanina nga po, eh, di ba, hinihintay ko nga kung medyo magiging explosive ba yung nangyaring pag-testimonya ng kapatid ng vice-presidente. Pero actually, hindi. Di ba? Hinihintay ko nga kung magkakaroon ba ng girian, konting pagtaas ng mga kilay o taas ng high blood. Wala pong nangyaring ganun, no? So medyo yung mga nag-aabang ng kwitis dyan, watu silang po yung nangyari kanina. Wala masyadong naganap. Ang susunod na ipapatawag ng mga prosekusyon, para nga po sa Article 2 on Explained Wealth ay ang mga mula po sa Register of Deeds ng Davao City at sa Register of Deeds ng Samal, si Attorney Cathy Florence Baldonado at Attorney Marco Pineda. Ito po ay para nga po, ang Register of Deeds po, no, para po sa kaalaman ng lahat, eh, dun po inilalagak yung mga opisyal na mga land records, mga transfer certificates ng mga titulo, ng mga properties na pag-aari po ng isang tao. So, bukas po, titignan siguro ang ilalatag ng prosekusyon na ipapakita kung gano'ng karami, ilan ang mga pag-aari na mga lupain ng vice-presidente at kung ito ba, syempre, binabangga nga po natin doon sa kanyang kinikita bilang vice-presidente at sa mga lawful pa niya na mga sources of income, kung sasapat ba ito para makakuha nga po sila, makabili ng ilang mga property sa lugar ng Davao. Hindi pa po natin yan alam. Wala pa po tayong nakikita. Pero yan po yung sinasabing the burden of evidence na kailangang patunayan ng prosekusyon. Kaya po tayo ay nakasubaybay dito araw-araw para makita po natin kung ano nga ba talaga ang mga akusasyon na laban sa vice-presidente at kung kaya bang panindigan ang mga akusasyong ito. Ayan po ha. So kung hindi pa ninyo alam kung ano mangyayari bukas, na ikwento ko na po sa mga susunod na araw, tayo po ay magiging whole day na ang impeachment coverage mula 10 a.m. hanggang 1 to Sawado sila dito. Pakaabutin pa ito ng dinner. So huwag po kayo magsawa sa mga mukha namin dahil kami pa rin po ang inyong makakasama. Sa Biyernes po mag set to testify si dating Senador Antonio Trillanes. At kung hindi po kayo nakapakinig nung nangyaring investigasyon sa lower house nung mga nakaraang taon, maaari po yung balikan sa Biyernes at yan na naman marahil ang pag-uusapan. 6:27 na po. Nang nagmamadaling gabi, ako po ay magpapaalam na dahil ang TV Patrol, susunod na kapamilya. Ingat. God bless. Good night.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Las ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Pasintabi po sa sensitibong paksa ng balitang ito. Kalaboso ang isang lalaki matapos ilang beses umanong molestyahin ang 13-anyos na pamangkin. Sasampahan din ng reklamo ang kapatid ng sospek na kasabwat umano sa pang-aabuso sa dalagitang biktima. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
2: Wala sana ang gulo kung di mo ginawa sa anak namin yun. Alam mo yan, di kami masamang tao. Tinuring ka naming anak. Isko, alam mo yan.
3: Nasirang tiwala. Ganito inilarawan ng mga magulang ang sinapit ng kanilang 13-anyos na dalagitang anak sa kamay ng sariling tiyuhin sa Pandakan, Maynila. Paulit-ulit umanong minulestya ng tiyuhin ang pamangkin habang nanunuluyan ang sospek sa kanila. Nung nakaraang Marso lang nila nalaman ang umano'y pananamantala ng sospek sa anak.
2: Ang sakit po bilang magulang eh, kasi nag-iisang babae ko po kasi yun. Tinanong ko rin naman po yung anak ko kung bakit di nagsabi. Siyempre po, takot. Aawa daw po siya sa amin dahil puro problema na daw po kami. Isa lang naman ang sagot ko sa kanya, sir. Magulang mo kami, hindi mo dapat kami katakutang sumbungan.
3: Hulyo nung nakaraang taon, nagsimula umano ang pang-aabuso sa biktima. Naulit pa umano ito noong November at December 2025 at Pebrero ngayong taon. Kaya naglakas loob na ang biktima na magsumbong sa kanyang pinsan.
4: Habang kinikwento niya sa akin yon, nanginginig siya, umiiyak na siya. Tapos inisa-isa niya yung mga ginawa sa kanya. Kung paano yung mga pinagagawa, yung araw, kung saan.
2: Sabi po nung anak ko, natangali, pag nakakasalubong daw po, yan, iipuan daw siya. Gugulat na daw siya, gumagapang na yung kamay. Ang sakit lang po talaga.
3: Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ang sospek ng mga operatiba ng Crime Investigation Section ng Manila Police District sa Malate, Maynila, Martes ng madaling araw.
5: Problema mo, ay nga po na ano, walang chef. Huwag na mag-alibay.
3: Lumalabas din sa investigasyon, kasabwat ng sospek ang nakababata niyang kapatid nang gawin ng umano'y kahalayan sa dalagita.
6: Ito talaga kayang gawin yun, sir. Napakabait po sa akin ng ano, tatay at tatay dyan, sir. Magbabor ko po ako, alam mo po yung mga pwedeng mangyari sa aling gagawin ko yun, sir. Pero pasensya na rin po, ayun din po talaga, wala na po ako magagawa. Nandiyan na po, naisumbong na po eh.
7: Justice na lang siguro. Yun ang pinakamabigat sa isang tao. Yun ang mahirap mawala sa buhay ng isang tao, yung tiwala. Wala.

0: instrumento para magawa niya yung gusto niya.
1: Nakapit ngayon ang suspect sa Manila Police District na naharap sa kasong sexual assault at 4 counts ng act of lasciviousness. Nakatakda ring sampahan ng reklamo ang kapatid.

0: Nais niyang sulitin ang mga oras na huli niya itong makakasama habang sinasariwa ang kanyang mga alaala.
1: Bago po siya pumasok ng school, kikis muna siya sa akin tapos mababapay po siya sa akin. Ayun na po pala yung huling ano.
0: Pumanaw ang kanyang anak matapos na mabangga ng closed van ang sinasakyang motorsiklo noong Miyerkules. Nakaangkas ang biktima sa motorsiklo ng kanyang stepfather at dahan-dahang tumatawid sa MacArthur Highway sa barangay Tuktukan, Giginto, Bulacan nang araruhin ng closed van. Nakatayo pa ang stepfather ng biktima habang tuloy-tuloy na umandar ang closed van at nagulungan ng dalawang beses ang batang lalaki. Agad namang binuhat ng stepfather ang bata nang makalagpas ang closed van.
2: Sinundo ko po kasi yung anak ko po sa school. Bigla pong bumangga. Nung una, mahina lang. Tapos parang dinere-diretso niya na po ako hanggang sa malayo na po yung mapuntahan po namin.
3: Itong truck na allegedly na wala ng preno, kaya nasuro po yung motor, then napailalim po yung biktima. Allegedly, as per sinasabi ng driver, is yung truck is ipapagawa daw kasi medyo mahina ang preno.
0: Mahaharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. Para kay Mika, wala silang ibang hiling ngayon kundi ang maibigay ang hustisya sa anak. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
4: Apat ang sugatan, kabilang ang dalawang minor de edad matapos mauwi sa Rambulan ang championship game ng isang paliga ng basketball sa Balut Tondo, Maynila. Yan ang CCTV Patrol ni Ion Sanchez.
5: Nasa ikaapat na quarter na ng championship game ng paliga ng Barangay 135 nang magsimula ang grian sa pagitan ng mga manlalaro. Maya-maya lang, biglang sumugod ang isang lalaki na kapulang t-shirt sa isang manlalaro hanggang sa nagrambulan na. May naghagis pa ng bote habang sinusubukan ng ilan na umawat. Sa isa pang angulo, makikita ang isang lalaking walang suot na pangitaas na tumakbo papasok sa gulo at tila ng headlock ng isa sa mga menor de edad. Ayon sa mga magulang, ang lalaking ito ay isang off-duty na pulis na kasama rin sa mga naglalaro. Iniinda ng dalawang menor de edad ang mga sugat na kanilang natamo matapos umano silang magbugin sa kaguluhan.
6: Wala naman pong intensyon yung anak ko na makisali dun sa away. Tapos maya-maya na lang po, bigla po siyang tumakbo. Tapos bigla na lang po siyang inano nung pulis niya po. Hinedlock po siya, pero ang sabi po nung pulis, kaya lang naman daw po niya ginawa yun. Kasi gusto niya lang daw pong protektahan yung anak ko. Paano pong protekta yung ginawa niya?
5: Ayon naman sa isa pang magulang, nagsimula ang gulo matapos ang girian sa laro sa ikaapat na kwarter. Umuwi umano ang kanyang anak para magsumbong, ngunit nang bumalik kasama ang ilang kaibigan, ay doon na nagkaroon ng rambulan.
7: Nagkapikunan daw po, nabanatan nga daw po yung anak ko ng SK Kagawad. Tapos yung ang nangyari, nung pagkasuntok sa anak ko ng SK Kagawad, umuwi po yung anak ko sa amin, kasama ng mga barkada niya na para magsumbong po sa akin.
8: Siyempre sa larong basketball, hindi natin maiiwasan ng physical contact, nagkaroon din ng pikunan. Yung isang player nagkaroon ng tikunan ng isang kabilang team umuwi. Ang sabi, nagsumbong daw sa magulang. Ngayon, siyempre, dun yung lugar nila, pagbalik nila rito, kasama na yung mga barkada. So, may mga dalang bote na nagkaroon ng batuhan ng bote, nagkaroon ng basagan.
5: Nasugatan din ang isang babae matapos matalsikan ng bubog mula sa binasag na bote. Ayon sa barangay, mabilis namang naawat ng mga tanod at residente ang kaguluhan. Hindi rin umano nila matukoy kung saan nakadestino ang nasabing pulis. Samantala, isang 33 anyos na lalaki ang nagsabing pinaghahampas siya ng golf club ng ama ng isa sa mga menor de edad, kaya namaga ang kanyang balakang at kaliwang kamay. Pero hindi na umano ito magsasampa ng reklamo. Nagsampa naman ng reklamo sa pulisya ang mga magulang ng dalawang menor de edad laban sa off-duty na pulis at isang SK Kagawad. Nakatakda ang panibagong pagdinig sa barangay matapos hindi magkasundo ang magkabilang panig sa unang hearing. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
4: Kinuyog ng mga residente ang dalawa sa apat na suspect sa pagnanakaw ng cellphone sa Quezon City. Sa video na ipinadala ni Bayan Patroller Abel Santayana Sulit, makikita ang mga nakaasul na suspect sa ibabaw ng bubong sa Kamuning Road. Meron ding dalawang nakaberding lalaki na kumakausap sa kanila. Nang pababa na ang mga suspect sa bubong, doon na sila inabot ng pambubugbog. Ayon sa punong barangay ng Sacred Heart, na-monitor na lang kanilang CCTV operator ang anilay mga kahinahinalang lalaki na umaaligid sa nakaparadang truck sa may Scout Ibardalonsa. Kaya hinabol sila ng mga kawaninang barangay. Doon agad nahuli ang dalawa sa kanila, habang sa Kamuning Road nahuli ang dalawa pa sa tulong ng mga residente. Ayon sa mga pulis, isang cellphone ang ninakaw ng mga suspect na maaharap sa reklamong pagnanakaw.
9: Natupok ang isang bodega ng hardware material sa Alicia Isabela nitong Lunes ng hapon. Nakuhanan ng drone camera ang makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na warehouse sa barangay Magsaysay. Sa initial na investigasyon, nagwe-welding sa ikalawang palapag ng bodega ang mga trabahador nang biglang magliyab ang apoy dahil sa flammable material sa paligid. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga nakaimbak na mga pintura, thinner, butane canister at mga plastic pipe sa bodega. Agad namang nakalabas ang mga trabahador bago tuluyang lamunin ng apoy ang bodega. Tumagal ng 4 oras ang pag-apula sa apoy. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Nasa higit 5 milyong piso naman ang inisyal na halaga ng pinsala sa sunog. Pinaghahanap na ng Land Transportation Office ang mga driver ng tricycle na tila nagkakarera sa Marcos Highway sa Marikina. Nakuna ng dashcam ang pagharurot ng mga tricycle at may isa pang muntik tumaob. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
10: Tamang sound trip lang ang motoristang ito habang tinatahak ang Marcos Highway sa Marikina madaling araw ng Linggo. Huminto siya sa stoplight pero nang umandar na muli ang daloy ng trapiko, ikinagulat ng driver at sakay nito ang pagsulpot at pagharurot ng 7 tricycle. Muntik pang tumaob ang isa sa mga tricycle na mag-overtake ito at kumabig pa kanan. Ayon sa may-ari ng dashcam, umabot ng 2 minuto ang tila karerahan ng mga tricycle na tinahak ang daan patungong Quezon City.
11: Marami pong umiwas sa kanila. Meron din pong

0: we're trying to be defensive kasi pag may nangyari na aksidente yung mga yan, baka kami pa ang masisi bandang huli.
1: Walang body number ang mga tricycle. Ang isa naman ay butas pa ang likurang bahagi habang ang isa ay may nakapasikil pang no mercy. Nakarating na sa LTO ang naturang dashcam footage.
2: Ang purpose niyan magkakarera, drag racing yung mga ganyan eh. Bakit ko nasabi? Kasi marami silang illegal modifications dun sa tricycle nila. Tinatanggal nila yung bubong, binabawasan nila yung mga upuan. So bawal na bawal yan.
1: Ipinag-utos na ng LTO ang pagtunton sa mga sangkot na driver.
2: May mga matinding kaharapin yung mga yan. So, makakaasa po kayo ng LTO gagawin namin ng trabaho po namin upang mahuli itong mga ito at mapanagot sila.
1: Ayon pa sa LTO, posibleng masuspindi ang lisensya ng mga sangkot na driver at ma-impound ang kanilang mga tricycle. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
3: Ibinahagi ng isa sa mga Pinoy ang mga pangyayari bago bumaliktad ang sinasakyan nilang bus sa Germany na ikinasawi ng dalawang Pilipino. Personal namang kinumusta ang mga biktima ng ilang opisyalis ng Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs. Nagpapatrol, Amy Hilger.
4: Mm-mm. So, nag-stop na rin po yung alarm.
5: Excited sana ang Pinay nurse na si Rochelle na makisaya sa Oktoberfest sa Munich. Kasamang higit 30 kapwa Pinoy galing Milan, Italy, bumiyahe sila noong Linggo ng madaling araw sakay ng isang Italian-operated na bus. Pero habang binabaybay ang Highway 96 sa Bukloy, Bavaria, tumaob ang kanilang sasakyan.
4: Mabilis po yung pangyayari na hindi na po ako nakasigaw. Sabi ko na lang, tumataglid na tayo. Tapos po, lumabas na kami sa road, sa rail, yung sa road mismo. May mga bato-bato po kasi, paano ko nasabing may mga bato-bato? Kasi yung bus po namin, umuntog ng umuntog. Yung pong, parang tumatalon siya.
5: Baka sa mukha at katawan ni Rochelle ang mga sugat na iniwan ng trahedya. Kwento ni Rochelle, isa siya sa mga napuruan dahil tumilapon sa kanya ang mga nabasag na bintana ng bus.
4: Then after ilang seconds lang po, nagpaikot-ikot na po yung bus. Naalala ko lang po is pagkatas ng paikot-ikot ng bus, pumutok yung salamin ng bus sa face ko. Doon po nawalan ako ng malay. Pagkagising ko po, nakaipit na po yung left arm and left leg ko sa bus.
5: Naoperahan na si Rochelle at nagpapagaling. Sa higit 30 pasahero ng bus, 2 ang namatay, 17 ang seriously injured at higit 20 ang nagtamo ng minor injuries. Sa impormasyon ng Munich Police, isang 58 taong gulang na lalaki at 27 taong gulang na babae na kinilalang si Daika ang namatay sa bus crash. Pawang mga Pinoy sila na nakatira sa Italy. Binisita naman ni Consul General ng Pilipinas at ng OWA na nakabase sa Germany ang mga biktima.
6: Yung isa po ang wishes ng pamilya is that mabalik sa Milano, no? Mm. Isa naman po is repatriation sa Pilipinas. Mm. Yung pamilya po ni OFW, actually OFW po siya, no? Ni OFW Daika, siya po ang may, yung pamilya po niya ang may intention to mag-repatriate po, ma-repatriate yung human remains po niya.
7: We are also in touch with the families. We thank everyone who helped, encouraged by the progress in the investigation. Parte nitong assistance na binibigay ng Philippine government is assistance to ensure that there is justice for anyone who need it.
5: Nagbigay naman ng hotlines ang Department of Migrant Workers na handang magbigay ng suporta sa mga apektadong OFWs. Bukod sa Migrant Workers Office sa Berlin at ang OWA, handa ring magbigay ng tulong ang Philippine Consulate General sa Frankfurt. Labis namang ikinalungkot ng Embahada ng Germany sa Manila ang nangyaring trahedya. Nakikiramay ang kanilang tanggapan sa mga namatay sa bus crash. Amy Hilger, ABS-CBN News, Germany.
8: Gretchen, ano ang latest sa showbiz?
9: Ate D, balik Pilipinas na ang Beanie mula sa kanilang Signals World Tour stop sa Australia at sa New Zealand.
8: Susulitin ng grupo ang panahong ito para magpahinga at mag-recharge bago muling sumabak sa huling yugto ng kanilang global tour. Nagpapatrol, Daniel Krishna.
10: Malayo man ang marating, there's no place like home para sa Nations Girl Group Binique. Masaya sinalubong sa Pilipinas sina Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena. Napalikbayan matapos ang Australia at New Zealand leg ng Binnie Signals World Tour 2026. Si Aya, excited nang makasama muli ang pamilya at mga kaibigan.
11: It's always nice being back here kasi we get to come back to our motherland, see our family and friends.
10: First time ng Binnie na mag-perform sa Melbourne at Auckland. Isang experience na hindi nila malilimutan.
12: Masaya kasi na-experience namin yung energy ng Blooms doon and I hope makabalik pa kami.
13: I think it's different because, well, the weather, it's really cold. And also, we have different songs at the end of our concerts that were performed by as solo.
14: Sobrang saya po kasi na-meet namin yung Blooms namin sa Australia and sa New Zealand. And ang saya dun po kasi meron din kaming time to roam around.
10: Kahit marami ng stops ang Signals World Tour, namamangha pa rin ang walo sa suporta ng Blooms abroad.
15: Alam mo yung same pa rin and napupuno po namin kahit papano. Hindi man super sold out pero napupuno, almost sold out natin yung mga arena. Yun, grateful lang kami na yung iba talagang sinusunod-sunod nila yung city. Talaga nag-world tour din sila kasama namin.
10: Pero isa sa mga hindi nila inasahan, ang lamig ng Tagsibol sa Australia.
16: Sobrang lamig compared sa North America. Hindi kami super prepared kasi unti lang yung jackets na dala namin. Pero super fun kasi nakapag-layer kami, nakapag-outfit kami.
10: Sunod naman ang paghahandaan ng Binnie ang Asian leg ng kanilang world tour, kung saan nagbabalik sila sa Singapore at first time naman magpe-perform sa Taiwan.
17: Yes, we're very excited po for our Asian tour kasi in betweens may mga ganap din kami pero hindi mawawala yung training namin for our Asian tour.
18: Daming pumasok na bagong schedule po. Jam-packed pa rin ang schedule ng Binnie until the end of the year.
10: Abangan ang Signals World Tour ng Binnie sa October 25 sa Singapore at November 15 sa Taiwan. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, protesta isinagawa sa iba't ibang lugar sa bansa para ipanawagang ibaba ang presyo ng petrolyo. Ito ang pasilip sa unang pambansang butika kung saan pwedeng bumili ng mga murang gamot. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik
19: na. This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
20: The time now on FMR. It's 6:47.
21: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
23: Ang kinis na niya.
24: In fairness, nag glow up.

0: Coconut shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: wine
1: two.
0: Roast papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Roast Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
6: Favorite music radio. Sobrang nagbigyan pa kayo ng pagkakataon na makasama si Oliver.
7: Isang linggo ho.
8: Ang business partner magiging biggest disaster.
9: Gusto mo ko sa asawa mo?
10: I-hack mo ang love line. Doon ko i-delete lahat ng pictures.
11: Sorry, Chief. Andyan pa si Sir Peter.
12: Oh, ba't ngayon walang sinabi?
11: Akala ko po ina-expect ninyo.
13: Hi, Peter.
4: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m. Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya.

0: nakita ng kanilang tigil pasada sa panig naman ng LTFRB, wala silang natalang mga pasaherong na stranded o kaya naman ay lubhang nahirapang makasakay dahil meron silang mga libreng sakay na dinedeploy kung kinakailangan.
1: Nahan sa pagsakay ng jeepney ang ilang pasahero sa Aurora Boulevard sa Quezon City ngayong Martes. Si Olderico, naglakad na lamang papuntang E. Rodriguez matapos mainip sa paghihintay ng masasakyang jeep papuntang Taft Avenue sa Maynila.
2: Medyo mahirap na yung matagal kasi kahit na ako nakatayo dito, siguro mga 15 to 20 minutes na wala pang dumadaan pa ta.
1: Pero may ilan na kahit matyagang naghihintay, hindi pa rin makasakay.
3: Ang problema, ang dami ng pasahero. Punuan, hindi ako makasiksik.
1: Umarangkada ngayong Martes ang tigil pasada ng transport group na Piston bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa Cubao, sinimulan ng grupo ang programa at nagsalo-salo pa sa pagkain ang mga nagpo-protesta. Bukod sa panawagang ibalik sa 55 pesos ang presyo ng krudo at ibasura ang oil deregulation law at mga buwis sa langis, isinusulong din ng Piston ang 10 pisong dagdag pasahe. Sa Marikina, kung saan kasabay ng kilos protesta ay namahagi din ng flyer sa mga jeepney at sa mga dumadaan sa kalsada. Sa E. Rodriguez sa Quezon City, hinikayat din ng mga nagpo-protesta ang ilang tsuper na sumali sa tigil pasada.
4: Patuloy nating isusulong itong tingin natin ay napapanahon at kita natin na ito yung isa sa makakatulong sa ating hanay, sa mga driver at mga operator.
1: Nagbigay naman ng libreng sakay ang Quezon City LGU para sa mga maaapektuhan ng tigil pasada ng Piston. Samantala, hindi man itinuloy ng grupong manibela ang dalawang araw pang tigil pasada.
5: Nakiusap din sa atin si NTO Chief Asec Marcos Lacanilaw galing ata sa DOTR at Malacanang na kung po pwede ay ihinto muna namin yung strike. Okay lang na magprotesta. Tumugon naman tayo. Sige, wala tayong strike pero may mga protesta tayo.
1: Bagamat naapektuhan, naunawaan naman ng ilang pasahero ang dahilan ng protesta.
6: Karapatan naman po nila yun pero kasi siyempre may mga manggagawa rin na nagbabiyahe. Kami rin namang naapektuhan.
7: Po, naunawaan ko po yung damdamin nila kasi sa sobrang taas po ng gasolina. Siyempre, lilate po lalo yung kita nila .
1: Samantala, ikinatuwa naman ng ilang transport group ang desisyon ng gobyerno na tanggalin ang suspension sa fare increase.
8: Makatulong naman po sa amin kahit papano.
1: Pero ayon sa isang grupo ng TNVS drivers, hindi umano ibinibigay ng buo sa mga driver ng ilang transport network company o TNC ang inaprobahang dagdag sa base fare.
9: Itong 20 pesos na po na to ay kakaltasan ng mga TNC either kung ano po yung commission nila. Like yung isang TNC po dyan, nasa halos kumulang 28%. Yung iba naman po, 10%.
10: Opo.
9: Yan po ang bawas po niyan. Hindi po buong 20 pesos na naitaas ay mapupunta talaga sa driver.
1: Ngayong araw, naglabas na rin ng fare adjustment ang LTFRB para naman sa EDSA Busway. Magiging 18 pesos na ang unang 5 kilometers sa EDSA Busway sa parehong northbound at southbound lane mula 15 pesos.
0: Tony, tuloy-tuloy nga yung sinasagawang programa ng grupong Piston dito sa kanilang main strike center sa West Point sa Cubao. At mamayang alas 8 ng gabi ay inaasamot sisimulan yung kanilang cultural night kung saan merong mga mag-aalay ng awitin para ipahayag yung kanilang sarili at yung kanilang pinaglalaban. At inaasahang matatapos ito ng 10 p.m. Samantala, Tony, kaninang hapon ilang grupo mula sa transport sector kasama na ang ilang miyembro ng manibela ang tumanggap ng bigas mula sa programang pinaunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa tanggap ng LTO. Ayon sa grupo, inaasahang magkakaroon ng mga dialogo sa mga susunod na araw para matugunan at mapag-usapan ang mga issue sa transport sector. Dahil dito, hindi na muna itinuloy ng manibela ang kanilang protesta. Tony?
11: Maraming salamat, Easy!
12: Formal nang binuksan ng unang pambansang butika sa bansa kung saan pwedeng bumili ng mga murang gamot. Inaalok rin ito bilang franchise business sa mga gustong magnegosyo at umabot din sa malalayong lugar ang abot kayang mga gamot. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
13: Naghahanap ng murang gamot si Clemencia para sa asawa na na-stroke. Nag-apply siya ng disability benefits sa SSS dahil kailangan niya ng tulong

0: pambayad ng gamot.
1: Ang problema po ito sa para sa utak, masyado pong mahal, hindi namin kaya. Hindi nga po namin nabilihan, 2 piraso lang nabili kasi masyadong mahal.
0: Para makatulong sa tulad ni Clemencia, binuksan sa SSS Diliman Branch ang unang pambansang butika na may murang generic na gamot. Pinangunahan ng Philippine Pharma Procurement Inc. ang programa na attached agency ng DTI. Nakakabili sila ng mga gamot ng bulto kaya mas mura ang presyo. Kapartner rin ito ang Yaka program ng PhilHealth na nagbibigay naman ng piling gamot ng libre.
2: Amlodipine, isa yan sa pinakamarami na kumukuha ng mga maintenance meds yan for seniors. Ito pong amlodipine sa aming piso. Ito po yung pinakamura sa buong Pilipinas.
0: Bukod sa pisong amlodipine, ayon kay Lokin, ang Losartan ay mabibili sa butika ng 5 piso. Metformin, 1 peso and 52 centavos. Simvastatin, 6 pesos at marami pang iba. Bukod sa gamot, may doctor consultation rin at iba pang serbisyo.
3: Hindi lang ho ito para sa members or pensioners ng SSS, but ito ay pwede sa lahat ng mamamayan na pumunta dito to avail of the now YAKAP PPPI program.
4: Palawigin din at palawakin din ang branches ng pambansang butika sa pamamagitan ng pag-imbita ng mga nasa private and business sector.
0: Inaalok na ngayon ng PPPI ang pambansang butika bilang franchise model para sa mga Pilipino na gustong magnegosyo at para rin sa mga lokal na pamahalaan, mga NGO, kooperatiba at iba pa.
2: Number one, kabuhayan. It can be their source of livelihood. And because it's a negosyo naman talaga. Pangalawa po, kalusugan. Because they will now become partners of the Philippines in propagating access to affordable medicines.
0: Umaasa si Loki na abot ng 5,000 branches ang butika sa taong 2028. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
5: Balak gayahin ng Department of Public Works and Highways sa iba pang coastal communities ang nature-based flood control solutions sa Malolos, Bulacan. Habilang dito ang mga breakwater na gawa sa Kawayan at itinapong shell ng Talaba na nagsisilbing unang depensa laban sa malalakas na alon. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
6: Dati, kapag bumabagyo dito sa Barangay Pamarawan sa Malolos, Bulacan at sinabayan pa ng high tide, ang ilang mga bahay nilalamon ng alon.
7: Ang bagyo, lumilikas na lang po kami. Kasi umuuga. Kahit yung pader, umuuga po.
6: Pero ayon sa mga residente at LGU, nitong huling pananalasa ng habagat, halos hindi na umabot ang mga alon sa mga kabahayan.
8: Na-manage natin yung tidal cladding at walang evacuees dito sa lugar na to ngayon na first time po sa history.
6: Base kasi sa pag-aaral ng Dutch company na Hasconing, nakapagtayo ang lokal na pamahalaan ng Malolos ng iba't ibang nature-based flood mitigation projects sa lugar. Gaya nitong bamboo at oyster breakwaters na nagsisilbing unang depensa laban sa mga tidal surge. Napapahina nito ang alon bago pa umabot at makapinsala sa komunidad. Itong tinutungtungan natin ngayon ay ang tinatawag na oyster breakwater. Ang pinaka-materyales kasi na ginagamit para magawa ito ay itong mga itinapon ng shell ng talaba. Sino mag-aakala na pwede pa pala silang mapakinabangan, di ba? At ito naman ay pinagsasama-sama at kinakamada sa tulong nitong coconuts na gawa naman sa bunot ng nyog. Ngayong Martes, ininspeksyon ito ni Public Works Secretary Vince Dizon. Sinuri din niya ang sediment trapping units na isa pang layer ng proteksyon. Naiipon naman dito ang banlik o buhanging dala ng mga agos para kalaunan ay pwedeng tubuan ng mangroves o mga bakawan na makatutulong din sa mga mangisda.
9: And then you basically get a 100-meter belt of mangroves. Yeah. And if you see the mangrove system itself, the root system is then what will hold the sediment in place and it will also be what breaks the waves.
8: Bumalik po yung tatlong species na hindi na namin nakikita dito sa Bilakong, which is a very big, shellfish po yun, napakalaki. Tapos yung isa naman po, Lapu-Lapu ay bumalik dito. Last seen 1960s and ulang yung...
6: Ani Dizon, ganito ang flood management strategy na nais niyang ipalaganap sa DPWH ngayon. Hybrid na mga nature-based at konkretong mga solusyon.
10: Ang problema, ang konkreto nasisira. Ang konkreto, madaling pagkakitaan. Based on this pilot study, we want to do something similar throughout the North Manila Bay towns of Hagonoy, Paumbong, Masantol, Makabebe, all the way to Sismuan.
6: Pumunta rin ng Hagonoy si Dizon kung saan inanunsyo niya na formal nang terminated ang kontrata para sa inabandonang pumping station sa Barangay Iba. Nangako si Dizon na aayusin nila ang proyekto pero agaran na rin silang magsasagawa ng dredging sa estero sa lugar.
11: Imbis pong nakatulong siya, naging problema pa siya. Dahil hindi po lumalabas yung tubig na ano po siya na babarahan.
10: Maghanap na tayo ng bagong kontratista at i-redesign natin ito. No, we will use emergency procurement under the procurement law para mabilis nating maayos na to.
6: Samantala, iginiit ni Dizon na wala siyang sasantuhin pagdating sa flood control scam. Yan ay matapos umani ng kritisismo ang Kalihim na baka pinagtatakpan niya ang umano'y mga irregularidad sa mga infrastructure projects sa Taguig City na balwarte ng dating nakatrabahong si Senador Alan Peter Cayetano.
10: No way tayo magko-cover up kung saan ang ebidensya papunta, doon tayo pupunta. No, it's as simple as that. Kung ang Pangulo mismo pinanindigan niya yun, kahit ang sarili niyang pinsan, kaya ngayon nakakulong. Kailangan follow the leader tayo.
6: Muling sinabi ni Dizon na kasisimula pa lang ng investigasyon, kaya hindi pa pinal kung meron ba talaga o walang ghost project sa lungsod. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
12: At alamin natin ngayon ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Dito Ariel, ngayon ba wala na tayong nararanasang habagat pero meron din bang bagyo na darating ngayong Linggo?
13: Tony, hindi pa rin umaabot sa bansa ang habagat bagamat hindi pa sinasabi ng PAGASA na tapos na ang habagat season. Kadalasan nangyayari ang pagkatapos ng habagat sa unang dalawang linggo ng Oktubre. Sa ngayon po, ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nakakaapekto dito sa may bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Ito po ang ITZZ sa lubungan ng mga hangin mula sa northern at southern hemispheres. Samantala, magiging bagyo na yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mahigit 3,500 km silangan ang layo dyan sa may southern Luzon. Hindi po ito nakikitang papasok sa PAR pero kita natin, no, malawak po yung magiging pag-ikot ng kanyang hangin kaya aabot ang buntot o trough nito sa may silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 30, Miyerkules sa Mindanao, maaraw po at mainit sa maraming lugar sa umaga pero tanghali magsisimula ang mga pag-ulan. Mas maulan pagsapit ng hapon dito po sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at ilang bahagi ng Soccsergen at ng Davao Region. Mababawasan pero meron pang mga pag-ulan sa mga lugar na ito pagsapit ng gabi. Maaraw at mainit din sa malaking bahagi ng Visayas sa umaga at tanghali rin magsisimula yung mga pag-ulan. Medyo maulan po sa hapon sa may Negros Island Region at sa oras ng hapunan, maulan naman dito sa may Eastern Visayas at maging sa may Panay. At may aasahan pang mga pag-ulan pagsapit ng gabi sa ilang bahagi pa ng Kabisayaan. Sa Palawan, may mga daraang ulan sa umaga pero tanghali hanggang hapon magiging maulan sa halos buong probinsya. Bagamat mawawala na po iyan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, mainit din sa malaking bahagi sa umaga bagamat may ilang lugar na pwede makaranas ng mga daraang pag-ulan at may mga pag-ulan na po sa hapon dito sa may bahagi ng Mindoro maging sa ilang lugar sa Calabar Zone, Central at Northern Luzon, lalo po sa may Cordillera. Aasahan pang tuloy-tuloy ang ulan sa Cordillera hanggang pagsapit ng gabi at meron ding mga pag-ulan dito sa may Cavite at lalo na dito sa probinsya ng Bataan. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw po at mainit sa umaga hanggang tanghali at mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Paglubog po ng araw, pinakamataas ang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm. At yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.
12: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Coast Guard, itinaboy ang Chinese Maritime Militia Vessel at 24 na bangka malapit sa Kota Island. Mayor Sebastian Duterte iginiit na walang alam sa kumpanyang nasa SALN ni VP Sara pero inaming kasosyo sa negosyo ang main stockholder nito. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Ngayong Martes.
1: Gagawin ko ang lahat para makaalis sa impyerno ito.
2: Ito na ang pinag-usapan. Tayo lang dalawa.
3: Ayaw ipalam sa mga tao dito na binenta mo sila.
1: Kailangan disente sa kamaayos yung damit mo. Sa kayong buhok mo, kailangan pagupitan mo na yan.
4: Mamangina ako. Ito yung kalakasan ko sa kanya. Ibang sex appeal ko pag ito ang itsura ko.
5: Ano kayang ginagawa nila ng mali dito?
6: Kilala ko to.
7: Kilala mo. Eh di inuhuli yung hinahanap nila kagabi. Sisiguraduhin kong sigabo ang mahanap nila.
0: Martin Sigabo.
8: Sobra-sobra na ho na mabigyan pa kayo ng pagkakataon na makasama si Oliver.
9: Isang linggo ho.
0: Ang business partner magiging biggest disaster.
10: Kasumukot sa asawa mo.
1: I-hack mo ang love line. Doon ko i-delete lahat ng pictures.
11: Sorry, Chief. Andyan pa si Sir Peter.
12: Oh, ba't ngayon walang sinabi?
11: Akala ko po ina-expect ninyo.
13: Hi, Peter. Hi.
0: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m. Pamilya sa lahat ng panahon.
14: Magkasama tayo sa bawat kwento.
15: Anna, I give you my love eternal, my loyalty.
16: Gagawin ko ang lahat, lahat, para proteksyonan na ito at ikaw.
17: Ben? Kagabi, nagising ako wala sa tabi ko si Ben. Hinanap ko siya eh. And then when I woke up again, nandun na siya sa tabi ko.
18: Saan ka galing?
19: I was here all the time, sleeping beside you.
17: But I was so sure na nangyari yun.
20: Alam mo ang mga lalaki, mabilis silang matukso. Tanggalin mo ang tukso.
21: Loyalty tester? Ano to?
17: Okay, so basically, you're gonna pay someone from the internet to flirt with Ben. Tapos titignan nila if he flirts back, if i-deny niya na may asawa siya, or if itataboy niya yung tester.
21: Kakausapin ko na lang ang asawa ko. Sa kanya ko na lang maririnig ang totoo.
17: Kailan pa nagsabi ng totoo ang isang asawa mo yung nilalanding iba?
22: Kayo pa lang po kasi yung nanghingi ng resume para po sa loyalty tester.
21: How much is it again?
22: Ayan po, ma'am. Depende po yan sa ipapagawa niyo po sa akin.
21: 50K per week.
22: Ho?
21: My husband is different.
17: May hindi sinasabi sa akin si Ben. May tinatago.
21: Ubod ka kaya na sinungaling. Tulad na lang sinabi mo, mahal mo ako.
17: At sana, safe yan. Hindi ka mapahamak dyan. Lagi na lang pakiramdam ko, meron akong malalaman na magdadala sa akin sa katotohanan.
19: Iniisip akong paraan para tumigil na siya.
0: The Loyalty Game. Level up ngayong October 5 na, 9:30 p.m. sa ating prime time bida. Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
23: Itinaboy po ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel at 24 na maliliit na bangka na ilegal na naglalayag sa karagatang sakop ng Kota Island sa Kalayaan Island Group. Ayon po sa PCG, posibleng layo nitong magsagawa ng harassment o mangalap ng impormasyon sa nasabing isla. Nagpapatrol, Bianca Dava.
24: Sa karagatang sakop ng Kota Island sa Kalayaan Island Group, nabataan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel kasama ang maraming maliliit na bangka itong Lunes. Ayon sa PCG, nagkalat sa paligid ng isla ang 24 na bangka na tinatawag ding sampan. Nakalapit din umano ang mga ito ng hanggang 300 meters mula sa isla pasok sa territorial sea ng Kota Island. Dahil dito, nag-deploy ang PCG ng rubber boat para paalisin ang Chinese vessels.
2: So the Chinese fishing vessel within the vicinity water of Kota Island, we're not allowed to conduct any maritime activity within this area.
24: Unang nilapitan ng PCG ang maliliit na bangka.
6: Go, go! We're not allowed to conduct any maritime activity. No fishing, no fishing! No, no! Live, live!
24: Sabi ni Rear Admiral J. Targiela, tagapagsalita ng PCG sa usapin ng West Philippine Sea, sumunod ang mga sampan at bumalik sa kanilang mothership. Bagamat hindi sumagot sa mga radio challenge, tila naintindihan daw ng mga sakay ng Chinese Maritime Militia Vessel ang hand signals ng mga tauhan ng PCG. Kaya sa huli, umalis din ito palayo sa Kota Island.
9: Although it took a while before the Chinese Maritime Militia left the area, but at least it's worth noting that they complied to the instruction of the Coast Guard personnel on board the rubber boat.
24: Ligtas ding nakabalik sa kanilang istasyon ang limang PCG personnel. Pero para kay Targiela, hindi patiyak kung pangingisda lamang ang lagunin ng barko ng China. Kahit na hindi ito ang karaniwang itsura ng mga Chinese Maritime Militia Vessel na nakikita ng PCG sa West Philippine Sea.
9: We can fairly say na itong itsura na itong Chinese fishing vessel na to is actually looks like a Chinese fishing vessel. May mga crew, may mga actual fishermen tayong nakita, unlike the maritime militia na parang it's just like a ghost ship.
24: Bagamat may nakitang mga taong mukhang totoong mangingisda sa Chinese vessel, kaduda-duda para sa opisyal ang galaw ng 24 na sampan.
9: It was intentionally designed na isurround yung buong Kota Island. I'm not convinced na what they're really after is for fishing.
24: Sabi ni Targiela, posibleng inutusan lamang ang barko at mga bangka na magsagawa ng harassment o mangalap ng impormasyon tungkol sa mga tropa at aktibidad sa Kota Island.
9: They're actually taking orders from somebody to do all this kind of harassment dito sa Kota Island. It'll also be a possibility to survey what are the activities that we're doing in Kota Island, to document the personnel who are also staying sa Kota Island.
24: Inilarawan ng PCG bilang force multiplying tactic ang pag-deploy ng 20 bangka mula sa iisang vessel. Bianca Dava, ABS-CBN News.
23: Natuloy na ang pagsalang ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial nang ate niyang si Vice President Sara Duterte. Sumentro po ang pagtestigo na alkalde sa kumpanyang idineklara sa SALN ng kapatid at sa mga kontrata nito sa lungsod ng Davao. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, anong mga sinabi ng kapatid ng vice?
13: Bernadette, may linaw ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na 15 ang kontratang nakuha sa City Government of Davao ng GenCorp Industries, isa sa mga kumpanyang idineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statements of Assets, Liabilities at Net Worth. Muli namang iginit ng alkalde na wala siyang kinalaman sa mga kontrata. Tumango si Mayor Sebastian Duterte ng panumpain siya na magsasabi ng pawang katotohanan lamang sa paglilitis. Dito iginit niyang wala siyang alam sa Statement of Assets, Liabilities at Net Worth ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte, kung saan idineklara ang kumpanyang GenCorp Industries kayong may kontrata ito sa Davao City Local Government.
18: Kung siya po ay stockholder ng GenCorp at nalalaman po ninyo, hindi niyo po papayagang ma-awardan ng anumang kontrata sa Davao. Tama po ba yan?
25: I would not allow it.
13: Ayon sa alkalde, nalaman niya lang ang ukol sa GenCorp nang mabanggit ito sa impeachment trial at hindi niya alam na may interest dito ang kanyang ate. Inamin naman ni Mayor Duterte na kilala niya ang negosyanteng si Jaime T. Cruz at kasama nila ito ng kuyang si Congressman Paolo Duterte sa isang negosyo. Pero hindi niya alam na kasosyo si Cruz sa GenCorp Industries.
26: Kilala niya siya dahil kanegosyo niya siya, di ba?
25: Yes, sir.
26: Ang korporasyon na pinag-usapan natin, Chinese Gen B Food Corporation?
25: I cannot remember.
26: You cannot remember?
25: Yes, yeah,
26: okay.
25: Yeah.
26: You're not aware that Mr. Jaime T. Cruz is the listed main stockholder of GenCorp Industries Incorporated?
25: No.
26: That's because you didn't take a look at the corporate papers of GenCorp, right?
25: No, not
13: Luis. Paliwanag ni Mayor ang Bids and Awards Committee o BAC lang ang sumuri sa GenCorp na nag-alok ng pinakamurang kontrata. Pero giit ng prosekusyon, bilang mayor siya ang head ng procuring entity o HOPE na pumipili sa BAC.
26: So, in relation to this statement, hindi mo rin inusisa personally yung corporate documents ng GenCorp.
25: Because there was no irregularity. Most of the submissions for procurement, I cannot look at all of these.
13: Sabi pa ni Duterte, hindi niya rin alam ang mga negosyo ng GenCorp o kung nasunod dito ang requirement ng Davao City na dapat may 5 taon na ang operasyon ng isang kontratista para makasali sa bidding. Sagot ng prosekusyon, hindi rin masabi ni Mayor kung tumupad ang GenCorp sa patakarang dapat ipagbigay alam ng kumpanya ang anumang conflict of interest. Sinabi naman ni Duterte na itinilagan niya sa Attorney Tristan Dwight Domingo, ang Assistant City Administrator for Administration ng Davao City, na pumirma ng mga kontrata para sa lungsod. Pero inamin niyang hindi niya alam ang lahat ng kontrata na pinipirmahan ni Domingo.
1: If it comes to my table, yes, I would be aware of it.
26: Thank you.
1: If there is an irregularity, then I would be aware of it.
13: Wala sa mga kontrata ng GenCorp ang pinirmahan ni Mayor Baste. Nilinaw din ni Mayor Duterte na hindi 15 kung hindi 19 ang kontrata ng GenCorp Industries sa City Government of Davao. 4 sa mga ito wala sa nilatag ng testigo mula sa field jeps. Sa isang kontrata sa food and catering services na sinuri sa paglilitis, ang head ng BAC at hindi si Mayor Duterte ang nakapirma sa invitation to bid. Nasa field jeps din ang invitation to bid kung saan nakalagay rin ang approved budget nito na 10.4 million pesos para sa mga pagkain. Pero ang inalok na kontrata ng GenCorp, 8.4 million pesos lang, na pirmado ni Domingo. Ganon din ang nangyari sa isa pang kontratang sinuri sa paglilitis. Dumabas na hindi dumaan sa public bidding dahil nasa mahigit kalahating milyon lang. Punto ng prosekusyon ni minsan walang tinanggihan si Mayor Baste na kontrata ng GenCorp. Naunang ipinadeklara ng prosekusyon na hostile witness ang alkalde dahil ang kanyang ati nga ang nasasakdal at bilang alkalde siya ang head of procuring entity sa Davao City LGU na makakuha ang GenCorp ng mga kontratang may kabuang halaga na 34.2 million pesos mula 2022 hanggang 2025. Idinahilan rin ng prosekusyon ang mga sinabi ni Mayor Duterte na ginagamit umano ang impeachment trial para harangin ang ate niya na tumakbo sa halalan 2028, bagay na pinanindigan ng alkalde sa korte. Inungkat din ang tila pagdududa ng alkalde sa impeachment at pag-amin ni Mayor Baste na kung hindi dahil sa subpoena, wala siya rito sa paglilitis. Pinalusot ng korte ang mga unang pahayag ni Mayor Baste, sabay paalala sa prosekusyon na igalang ang mga karapatan nito. Sa kanyang pagharap sa korte, dala ni Mayor Duterte ang mga dokumentong hiningi sa kanya ng korte na umaabot umano sa 100 pahina. Bernadette, bukod sa pagharap ni Mayor Duterte, hinatulan rin ng presiding officer ang naunang request for admission ng prosekusyon kaugnay ng bank at financial records ng mag-asawang Duterte Carpio, kahit binawi na ito. Kinatigan ng korte ang pagtanggi ng bise na pagbigyan ang request for admission. Nanindigan ng korte na mas matimbang ang right against self-incrimination ng bise o ng respondent sa ilalim ng saligang batas kaysa rules of civil procedure na ginagamit ng prosekusyon. Paliwanag ng impeachment court, kapag pinagbigyan ng request for admission, para na rin inobliga ang respondent na tumistigo laban sa sarili. At kapag tumanggi ito, para na rin niyang inamin ang mga tinatanggi niya. At dahil under oath ang admission, pwede pa siyang makasuhan ng perjury. Nanindigan rin ang korte na hindi pwedeng ilipat ng prosekusyon sa depensa ang burden of proof o obligasyong patunayan ng bintang. Hindi pwedeng mawala ng pagkakataon ng depensa na kontrahin ang ebidensya at hindi anya mawawala o nawawala ang Bill of Rights kahit sa kaso ng impeachment. Dahil dito, hindi rin pwedeng masamain ng korte o bilangin laban sa respondent ang pagtanggiing ito. Hindi naman pinagbigyan ng hirit ng depensa na burahin sa records ang request for admission. 104 matters ang saklaw ng request for admission na tinanggihan ng depensa. Hindi na rin hinatulan ng korte ang isa pang idinahilan ng depensa na bawal tumistigo laban sa isa't isa ang magkakapamilya at mag-asawa. Bernadette?
3: So RG, tapos na ba ang sa pag-testify si Mayor Baste?
13: Kanina ay na-excuse na rin siya sa witness stand. Kaya bukas ay inaasahang uusad na sa ibang witnesses ang impeachment court.
3: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
4: Ibinasura ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magdagdag ng expert verification sa mga ebidensya sa kaso. Sa 7 pahinang desisyon, sinabi ng chamber na ang hiling ng depensa ay makakapagpaantala na paglilitis, lalo't lubhang napakarami ng mga ebidensya na inilatag ng prosekusyon. Noong Agosto, umapila ang depensa na dagdag na pagberipika sa mga ebidensya dahil anila sa ilang duplication ng mga dokumento habang ang ilan ay may malabong kopya. Giit ng depensa, makatutulong ang expert verification para masiguro na tanging mga properly verified open source material ang maisusumite.
5: Pinawi ng Department of Energy ang mga pangambang pwedeng magdulot ng sunog ang mga electric vehicles kasunod ng pagkasunog ng isang barko sa Coron, Palawan. Nagpahiwatig din ng ahensya na walang basehan ang pagbabawal ng ilang shipping lines na ikarga sa barko ang mga e-vehicle papunta sa iba't ibang isla sa Pilipinas. Mahigit isang taon na ang full electric vehicle ni Al at wala siyang naranasang anumang issue. Kaya hindi rin siya nag-aalala kahit nabalitang iniuugnay sa electric vehicle ang pagkasunog ng isang barko sa Coron, Palawan.
7: Eh, hindi naman marami incidences ng fire. Actually, ang mahirap lang is pagka nagkaroon. Pero nagkakaroon lang naman ng fire usually pagka na-impact yung baterya, ganyan, or... parang may mali yata sa charging.
5: Tiniyak din ng Department of Energy na walang dapat ipangamba ang libo-libong may-ari ng electric vehicle sa bansa kaugnay sa safety ng sasakyan. Nagpahiwatig din ng DOE na tila walang basehan ang pagbabawal ng mga shipping company na ikarga ang mga e-vehicle papunta sa iba't ibang isla sa Pilipinas. May ilang shipping lines gaya ng Montenegro ang nagbawal sa pagsasakay ng full at hybrid electric dahil sa posibilidad ng sunog, pagsabog, thermal runaway at iba pang issue kaugnay sa battery ng mga EVs. Ang iba namang shipping lines nilinaw na precaution o pag-iingat lang ito at hindi naman permanente ang patakaran. Pero ayon sa DOE, malapit na makumpleto ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nasunog na MV Aster June.
8: Yung mga naunang reaksyon ng ating mga shippers mukhang misplaced, ika nga. But we'll wait for the formal release of the investigation reports conducted by Marina and the Coast Guard.
5: Paliwanag ng DOE, may iba namang shipping lines na pumapayag na mag-transport ng mga EV sa iba pang isla at habang wala pang pinal na patakaran, kaugnay dito, wala umanong dapat ipangamba sa kaligtasan ng mga EVs.
8: Sa ating mga kababayan na may mga agam-agam, naligtas ba ang paggamit, pa-iship pa natin yung ating mga electric vehicles, ang sagot ng ating pamahalaan ay ligtas po ito, sumusunod po ito sa mga standards.
5: Nilinaw din ng DOE na hindi kusang nasusunog o sasabog ang bateryang lithium ng electric vehicles.
8: Typically, base sa nakikita natin, Alvin, pagka nagkakaroon ng ignition, merong external source siya. Halimbawa, may damage na yung baterya or nag-charge nga yung sasakyan habang nagta-transport.
5: Pero para kay Al na may alam din sa mga sasakyan, sapat na ang mga pulisiya sa EV sa bansa.
7: Ang dami na nating batas sa totoo lang. Actually, sana ito lang. No? Sana mas maraming engineer kaysa sa policy maker para naiintindihan paano gumana yung mga technology ngayon.
5: Samantala, minimal lang ang galaw sa presyo ng diesel at gasolina sa world market sa unang araw ng trading. Pero pataas lahat at kerosene lang ang umakyat na mahigit piso kada litro. Bagamat tumaas ang presyo ng krudo ngayong araw dahil pa rin sa pangambang maapektuhan ang supply ng langis kapag muling sumiklab ang gulo, pwede pang bumaliktad ang pataas na trend sa presyo sa ngayon hanggang Biyernes.
23: Bumandera muli ang mga pambato ng Pilipinas sa Asian Games sa pangungunan ni na Olympic pole vaulter EJ Obiena at tennis ace Alex Ayala. Nagpapatrol, Paige Javier.
10: Nakuha ng sepak takraw team ang pangatlong silver ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Umabot ang bansa sa gold medal match ng women's double pero bigong pataube ang Vietnam sa final 8-15-4-15.
11: Mixed emotions po ano kasi hindi kami nag-expect na umabot kami sa finals po. Talagang
12: Hiningan namin kay Lord na sana this Asian Games this year makakuha kami ng medalya kahit any color.
14: Sobrang nag-flashback lahat. Ang sakit-sakit sa part namin na kapag uuwi kami ng bansa natin na walang nauuwi. So ngayon, may dala na kami. Yan.
10: Nakasungkit din ang bronze ang sepak takraw sa men's regu matapos umabot sa semifinals. Nakapagtala ng back-to-back na panalo ang RP Blue Girls sa women's softball sa Asian Games. Pinataob ng Blue Girls ang Thailand 7-0 sa loob ng limang innings sa bisa ng run-ahead rule. Dahil sa resulta, buhay pa ang podium hopes ng Blue Girls at target nilang madala ang momentum laban sa Singapore bukas.
15: Discovering.
10: Pero bigo pa rin makakuha ng panalo ang Alas Pilipinas men matapos matalo sa Chinese Taipei 21-25, 25-20, 25-17, 29-27. Sinibukan ng Alas men na makabawi at paabuti ng fifth set pero hindi na hinayaan ng Chinese Taipei na mawala ang laban sa kanila. Nagtapos ang Alas men na 0-3 ang win-loss record sa Pool D at lalaban na lang sa classification stage. Samantala, pasok sa semifinals ng men's 55kg division si Olympic silver medalist Carlo Paalam. Sigurado na ang bronze medal para sa kanya matapos talunin ang pambato ng China via split decision. Pero bigo ang kapwa niyang Olympic silver medalist na si Nesty Petesho umabante sa women's 60kg semifinals.
16: Sigad na ako manghingi sa kanya ng guide tapos ako magagawa sa taas ng ring ang gawin yung best ko.
20: Sana inak sa mga kapwa Pilipino natin. Kung hindi, ayun, pasensya. Binigay ko lahat kanina sa taas ng ring. Pangatlong Asian Games, wala pa din. And halos ano lang ako, lagi lang akong nasa quarterfinals. Naghinayang ako.
10: Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, Nagoya, Japan.
3: Mga kapamilya, sa pinakahuling update, panalo na si EJ Obiena ng gold sa pole vault final matapos maklear ang 5.75 meters habang ang ibang kalahok naman ay nabigo sa kanilang mga attempt. Si Obiena ang nananatiling record holder matapos makatalo ng 5.9 meters sa 2023 ASEAN sa China. Susunod, Mayor Baste, wala umanong alam sa mga negosyo ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. At Carlos Yulo, may mga natatayang kwento matapos maghari sa 20th Asian Games. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Sobra-sobra na ho na nabigyan pa kayo ng pagkakataon na makasama si Oliver. Isang linggo ho.
1: Ang business partner magiging biggest disaster.
2: Gusto mo ko ito sa asawa mo.
3: I-hack mo ang love line. Doon ko i-delete lahat ng pictures.
4: Sorry, Chief. Andyan po si Sir Peter.
0: Oh, ba't ngayon mo lang sinabi?
4: Akala ko po ina-expect ninyo.
5: Hi, Peter. Hi.
1: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m. Ngayong Martes.
6: Gagawin ko ang lahat para makaalis sa impyerno ito.
7: Ito na ang pinag-usapan. Tayo lang dalawa.
8: Ayaw ipalam sa mga tao dito na binenta mo sila.
9: Kailangan disente sa kamaayos yung damit mo. Saka yung buhok mo, kailangan pagupitan mo na yan.
10: Mamangin na ako. Ito yung kalakasan ko sa kanya. Ibang sex appeal ko pag ito ang itsura ko.
11: Ano kayang ginagawa nila umali dito?
12: Kilala ko to.
13: Kilala mang. Ito inuhuli yung hinahanap nila kanya. Sisiguraduhin kong sigabo ang mahanap nila.
1: Martin Sigabo.
14: Sino to?
15: Si Edong to. Yung una mong pinakulo.
1: The past.
0: 14 years ago.
4: Wala! Ah! Tawad mo ako!
0: Dito raw, sa street na to, nakita si Luis Soria. Ng mga kaibigan niya. Patay.
1: Always has a way of haunting us.
4: Sabihin na natin na si Edong nakita natin pumatay kay Luisa.
16: Wala akong kasalanan!
17: Tapos sa mga dapat niyang gawin.
15: Pag may mali, dapat itama.
18: Pinabalikan ni Edong lahat ng may atraso sa akin.
19: That means tayong isusunod niya.
4: Ito ba yung gusto niya?
19: Is he gonna mess with our heads bago niya tayo patayin lahat?
17: Ikaw ang susunod.
1: What lies beneath? October 5, 2:30 p.m.
19: Kuya, may nahuhuli kayo dyan.
15: Basta may pain ka, may mahuhuli at mahuhuli ka eh.
19: Megan?
4: Binubog ka ng amo mo?
19: Kakapalan ko na ho yung mukha ko. Sa kailangan ho talaga namin ng koneksyon.
3: Pinansin ka ng asawa ko. Hinayaan pa niyang mahawakan mo siya. I think,
19: type niya ho ako.
3: Dapat, mabait. Yung laging handang tumulong. Yung inuuna yung iba.
1: The Loyalty Game. Level up ngayong October 5 na, 9:30 p.m. sa ating prime time bida. Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
20: Iginiit ng prosekusyon sa Sandigan Bayan na salungat ang mga isinumite ni Senador Dante Marcoleta na donor's tax document sa naunan niyang payag na campaign donations ang tinanggap niyang 75 million pesos na pondo sa pagdinig ng First Division ng Anti-Graft Court sa umano'y paglabag ni Marcoleta sa Presidential Decree No. 46. Sinabi ni Attorney Victoria Basinio ng Comelec Political Finance and Affairs Department na exempted sa donor's tax ang mga campaign contribution. Pero kasama sa verified position paper na inihain ni Marcoleta sa Comelec ang mga kopya ng donor's tax payment at bank deposit slips. Sinabi rin ni Marcoleta na kalaunan ay naging parte ng kanyang personal na pondo ang mga donasyon. Pero gate ng depensa, malinaw sa pahayag noon pa ni Marcoleta sa parehas sa isang TV show na binigyan ng senador ng pera ng ilang kaibigan para pondohan ang kanyang pagtakbo sa pagkasenador. Ayon naman sa prosekusyon, pinapatunayan ni Basinio na hindi donasyon sa kampanya ni Marcoleta ang pondo.
21: Sa cross-examination ng depensa kay Davao City Mayor Sebastian Duterte,
5: Iginiit ng mga abogado ni Vice Presidente Duterte na walang naging ugnayan ang magkapatid pagdating sa kanikanilang mga negosyo. At live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Kat, paano nga ba sinalag ng depensa yung sinasabi ng prosecution na meron umanong conflict of interest sa pagitan ng GenCorp at ng Davao City LGU?
12: Tony, tatlong bagay yung pangunahing pinunto ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa kanilang cross-examination kay Davao City Mayor Sebastian Duterte. Una ay hindi umano nangingialam yung mga alkalde o yung tinatawag na Head of Procuring Agency sa mga proseso ng Bids and Awards Committee. Pangalawa, na wala umanong alam si Mayor Duterte tungkol sa mga nilalaman ng SALN at mga negosyo ng kanyang ate. At pangatlo ay hindi anila naging kaugalian ng Vice Presidente na manghingi ng mga pabor para lamang makakuha ang GenCorp ng mga kontrata mula sa lokal na pamahalaan. Hindi napapag-usapan ng magkapatid na Sara at Sebastian Duterte ang kanilang mga negosyo at pinagkakakitaan. Diyan umangkla ang pagsusuri ng mga abogado ng Vice Presidente kay Davao City Mayor Sebastian Duterte.
14: Despite being the brother of the Vice President, would it be correct for me to say that you do not have any personal knowledge of her business interest?
21: No.
14: Why don't you have personal knowledge on these matters despite being the brother of the Vice President?
21: We simply do not discuss this.
14: And
21: I did not ask. It's her privacy.
14: You don't have personal knowledge or information with respect to the disclosures that she made in the SALN, tama po ba?
21: Of course. It's not my responsibility to know this.
12: Iginiit din ng alkalde na hindi umano ugali ng Vice Presidente na manghingi ng pabor mula sa pamahalaan, lalo na kung patungkol sa personal na pagkakakitaan.
14: Nakatanggap po ba kayo ng mga tawag, na mga message or text galing sa kanya na bigyan nyo naman ng special treatment itong GenCorp?
21: No.
12: Pero nang tanungin kung paiimbestigahan ba ng alkalde ang mga posibleng irregularidad o paglabag sa batas ng Bids and Awards Committee ng Davao City.
22: Siguro pagbalik ko ninyo ang Davao, kailangan ninyo patawag yung inyong chief of staff dahil sa kanyang kakulangan sa ikang kaalaman o pag-iimbestiga, sasabit po kayo.
21: That would be appropriate. If there is a breach in law or pagka may problema, then of course.
12: Ang ilang senator judge, suportado ang paliwanag ni Mayor Duterte na hindi niya na magagawang isa-isang basahin ang lahat ng kontrata na inaaprobahan ng lokal na pamahalaan. Pinauwi na ng korte ang alkalde ng Davao City matapos niyang sumalang sa witness stand sa loob ng mahigit sa 3 oras. Samantala, may kanya-kanyang issue na hinaharap ang prosekusyon at depensa. Si prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr. kinumpirma na nakatanggap na siya ng abiso mula sa Senate Impeachment Court patungkol sa sub judice rule.
23: Even if there's no express statement that I violated the rule, there's at the end an admonition to exercise greater restraint in giving public statements.
12: Sa panig naman ng depensa, pinasinungalingan ni defense spokesperson Michael Poa ang naunang pahayag ng tagapagsalita ng bise na si Paolo Panelo na pareho silang sang-ayon na lokohan lamang ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court pagdating sa issue ng botohan ng mga senator judge.
24: Just to set the record straight, I didn't agree with him on anything as to lokohan or anything like that. No, I don't appreciate my name being dragged into something that I have nothing to do with to begin with.
12: Tony, bukas, September 30, inaasahan na haharap na o sasalang na bilang testigo si dating Senador Antonio Trillanes. At nakausap natin kanina si House Prosecutor Terry Ridon at ayon sa kanya, hindi lamang yung mga nilalaman ng bank accounts ng Vice Presidente ang isisiwalat ng dating Senador na kilalang matagal ng kritiko ng pamilya Duterte. Tony.
5: So, ibig sabihin nun, Kat, bukas, sasalang yung dalawang taga Davao LGU bago kay dating Senador Trillanes?
12: Tony, so far, base dun sa naging pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon, ang target nila ay mauna si dating Senador Antonio Trillanes bago yung dalawang opisyal mula sa Davao City. Pero nothing is cast in stone. Ibig sabihin ay wala pa silang pinal na desisyon at maaari pang magbago yung pagkakasunod-sunod na yan bukas, depende sa mapag-uusapan ng prosekusyon. Tony.
5: Kasi may paglilinaw din kami ginawa kanina sa DZMM kay Congressman Ace Barbers. At tinanong ko nga kung sasalang na nga ba si dating Senador Sonny Trillanes. Ang nabanggit lang ni dating Congressman Barbers ay maaaring sa Biyernes kung kailan mas mahaba yung oras ng impeachment trial.
12: Tony, yung pahayag na yan ay nagmumula doon sa suhestyon ni Presiding Officer Francis Escudero dahil bukod doon sa haba ng magiging paglilitis sa mga susunod na araw, partikular na sa October 1 at sa October 2, sinabi rin ng Presiding Officer na baka mas maganda yung magiging flow ng talakayan kung mauunang ipresenta ng prosekusyon ang opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council. Tony.
5: Maraming salamat, Kat Domingo.
2: Noong 1994, isang karumal-dumal na krimen ang nauwi sa paghatol ng death penalty sa unang Pilipinong in-execute gamit ang lethal injection. Nagdulot ito ng matinding debate at protesta sa usapin ng death penalty. Ang kwento ni Leo Echegaray, babalikan sa Philippines' Most Shocking Stories.
6: Isang hapon noong April 1994, umalis ng bahay ang ina ni Baby Echegaray. 10 taon lang si Baby noon. Ang bili ng nanay niya, "Bantayan mo mga kapatid mo ha, at aalis lang ako." Papunta ng sugalan ng ina at gaya ng dati, mukhang matatagalan ito doon. Ang naiwan sa bahay ay si Baby at ang tatlo pa niyang kapatid at ang stepfather niyang si Leo Echegaray. Maya-maya, pinatawag ni Leo ang tatlong kapatid ni Baby at sinabihang tumabas muna ng bahay. Ang naiwan sa bahay, si Baby at ang ama. Pagkalabas na pagkalabas ng tatlong kapatid ni Baby, hinatang ng ama si Baby at kinalatkad sa loob ng isang kwarto. Ang kahayupang krimen na nangyari sa loob ng kwarto ay nangyari ng 5 beses pa. At nauwi ito sa ilang buwan ng paglilitis. Yan ang ikukwento ko. Ang krimen, ang kriminal, at ang mainit at matinding emotional debate sa local at international scene sa pagpato ng Pilipinas ng death penalty by lethal injection kay Leo at FM Radio.
7: Music Radio. The time now on FMR. It's 7:45.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Moments po for everyone, not only for me. Kasi alam ko, madami rin nag-i-struggle ko eh.
7: Sa kabila nito, sabi ni Carlos, nagtiwala siya sa Panginoon para kayanin ang laban para sa bayan.
6: That time, really, I was really leaning to God talaga. Bahala na ako, sabi ko. Gagawin ko po yung part ko, gagawin ko yung best ko, and whatever the result is, yung faith ko hindi magbabago. So, it was really, really challenging, but at the same time, I know that God, our God, is guiding me all throughout po ng mga nangyayari. Hindi siya natutulog. Nandiyan siya palagi, nakaantabay. And alam kong wala talaga, hindi niya talaga ako pinabayaan. Ayun lang po yung masasabi ko. And yung mga challenges na ganun, hindi naman, kaya nga mas masarap yung success po eh.
8: Yes.
6: It's really sweet kapag nakuha mo siya kasi because of that challenges.
7: Nakatulong din aniya kay Kaloy na makasama ang kapatid na si Eldru sa ASIAD. Sabi niya, pinatatag ng kanilang sabayang kompetisyon ang kanilang samahan. Malaki rin ang tiwala ni Kaloy sa kapatid at hindi naman siya nabigo nang manalo ito ng bronze sa horizontal bar.
6: Mas naging close kami bilang atleta also and bilang asakuya. Mas komportable na kami sa isa't isa. Mas nakakapag-spend na kami ng time together ng before medyo ano po eh, kapaan and may awkwardness pa.
8: Yeah.
6: Ngayon siguro mas nakakapag-banter na kami together, like nakakapaglokohan na kami, yung ganun po, umaabot na sa ganung point. And I'm really, really happy na ganun yung naging timeline. And okay lang, like walang huli sa mga ganung scenario. And syempre, relationship siya.
7: Ngayong nakumpleto na ni Carlos ang medalya sa lahat ng kompetisyon sa gymnastics, ang susunod niyang pagtutuunan ng pansin ay ang 2028 Los Angeles Olympics. At hangad niyang muling ipakita sa mundo ang galing ng atletang Pilipino.
6: Maraming salamat po sa lahat po ng mga Pilipino na nagdasal, nag-take ng time para supportahan po kaming lahat. Hindi lang kami na gymnastics, ang ating Team Philippines po, at marami po pong mga magko-compete, pagdasal po natin silang lahat.
7: Mapapanood ang buong panayam kay Carlos Yulo sa YouTube channel ng ABS-CBN News at ANC. Mix Bustos, ABS-CBN News.
9: Susunod, Josh Lia aarangkada muli sa big screen. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Martes.
1: Gagawin ko ang lahat para makaalis sa impyernong ito.
2: Ito nga yung pinag-usapan. Tayo lang dalawa. Ayaw ipalam sa mga tao dito na binenta mo sila.
1: Kailangan disente sa kamaayos yung damit mo. Saka yung buhok mo, kailangan pagupitan mo na yan.
3: Baka manghina ako. Ito yung kalakasan ko sa kanya. Ibang sex appeal ko pag ito ang itsura ko.
4: Ano kayang ginagawa nila umali dito?
5: Kilala ko to.
6: Kilala mo. Edi inuhuli yung hinahanap nila kagabi. Sisiguraduhin kong sigabo ang mahanap nila.
0: Martin Sigabo.
7: Sobra-sobra na ho na mabigyan pa kayo ng pagkakataon na makasama si Oliver. Isang linggo ho.
0: Ang business partner magiging biggest disaster.
8: Gusto mo ko ito sa asawa mo.
1: I-hack mo ang love line. Doon ko i-delete lahat ng pictures.
9: Sorry, Chief. Andyan po si Sir Peter.
10: Oh, ba't ngayon walang sinabi?
9: Akala ko po ina-expect ninyo.
11: Hi, Peter. Hi.
0: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m.

0: Bata man o matanda, halos lahat ay minsan sumubok sa rides. Buti na lang, may isang taong sinisiguro na safe mong mai-enjoy ang pamamasyal sa perya.
1: Una-una, i-check natin status ng mga lakbar. Check natin kung may mga matalim.
0: Maraming trabaho ang pinapasok na ating mga kababayan para pamilya ay makaahon. Philippines Honest Jobs, tuwing Sabado, 4:45 p.m.
2: Nang dumating ako sa Valiente, I never expected that life would be so kind to me. A respectable job.
3: Maraming salamat, Ben.
4: Dahil sa'yo, magpapatuloy ang Asukarera de Sagil!
2: Yeah! The most important thing, this woman in front of me. Gagawin ko ang lahat para proteksyonan ito at ikaw.
5: May hindi sinasabi sa akin si Ben. May tinatago.
6: Is he having an affair?
2: I love my wife so much.
7: Masyado ka naman bilib sa Ben na yun. Lahat ng tao may kabulukan.
2: I'm watching you. Enjoy watching.
8: Enjoy you, Mr.
2: Ryan! Iniisip akong paraan para tumingil na siya.
8: No!
2: Trust me, I love you so much.
8: Liar! Liar! Do I even know you?

0: pole vault final, binasag ni EJ Obiena ang sariling record sa Asia na huli niyang nakamit noong 2023. Bagamat bigo sa dalawang attempts sa 5.8 meters, nakabawi si Obiena at na-clear ang 5.91 meters sa unang pagtatangka. Nahigitan na niya ang dalawang kalhok mula China na bigong ma-clear ang 5.75 meters at 5.8 meters matapos ang ilang attempt. Congratulations, EJ Obiena! Muling magpapakilig ang tambalang Joshua Garcia at Julia Barreto sa kanilang movie comeback na mapapanood na simula bukas. Live mula sa Mandaluyong, nagpapatrol si Ganiel Krishnan. Ganiel, kamusta ang premiere night?
1: Gretchen, red carpet pa lang talaga namang star-studded na talaga namang inaabangan. Ang pelikulang Always Yours, Never Mind. At syempre, nakikita nyo naman sa aking likuran, marami talagang taga-suporta at naghihiyawan dahil makakasama na rin natin ang cast, of course, at bibida sa pinakabagong pelikula ng Star Cinema na Always Yours, Never Mind. We have here, of course, Julia Barreto and Joshua Garcia. First of all, guys, congratulations. My goodness, sobrang dami nag-aabang sa inyo dito. For Julia, ano lang pa kinamdam na finally, ilang minuto na lang, mapanood na itong Joshua tandem again sa big screen this time?
2: Grabe, sobrang nervous ko this whole week, even leading up to today. But nagpapasalamat na lang ako sobra. Grabe namin blessed ni Josh. And we're just so excited na finally, yung pinaghirapan namin the past month, we can finally share with our family and friends, first and foremost. And tomorrow, finally, the audiences also, we can share the story with them. Super excited.
1: We're very excited for the both of you. Of course, Joshua, 10 years na ang Joshua tandem. And marami na rin kayo pelikulang nagawa. Pero this time around, paglabas nila ng sinihan, ano yung mga iuuwi ng ating mga moviegoers na bago, of course?
3: I just hope na magustuhan nila yung pelikula. And itong pelikula na to para sa inyo to. And para sa mga Joshua, of course, na nag-iintay ng magandang pelikula. So, ito yung ino-offer namin sa inyo. So, sana po magustuhan ninyo.
2: Yes.
1: Of course, invite everybody to watch Always Yours, Never Mind.
2: Yes, Always Yours, Never Mind. Finally, bukas na po yan. And cinemas nationwide and soon worldwide. Thank you.
3: Ayun po, Always Yours, Never Mind. Directed by Dr. Cathy Garcia Sampana po.
2: Yes, thank you. Hi there, Cathy. Thank you sa lahat.
1: Again, congratulations. Maraming salamat. Mga kapamilya, Always Yours, Never Mind. Mapapanood na bukas sa mga sinehan. Balik muna sa inyo dyan sa studio.
0: Maraming salamat, Ganiel Krishnan.
4: Nanood ba kayo ng, ano, ng impeachment kanina?
5: Yung te versus maste.
4: Hindi naman kayo na-antok.
5: Hindi naman.
4: Wala na nakatulog kanina.
5: Wala lang naispatan na congressman na nahimbing sa likod na.
4: De, kaya ko lang naman tinanong kasi habang tuloy-tuloy yung araw, pahaba ng pahaba. Kailan yung mahaba? Thursday?
5: Thursday, Friday. Yung hanggang gabi.
4: Tapos the week after.
5: Sunod-sunod na araw na yun. Dahil hindi na siya Monday to Wednesday.
4: Ihanda nyo na yung sarili nyo ng mahaba. Ito na yung marathon. Oo, di ba?
5: So, ibig sabihin na pag marathon, home stretch na ba?
4: Hindi pa.
0: Final push, hindi ako.
4: Wala pa. Hindi pa nag-present yun, may depensa pa. Ibig ko lang sabihin is, dapat isipin din ng prosecution na hindi dapat naantok yung audience. Kasi remember, kasama yung taong bayan dyan. Pag nawala din yung atensyon ng taong bayan at hindi na nagkaka-interest, eh, kasali tayo lahat dyan eh.
5: So bukas, baka medyo mas exciting dahil si dating Senador Sonny Trillanes, sabi nga ni Kat Domingo,
4: siya na babukas?
5: Isasalang daw bukas.
4: Oh, akala ko Friday pa.
5: Akala ko rin eh, tinanong ko nga si Kat, pero sabi niya mukhang bukas daw. Okay. Kaya harap na nila si dating Senador Sonny Trillanes.
4: Sige.
5: At yan ang mga balitang pinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po, si Tony Velasquez.
0: 87 days na lang. Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-tvn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
4: Napapanood po ang TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Masilip, anong ginawa mo?
5: Hindi ganun.
4: Ako po si Alvin Algi, kusang alam po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi!

0: Bayern.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 8 o'clock.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500!
6: Mabibilis sa mga butika.
7: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donations sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
8: Monthly, may tahanin ka. Monthly, may infection ka. Halos monthly, critical yung condition mo.
9: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
7: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
10: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
7: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
11: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko.
12: Pero alam mo, may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
7: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
2: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: masahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bed ka pa sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bed kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
4: Painitin natin ang iyong gabi.
3: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
4: Kasama ang nagagandahan mong kabibs kada.
3: DJ Faye Lemon. DJ Cherry Lou.
4: DJ Nico Chico.
3: Gandang gabi, vibes!
4: Narito na ang iyong mga bilibong kabibs kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Muli, magandang gabi sa aring lahat. Balita, good evening mga ka-vibes. Welcome po sa inyong paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang...
1: Gandang gabi vibes!
0: As usual, makasama niyo po ang inyong mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Hanggang 10 p.m. po tayo ngayong gabi. Kaya para sa mga ka-vibes natin dyan na gustong makisali sa ating usapan, ay huwag kayong magatubili. Mag-join sa ating programa. Kung meron kayong mga gustong i-share na mga opinions, thoughts and everything, experiences at kung ano-ano pa, yan, pwede niyo po yung isend sa ating comment section kasi live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, ang 100.7 FMR Tacloban.
1: Yan, mga ka-vibes, pa-share at pa-like naman ang ating page. And sa mga ka-vibes natin na hindi pa nakapag-download ng ating FMR app, pa-download naman po sa Play Store and App Store for free po yan. Para kahit saan kayo pumunta, kasama nyo kami.
0: Yan, free na free po mga ka-vibes. At ngayong gabi, nako, may pag-uusapan na naman po tayo. Lalong-lalo na perfect attendance tayo ngayong Tuesday.
1: Correct!
0: Kasi kahapon...
2: May absent. Sino ba yung pala absent na yan?
1: May ano kasi
0: may
1: dyan.
0: May nakatulog.
1: Oo, isa kasi dyan.
2: Bakit kasi may pa-ganon?
1: Alam na may pasok, hindi pumasok.
0: Yun nga.
2: Bakit saan ba kasi yung entrance?
0: Sarap bigyan ng employee of the month.
1: Nag-exit na agad.
0: Napa-early yatang bakasyon.
2: Sino ba yan?
0: Ah, wait, at least kompleto tayo ngayon. And of course, ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa ating tanong na...
1: Sa kami, tungkol ito sa...
2: Entertainment?
1: Yes. Entertainment. Mag-commit?
2: Hello? Ito yung tanong natin mga ka-vibes. Dapat bang i-entertain ang manliligaw kahit di mo naman intention mag-commit sa relasyon?
0: Hello?
1: Ano to, yung parang nag-commit ka na sa relasyon tapos may manliligaw pa?
0: Or wala kang karelasyon.
1: Pero...
0: Mayroon kang mga manliligaw. Ayaw mo lang.
1: Ayaw mo lang mag-commit.
0: Ayaw mo lang mag-commit.
1: So parang...
0: Yung kasi parang, di ba, remember
2: pero,
0: ka?
2: Pero ini-entertain mo yung manliligaw mo.
0: Oo, gusto mo mag-entertain ng mga manliligaw pero ayaw mo mag-commit sa isang relasyon. Sounds like nang tulad nung ipinost ng isang
1: celebrity.
0: Sino yun? Si Shuvi.
1: Si Shuvi Entrata.
2: O diba, pa-chessmas tayo,
0: yes,
2: ha?
0: Yes, tayo. Basta mga, so, mga showbiz-chismis. Ako, hindi na tayo magpapahuli dyan.
1: So, parang may nanliligaw sa kanya, ganon?
0: Yeah.
1: Tingnan ko
0: parang
1: ngayon.
0: Kalab-
2: yung parang na... binibigyan mo ng pag-asa yung manliligaw mo, may ganon? Kasi ine-entertain mo, pero hindi ka naman
1: ready
2: hindi
1: pa.
2: Naman papunta dun
1: ayaw
2: sa...
1: mo pang mag-commit.
0: Actually, yung post niya kasi, mayroon pa, parang may pinost siya, September 29, 2026, sabi niya dito. Yung label kasi, feeling ko, kapag tayo na talaga, marami ka nang pwedeng gawin sa akin na natatakot ako hindi ko makontrol. Baka may ownership na siya sa akin. I don't want. Wow. What if sinagot ko na siya pero half of my time lang ang kaya kong ibigay dahil sa sobrang dami ng responsibility ko sa buhay. Hindi rin naman fair sa kanya. Pero, again. Again.
2: Ano yun?
0: Okay siya. May karelasyon pero ayaw niya sa responsibility ng may karelasyon. Ano yun?
2: Angulo.
0: Ganun yun, di ba?
2: Sige, pagbabaluhin natin yung mga vibes natin ngayong gabi.
1: Bakit ganun? Kung gusto mo may karelasyon, yun. Hindi yung sasabihin mong ayaw mo ng responsibilidad. Kasi ang pagpasok sa relasyon ay may responsibilidad yan.
2: Kaakibat.
1: Yes.
0: Kaakibat na responsibilidad talaga, diba? Yan. Hindi yan maiiwasan na sasabihin na lang natin na eto, gusto ko lang magkaroon ng boyfriend.
1: Pero
0: gusto
1: ayaw mo ng responsibility.
0: Ayaw ko ng may label. Ganun.
1: So ano yan? Yung parang MU lang kayo?
2: Para may chance pa sa iba? Ganun yun?
0: Yun lang.
2: So, tatanungin natin pwede yung mga ka-vibes natin.
0: Diba? Kasi ganun talaga magiging takbo ng usapan pag ganun eh. Gusto mo may ka-MU. Pero ayaw mo ng label. Yun yun.
2: Okay.
0: Nag-entertain ka ng mga suitors pero ayaw mo naman mag-commit sa relationship. Ano yun? Yan ang ating sasagutin ngayong gabi. Kaya para sa mga ka-vibes natin dyan, anong sa inyo? Oo, anong masasabi niyo sa ganitong mga tao? Mga salot ba sila sa lipunan? O kung ano ba?
1: Wag naman. May mga tao lang talagang hindi pa ready mag-commit, pero gusto nila.
0: May...
1: So, parang ganun?
0: Oo. Parang hindi mo maintindihan minsan, di ba? Kung
1: napansin... Or takot lang.
0: Kung napansin yung statement ni Shubi, parang makukonfuse ka rin, no?
1: Oo. Takot, parang takot siya na mag-commit kasi hindi niya mabibigay yung full-time...
0: 100% niya.
1: Full-time niya. Wow, full-time.
0: Oo, di ba? Ay, nako. Pero yan po ang ating pag-uusapan, mga ka-vibes. Kaya maghihintay po kami sa inyong mga sagot. Hanggang 10 p.m. po tayo. Dito lamang sa nag-iisang inyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang...
1: 100.7 FMR Tacloban. Hang Lupet!

0: Balik po tayo mga ka-vibes sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At kumusta na ang ating mga ka-vibes dyan? Gising pa ba ang ating mga budhi? O medyo natutulog na? By the way, happy fiesta nga pala sa mga taga
2: Basay, summer.
1: Ayan. Thank you very much, Kuya Noel.
2: Hanaan mga pa-BH.
1: Uy. And of course, ang pag-invite. Happy birthday ngay and gihapo.
0: Oh!
1: Diba? Birthday niya, patron giya pa ira.
0: Double celebration.
1: Correct.
2: Di rin malako.
1: At least, usala kapag handa.
2: Correct.
0: Di rin malako.
2: Buwas, may mga birthday gihapo.
0: Iyot pa birthday buwas.
1: Happy birthday to you. Sana ay mabusog mo kami.
2: Busog ka pa.
0: Busog pa.
1: Buwas ba?
0: Kinaupalakaro. Nangaunangani ka mo dito. Nag-bring home pa.
1: Kaya nasa'y Kuya Noel, pagdara. Kaya ba yung kaguto mo nakakalsadahan?
2: Correct.
0: Tapos, part na ko talaga itong kuhan. Itong kuhan ba? Tradition itong mga namamaturo
1: diba?
0: Itong kayo yung Sharon yan.
1: Nagpatron ka na.
0: Nag-Sharon ka pa.
1: Oo. Ganon ka-thoughtful at mga tagbalay.
0: Iba.
2: Oh, the talented mga Filipino.
1: Correct. Thank you very much and happy fiesta mga Basaynon. Basaynon ba tawag?
0: Mm-hmm. Yes. Yes. Happy, happy fiesta mga taga-Basay summer. Ayan. And of course, 8:25 na po ang ating oras sa buong Pilipinas at balikan po natin ang ating mumunting tanong.
1: Ayan. Adi na naman. Kitahan natin pakiana nga. Dapat bang i-entertain ang manliligaw kahit di mo naman intensyon na mag-commit sa relasyon?
0: Dapat nga ba? Ikaw, Cherry Lou, what... Minsan ka na bang naka-experience ng ganitong sitwasyon? Nag-entertain ka ng mga suitors kahit wala ka namang interest sa nagka?
1: Waray. Kaya kung... Pag sinabi kong hindi pa ako ready mag-commit sa isang relasyon, di ako mag-entertain.
0: Kaya,
1: di ba? Like, kung mag-entertain ka, meaning, intatagan mo yahin hope?
0: Paglaong.
1: Oo, na... magiging ka mo.
2: Wow, yeah. Entertainer.
1: Yes.
2: Dere yung naging entertainer.
1: Pare ako naging entertainer.
0: Sooner or later, dere man immediate, may affirmative answer at the end.
1: Oo.
0: Diba? Mm-hmm. Ang talaga ito, unexpected.
1: Diba?
0: Oo. Kaya makuramans mo rin yung kinaragan oras tapos katapos sa puso.
2: Waray lang ngayon.
1: Ito ba nga, word nga master na, gimpaasa mo lang ngayon ako.
0: Oh, yes. That's
2: diba? The word.
0: Mm-hmm. What about you, Faye Lemon?
2: Ang question ko ito dida, ano nga pag-entertain? Kasi pwede ka sige hapon maging friends na ako nito na ako mga manliligaw. But di rin to the point nga tatagaan ko ikaw kung wari talaga hingangantuan.
1: Eh kasi it mga sumiringan ni nga manliligaw. Sumiringan ni nga manliligaw expect. Meaning, iton ba nga friendship talaga.
0: Oo, iba kasi iton friendship ako friendship.
1: Iba kasi sumiringan ni nga manliligaw na meaning nagkukuan na hiyahin.
0: Meron na yung mga intentions sa ipapakita like for example.
1: Tapos bakit nag-expect naghihapon hiyahin hin ano tawag ito nun imo
2: ba something from haimo
1: yes.
0: Pero pag rustriyahan ta ito nga okay, mga for friendship and everything nor later
1: may adangay ang sugar
2: may mga level
0: ako of course since di naman ako babae di ako makaka-answer dito
2: kaya ikaw ang kong tanaman gyapon
1: kay waray ka uyabi
0: ikaw ang uyam talaga ito. Diba? Ang traditional mga roles talaga. Swerte ko na ka mamanguya ba? Aba, ang haba ng hair.
2: Uy, pero may tagihapin ng mga guys, ha? Yes, na girls diba? Ito na nangunguya.
1: May kilala ka.
0: Hindi, mga 1% na siguro na ito. Basta mga kagwapuhan, wari problema.
2: So,
0: pati
2: di inkahato nga dapat kay bagagin sa separate mo kayong self, ito niya na.
0: Wari man ako magamit na gwapo talaga ako. In the first place.
1: Kaya ito talaga gindidegrade ito yung
2: self.
0: Oh, kaya iba mo talaga. Makura mo kita magkibahan kita paglipakan.
1: Dapat na sa ringkagwa. Ano yung mukha panahonan?
2: Yan ako, baga di rila na
0: fitting
2: beauty yan ang generation.
1: Iba naman yan ang generation.
0: Iba mo takagwa po hato. Iba nga level. Sobra ka exotic. Oo, di ba?
1: Uy, diri ah. Bagat... siring pa man nga tanan kita, 'di ba na siring pa man?
0: May tinatagong beauty, depende lang na kita. Oh.
1: Subjective man it pagiging mausin
2: niya. Pagkati man ni panlaglag ni mga kalahari man ni lilit.
1: Asya talaga ito kinabuhi.
0: Pero anyway, adi na, taton definite nga answer. No? Mm-hmm. Para ito taton mga ka-guys. Para sa mga nakikinig sa ngayon, sa buong Pilipinas, char! As if.
1: Uy, malay mo, di ba?
0: Malay natin. Oh.
2: May da pa nga ni outside it Philippines.
1: Yes. It's because of right. FMR app.
0: Yes. So, pero ito yun. Isang napakalaking letter N at letter O po kasi.
1: Yes.
0: Bakit nga natin nasabi yun? Napaka-unfair in capital letters talaga na mag-entertain ka ng mga suitors o manliliga tapos wala ka naman talagang intention na po na ipagpator pumasok sa isang relationship.
1: Diba?
0: Kasi number one, gaya ng sinabi niyong dalawa, pinapaasan niyo lang yung tao.
1: Pinapaasan.
0: Yes. Entertaining someone makes them think they have a chance to win your heart. Tama. Kasi pag in-entertain mo, parang ipinaparating mo sa kanya na yes.
1: Mutual.
0: Oo. Mm-hmm. Parang, may pag-asa. Oo. May
1: para
0: pag-asa
1: ano pa
0: talaga.
1: Panliligaw niya. Kung wala naman, kung siring pa man, waray kahihinat na, di ba?
0: Pwede kaya po. Hindi mo lagi pinagasto.
1: Hoy,
2: may mga sumagatasan la. May mga sumagihapon nga situation.
0: Oo, di ba? May mga sumagatasan. Tapos, por favor.
1: Ang makusog-kusog it bagat sinister nga konsensya.
0: Oo, tapos por favor, kung ano la. Like, for example, classmate lang, tapos magaan, parahin mo lang na pirma itong project.
1: Maram ka nga may gusto hain mo.
0: Yes! Take advantage mo.
2: Oo, tigdan na lang nga bibitawan, ada nahabot nga.
0: Oo.
2: Sorry.
1: So, nahulog iya.
0: Oh, yeah.
2: Bakit pakad to na pero pag abot na
1: nakakabit pa?
2: No na.
1: Kapit la.
0: Labot na kasi ito. You're giving him you're wasting his time and you're also wasting your time. Kasi wala naman talagang patutunguhan sa alangan naman, 'di ba? Bakit papatagalin mo pa ang pagdurusya ng isang tao kung hindi mo naman talaga iko-comfort at the end, 'di ba?
2: Why prolong the agony?
0: Yes, it takes time and effort away from the both of you. Take note, hindi lang siya kundi pati rin ikaw.
1: Correct.
0: Both of you and the person pursuing you. Yeah. Ganun yun. Kasi ikaw ba naman, syempre pag in-entertain mo, may chance talaga na
1: maasa talaga niya.
0: Labot lahi ton. Mausahay pa nga, bagat magduduro date pa ka mukulao, pero wala mo talaga ngayon feeling sa imong involve, di ba?
2: Bahing gusto laliwat makalibrihin dinner.
0: Taking advantage.
1: Effort, oo. The money, di ba?
0: Tapos ito, emotional investment, di ba? Ay, kasakit. Tapos, din na natin sinisiring. Like, yung mention kanina ni Faye Lemon, pwede man maging friends. And itawag ito mixed signal. Ipapa-confuse mo logo nitong sitwasyon.
1: Like anat mga topic before.
0: Exactly. Leading people on creates confusion instead of clear communication. Kung nadirik kahing relasyon,
1: prangka na la.
0: Diba? Nung ka magkikinarag ka mo yung oras, magkikinarag ka mo yung mga effort, and sometimes pa nga, para diriya masubo, diri o kung merga kung gusto niya makik-date mo, makik-date ka kay bakit maka-hurt can feelings,
1: yes.
0: Diba? So you have to be very frank. Sabihin mo yung katotohanan na wala ka naman talagang interest at ayaw mo mag-entertain talaga ng mga maliligaw kasi you state your reasons, diba? There has to be a clear communication between you and him. Diba? Hindi yung pwedeng itatake advantage mo lang yung sitwasyon. Pwede ko niyong magamit ka tao kaya may gusto ka ako. Diba?
2: Okay. Pero siguro hagay. Kasi dapat dito na start gihapon pag-question kung ano good talaga. Bagat black and white kita, it's a yes or no. Kasi what if it girl gihapon, medyo diri lang niya gusto ma-hurt. Gihapon. Ito na. Since nga may nabibuild gihapon nga friendship. So, sa tantlahiya to say no directly. Mm-hmm. So, bagat asya nagkakamay din mga mixed
0: signals.
2: Pero
0: you can also, again, communication pa rin. Kasi on the onset na magpasabot hiya feelings, tapos warik ka naman talaga feelings, i-communicate na nga dahil.
2: No, dayon.
0: Oh, Kon no talaga. Pero you know.
2: But what if itatry anay ni Ate Girl like di pa kasi lotia sure.
0: Testing the waters. Ganon. Ah, nanasulot tinatawag ng mixed signals.
2: Again?
0: Yes.
1: Waray klaro nga kasi nga baton. Yes.
0: Dapat i-clear out mo gihapon imo kalugoringon.
2: Gusto kay at first nga so di bagat diri ka pa di ka pa sure. So bagat gusto mo ani i-try. Sa bagay pwede gad gihapon nun like mga pera ka weeks or ano.
1: Kung mag-work
2: yes. If ma-assess mo net imo self nga
0: then
2: if,
0: tell communicate okay lang kung baga diri ka sigurado on the first time labi na kung baga medyo super close na ka mo for how many years and everything diba may nabibuild up gad man itong gutiay nga mga emotions para masettle itong confusion pwede gad siguro i-test the waters. Pero if ever napansin mo or yun na learn mo na imo kalaguringon nga diri man talaga, well, i-communicate, di ba? Oo, okay. Madali mo la actually talaga i-communicate ito sa nga butang, especially na if you're already decided kung ano good talaga timo decision.
1: Correct.
0: Kay prolonging the agony, mas dako nga hurt ito.
1: Mas dako nga damage.
0: Correct, oo. Amo ito sinisiring ako an nagtitake ka ng daanin precautions before pa umabot man talaga itong problema.
1: Correct.
0: Diba? So there you go mga ka-vibes. Ano naman dapat natin buhaton? Ano pang dapat nating gawin naman para maiwasan ng ganitong mga senaryo? Mamaya pag-uusapan po natin yan para mas maging kompleto yung ating buong kwento.
1: Correct. Para mas lalong maintindihan ng mga ka-vibes natin kung bakit hindi tayo dapat mag-entertain.
0: Correct.
1: Kung hindi pa naman kayo gustong mag-commit. Already mag-commit, diba?
0: Okay, sige mga ka-vibes, ang ating oras sa buong Pilipinas, alas 8:35 na po, 8:35 na sa buong Pilipinas. At abangan nyo po mamaya yung 5 p.m. Lotto Suerte Result at saka yung 9 p.m. Lotto Result. Swear stress.
2: Patulog na tayo. Hindi na ano yung mga ka-vibes natin yung patulog. Tayo
0: tayo pa lang. Anyway, abangan niyo po yan ha. Dito lamang sa nag-iisa niyo yung ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FMR Talk Laban.
1: Ang lupit.

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver, mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa gandang gabi vibes.

0: Alright, mga ka-vibes, ang ating oras sa buong Pilipinas. Ay, alas 9 na pala, 9.02
1: akala. Yes, ang bilis ng oras.
0: But before natin natabayanan yung 9pm Lotto Suara 13 result, i-refresh lang muna natin yung mga ka-vibes natin just in case hindi nyo pa alam. Ito po yung result kaninang alas 5 ng hapon, September 29, 5, 4, 6. Oy! 5, 4, 6.
1: Kulang lahirig suruno dun.
0: Oo, kulang. Hmm. Kulong lang. Pwede man ito, 4, 5, 6, ano?
1: Mm-mm-mm.
0: Anyway, sige mga ka-vibes, ano kayang lalabas yung 9pm? Ano sa palagay ninyo?
1: 1 naman ako, mag-1.
0: 9? 2?
1: Okay.
0: 1, 2, 9. 1, 9, 2, 2, 9, 1, 2, 1, 9, 9, 1, 2. Try natin mamaya mga ka-vibes kung meron kaming swerte. Abangan niyo po yan dito lamang sa nag-iisa ninyong paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang
1: Ganda Gabi Vibes!

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng oil.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay
1: at nagpapalinis atay.
2: DJX 500.
1: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: at muli po tayo nagbabalik sa ating programa.
1: Gandang gabi, vibes!
0: Alright, mga ka-vibes, ang ating oras sa buong Pilipinas, it's 9:23 at ipagpapatuloy po natin ang ating napakagandang usapan patungkol po sa ating tanong kanina na dapat bang i-entertain ang maliligaw kahit di mo naman intention na mag-commit sa isang relationship? At ang sabi natin kanina is a big no-no.
1: Yes.
0: Capital N at saka O. Kasi pinapaasa mo lang yung tao, nag-aaksay lang kayo ng panahon,
1: at
0: mixed signals lamang dapat iwasan na rin, diba? So ano bang dapat nating gawin para sa mga kababaihan dyan na nakikinig at ang daming manliligaw? Ang haba ng hair, no? Sana all na lang talaga kung gano'n ang sitwasyon. Well, you have to be number one. Ano bang dapat mong gawin kung ayaw mo namang mag-commit sa isang relationship? You have to be honest.
1: Correct.
0: No, yun. Dapat maging tapat sa katotohanan. Char. Tell your suitors right away that you're not looking for a serious relationship. I-communicate mo talaga. Kung ayaw mo at hindi ka pa ready, sabihin mo para hindi na sila mangulit.
1: Hindi na rin sila umasa.
2: Di tapos yung usapan.
1: O, diba? Ganun lang.
0: After that, you also have to set boundaries. Ayan, palagi talaga nating minimension to. Sa lahat ng mga situation, dapat talaga palaging may boundaries. Stop accepting romantic gestures or going on dates if you know your mind is made up, di ba? Pag sinabi nating ayaw mo, huwag kang makipag-date. Kasi parang kinokontradict mo lang sinasabi mo, di ba? At pinapasa mo talaga yung tao. Tapos tinatanggap mong kanilang mga binibigay ng mga bulaklak.
1: Lahat, isa rin yun. Kung ano yung mga ibinibigay niya.
0: Diba? O, hindi dapat, okay? I-communicate mo.
2: Hindi pwede magpakipot lang muna?
0: Wow! Minsan nga, kahit ka nagpapakipot, may konting signals pa rin, diba? Na pinapakita na interesado ka. Diba? And number three, stay single. Focus on yourself and your own goals until you feel ready to give someone else a real chance. So, kung hindi ka naman talaga ready, maging single ka lang muna, di ba? Ganun lang naman talaga 'yun. Huwag mong ipilit. Sabihin lang na meron kang karelasyon pero yung puso mo, yung isipan mo hindi naman nandoon talaga sa relationship niyo, di ba? Parang nagchi-cheat ka na rin noon.
2: Nasa friend pala ng maliligaw.
0: Yun nga. Super unfair naman talaga yun. Yung isa, umaasa na minamahal mo, tapos ikaw hindi naman pala. Hindi ka emotionally invested sa relationship. Kasi ayaw mo naman talaga. Wala lang, gusto mo. Trip mo lang magkaroon lang ng relasyon. Gusto mo yung advantages ng isang relationship, pero ayaw mo yung hassle na nakakabit. Ganun.
2: So, paano yun? Ano ba yung perfect sa kanya na ganun?
0: Puyo.
2: Huwag pilitin.
0: Huwag pilitin.
2: Oo nga naman.
0: Kasi makakasakit ka ng ibang tao.
2: Huwag masyadong pabebe. Hindi ka namang kagandahan, te. Ala, ang nag.
0: Kailangan naging... okay. Sa next question, ito bukas. No?
2: Oo.
0: Super. But at least may prepared na tayo ng question for tomorrow.
2: Bakit?
0: Lumabas eh. Anyway, sige mga ka-vibes. Hopefully, nadagdagan natin ang inyong mga kaalaman na patungkol po sa mga bagay-bagay at lalong-lalo na yung mga relationship problems sa ating buhay. Again, ulitin po natin na hindi naman masama na magkaroon ka ng mga manliligaw. Masama nga lang is yung papasahin mo lang sila. Kung ayaw mo naman talaga.
1: Diba? Prangkahin mo na lang.
0: Correct.
1: Kung ayaw mo, kung hindi ka pa ready, para hindi na siya mag-pursue.
0: Sabi nga ng kanta, kung ayaw mo, wag mo.
1: Diba?
0: Kalimutan ko yung title ng song na yun.
1: Basta yun na yun.
0: Basta yun na yun.
1: Hanapin na lang namin.
2: Sa ayaw niya. Sa ayaw mo, wag mo. Diba?
0: Correct. Eto na. Eto, good news na lang to. Mas maganda to. Anong number natin kanina?
1: 1 ako. 9.
0: 2. 1, 9, 2. 129. Ito po ang winning number combination ngayong gabi, 9 PM. Ay, nako. Ay, nako. September 29, 2020. Ni isa wala. 3, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
2: pa ko.
0: Kasi bumalik pa rin yung sa 5 p.m.
1: Kagabi, di ba, is 5 may 5 din. Tapos
0: 5:04 kagabi. Tapos ngayon, 3:55.
1: Yes.
0: Lakas lumabas ng 5. In fairness, 3:55 po. Congratulations para sa mga nakakuha ng tamang winning number combination. Alright. Sige, mga ka-vibes. Ngayon, alam nyo na yung ating 3-digit lotto swerte tracing result ngayong 9 p.m. At tuloy-tuloy naman na po ang ating tugstugan. Dito lamang sa nag-iisan yung ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban, ang Lupet.

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Finally, we're going home na mga ka-vibes. Ang ating oras, we got mga pera pa ka-minutes.
1: Eight minutes before
0: mag 10 p.m. Of course, susunod na po ang programa.
2: Late Night Vibes.
0: Abangan niyo po yan. Nandito na ba ang ating papawalang bayan?
1: Andiyan na.
2: Yes. Andiyan na si DJ Ron Teron.
0: In fairness, early. Mm-hmm. Okay, sige mga ka-vibes. Nako, maraming salamat po sa inyo lahat. Pasalamatan po muna natin ang iba pa nating dapat pasalamatan ngayong gabi.
2: Mm-hmm. Sa mga ka-vibes natin na nakatunin sa atin from 8 to 10 p.m. Maraming salamat. Sa mga ka-vibes natin sa ating relay stations, sa ating mga technicians, sa relay stations Barangay Katarman, Kalbayog, Katbalogan, and of course, Tacloban.
1: Ayan. Thank you very much po. And once again, thank you and happy birthday, Kuya Noel.
0: Happy birthday!
1: Yes, and happy fiesta, mga basay nun.
0: Right. Okay, kanin po. Ngunit na. Kayo pang yung mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico.
2: DJ Fay Lemon.
1: And DJ Cherry Lou.
0: At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang You Break Your Own Heart by Giving Yourself Hope when you already know it is over.
1: Yun. Ikaw lang mismo maghihapon.
0: Huwag masyadong umasa. Mm-hmm. Mm-hmm. Until next time, mga ka-vibes. See you again tomorrow. Same time, same program, same station. Good night. Ingat pa sa pagbiyahe.
1: Bye, ka-vibes!
2: Bye!

nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na, ha?

2:14 mga ka-vibes, at kayo nakikinig dito sa 100.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ay mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Na walang iba kundi si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ay mga ka-vibes, sa September 29, 2026. Yan, nako, dalawang araw na lang, ano? O isang araw na lang, ay papasok na yung buwan ng Oktobre. Oh, napakabilis talaga ng panahon. Malapit na, no, yung Christmas season, ano? Kaya mga ka-vibes, sa mga nakikinig dyan, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 100.7 FM Radio Tacloban. At syempre, huwag nyo nga kakalimutang i-like, follow, and share ang ating official Facebook page. At sa mga hindi pa dyan, naka-download ng ating FMR Philippines application. Libreng-libre lang po yan mga ka-vibes. At ito po yung aking ginagamit tuwing hindi ako naka-duty dito. Napakinggan ko yung mga paboritong kanta ko, nung request. Nire-request ko dito sa DJ na naka-programa, no. Yan, kahit anong ginagawa ko mga ka-vibes. Yan, kahit ay naglilinis ako ng bahay. Ayan. Nagluluto o kahit anong ginagawa mo. Ayan, pwede mo nung patugtugin na sa cellphone na yung FM Radio Tacloban. Ating FMR Philippines application. Siyempre, sample dyan madadownload, Digiron Toron. Ayan, nandyan po yan sa Google Play Store and App Store, mga ka-vibes. Siyempre, mga ka-vibes, batiin din natin yung mga ka-vibes natin na nakikinig dito sa Metro Tacloban, na yung ating mga soaking tagapakinig. Ayan, sa mga naka-tune in sa atin ngayon habang bumibiyahe. Ayan, takbong pogi lang po, mga ka-vibes. Siyempre, sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa kanilang mga bahay, ayan, timbahay. Kasi masarap ngayon, nasa bahay lang, ano. Kasi malamig yung panahon natin ngayon kasi umulan, na lakas ng ulan kanina, no. Kaya masarap lang ngayon ay habang hindi ka pa nakakatulog, mga ka-vibes, ayan, samahan mo lang muna ako hanggang 12 in the midnight. Siyempre, ako lang bahala sa oras ninyo hanggang alas 12, no? Siyempre, huwag kayong mahihiyang mag-send ng inyong mga pa-shoutout, greetings, or song request. Ayan yung mga ka-vibes natin dito sa ating mga release station, dito sa FMR Catbalogan. Ayan, magandang-magandang gabi. Ayan, magandang gabi din sa FMR Calbayog, FMR Katarman, at FMR Burunggay. Siyempre, yung mga ka-vibes natin dyan na sa Giwan, Eastern Samar, ayan, kay, ano, Jeannie Tan siya, ayan, nakikinig na nanonood ngayon habang nagpapainit, may nagpapainit ng gabi. Ayan, kasi malamig, ano, nagmumuni-muni, nagiinom-inom, ay, sarap, ano. At yung mga ka-vibes din natin, ano, na nakikinig yan sa Barangay Imelda, Tulosa, Leyte. Ayan, kay Lutz Balion, always nakachunin. At sa Barangay 84, Manloripa, San Jose, Tacloban City. Ayan. Ayan mga ka-vibes, oras natin 10:19 na. Ayan, babalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.

natin mga kabimes, 10:47 na at kayo nagkikinig pa rin dito sa 12.7 FMR Tacloban ang kabimes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayun mga kabimes, kasama nyo pa rin si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayun, ano daw? Ayan, batiin muna natin yung mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo na katunin sa atin ngayon. Ayan, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 1007 FMR Tacloban. At syempre mga kabibes, huwag niyong kakalimutang i-like, follow, and share ang ating official Facebook page at ang ating Facebook Live. At oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight mga kabibes. Hi, DJ Ron Toron. Itago mo na lang ako sa pangalang Greg. Ang i-share ko ngayon ay ang pinakamalaking pagkakamali at kaguluhan sa buhay ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano lulusutan. May girlfriend akong 5 taon ko nang kasama, si Eliza. Mahal na mahal ko si Eliza at maayos naman ang relasyon namin na pero kamakailan lang, umuwi mula sa probinsya ang nakakabatang kapatid ng nanay ko na si Tita Beth. Bata pa si Tita Beth, nasa 30 pa lang ang edad, at dahil doon lang siya sa bahay namin naglalagi habang naghihintay ng tawag sa kanya dahil mag-a-abroad daw siya. Dahil madalas mag-away sa kanang asawa niya, kaya naisipan ni Tita na magtrabaho na lang sa ibang bansa. Okay si Tita, cool at nakakasama rin namin siya sa mga inuman kapag may mga okasyon. Nitong nagdaang linggo, nagkaroon ng simpleng salo-salo sa bahay namin. Naroon si Eliza at naroon din si Tita Beth. Gabi na nang magsimula kaming mag-inuman ng matindi. Sa sobrang saya na parami ang inom ko hanggang sa tuluyan na akong makaramdam ng matinding kalasingan. Naramdaman kong umiikot na ang paningin ko kaya nagpaalam ako na pupunta muna sa kwarto para humiga. Bago ako pumasok sa kwarto, alam kong sumunod din si Eliza sa loob para magpahinga. Kasi ngayon naman madalas nakikipagkwentuhan kasi si Eliza sa ibang kaibigan namin. Dahil sa matinding amats ng alak, nakita ko ang isang figure ng babae na nakahiga sa kama. Sa utak ko, 100% siguradong si Eliza yon. Lumapit ako, yumakap at nagsimula akong maging malambing sa kanya. Tumugon din siya sa mga halika at hindi man lang ako itinulak o pinigilan. Kaya mas lalo akong naging agresibo hanggang sa may nangyari sa amin at binuhos ko ang lahat. Nang matapos na at mailabas ko na ang lahat sa kanya, doon biglang nagbago ang boses ng babae sa tabi ko. Bigla siyang nagsabi ng mahina at sinabing, "Greg, tita mo ako, hindi ako si Eliza." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang buksan ko ang ilaw sa tabi. Laking gulat ko nang makitang si Tita Beth nga nakahiga sa tabi ko. Sa halip na awa lang ang naramdaman ko, bumukal ang matinding inis sa dibdib ko. "Bakit ngayon ka lang nagsalita?" sabi ko sa kanya nang mahina pero walang makarinig sa labas. "Tita, kanina pa ba tayo nagsisimula? Bakit hinayaan mo ako hanggang matapos ako?" "Nagrereklamo na tita kita. Bakit hindi mo ako itinulak nung unang halik pa lang?" Hindi nakasagot si Tita Beth. Nakayoko lang siya at nagsabi na lang na, "Greg, wala sanang makakaalam nito kahit sino habang inaayos ang damit niya." Nasabi niya lang, nagulat daw siya at hindi agad nakapagsalita.
Dahil nakainom din siya, akala din daw niya ay ang asawa niya. Pero hindi ako naniniwala na hindi man lang siya nakagalaw o nakasigaw sa buong oras na yon kung talagang ayaw niya. Lumabas ako sa kwarto na litong-lito ako. Paglabas ko sa sala, nakita ko si Eliza nakatatapos lang palang gumamit ng banyo at papasok palang sa kwarto. Hanggang ngayon ay hindi ko matanggap ang nangyari. Ang pamilya ko at ang girlfriend ko walang kaalam-alam. Pero tuwing nagkakatitigan kami ni Teta Beth sa bahay, nararamdaman ko na ang matinding tensyon. Nag-aalala ko at alis pa naman siya papuntang ibang bansa.

Eh mga kabimes, ang kwento ng ating letter sender ano na tinago na lang natin sa pangalang Greg. Nako, nako, Greg at Teta Beth. Anong nangyari sa inyo? Oh my God. Ayun mga kabimes, pag-usapan natin to mamaya no, sa ating pagbabalik. At pwede rin kayong mag-send ng inyong mga opinion or advice para sa ating letter sender, ano mga kabibes, at babasahin natin lahat yan. Kaya walang aalis mga kabibes, magbabalik pa rin ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban, ang kabibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: Wala silang masabi yung radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes

oras natin mga ka-vibes. 11.15 na at kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Ayan, kasama nyo pa rin si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Batiin muna natin sina Boy Deluxe sa Barangay Lupok, Giwan, Eastern Samar. Ayan, happy watching mga ka-vibes at sa mga lahat ng nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo. Ayan, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 1007 FMR Tacloban. Siyempre, huwag niyong kakalimutang i-follow, like, and share ang ating official Facebook page. At syempre, ang page din ni DJ Ron Toron. Ayan. Ayan mga ka-vibes, kanina meron tayong binasang kwento ni... Tinago na lang natin sa pangalang Greg. Si Greg. Si Greg ay may 5 taong karelasyon kay Eliza. Sa isang inuman, sobrang nalasing siya at pumasok sa kwarto at may babaeng nakahiga roon at inakala niyang si Eliza yon. Hindi niya muna ikinumpara kung sino ang babae bago siya naging intimate sa kanya. Pagkatapos, sa kanya nalaman na si Teta Beth pala. Ang unang reaksyon ni Greg ay galit at tanong kung bakit hindi agad nagsalita si Tita Beth. Pero dito kailangan nating mag-ingat kasi hindi natin maaaring sabihin na dahil hindi siya agad pumigil o nagsalita ay ibig sabihin ay pumayag siya. Ang reaksyon ng isang tao ay isang nakakalito o nakakatakot na sitwasyon ay maaaring magkakaiba. Lalo na kung nakainom din siya. Sabay nito mga ka-vibes, hindi rin natin alam ang buong katotohanan dahil iisang panig lamang ang nasa confession. Kaya hindi tama agad na usgahan kung sino ang nagsasabi ng buong katotohanan. Ang malinaw ay pareho nasa napakagulong sitwasyon ngayon si Greg at ang kanyang tita na si Beth. At may malaking epekto ito sa pamilya kay Eliza at kanilang sariling mga buhay. Advice na lang natin para kay Greg. Ayan. Ayan Greg, huwag mong subukang ayusin ang problema sa pamamagitan ng pagtatago, di ba? Get mo? Ayan, pananakot, pagtatago, pananakot, o pagsisihan o muling pag-inom. Kasi una, huwag ka munang mag-isa kay Tita Beta. Magpaisa kay Tita Beta, no? At iwasan ang anumang sitwasyong maaring maulit ang nangyari. Kasi may mga sitwasyon yan, na kapag nasimulan na yung isang bagay, ay pwede pa itong ulit mangyari. Dahil, sasabihin mo na, uy, okay lang pala yung ganoon. Hindi naman pala nagalit si tita. Diba, huwag mong gawing pangunahing dipinsa ang lasing ka lang. Maaring paliwanag ng ala kung bakit naging magulo ang judgment mo. Pero hindi nito ginagawang walang consequence ang nangyari. At huwag mo ring akuin na ikaw lang ang may alam kung ano talaga ang nangyari. Kung may posibilidad na may mangyari, nangyaring hindi konsensyual, kailangan itong seryosohin at hindi pagtakpan. At bago gumawa ng malaking desisyon tungkol kay Eliza o sa pamilya, pag-ipag-usap sa isang mapagkakatiwalaang adult o counselor na kayang humawak ng sensitibong sitwasyon ng pribado at hindi mapanghusga. Ayan mga kabayos, ang pinakamalaking lesson dito ay ang huwag magpakalasing. Diba? Lagi naman natin sinasabi yan. Na mas malalim paroon kapag nagkamali tayo, ang tunay na karakter natin ay hindi nakikita sa pagkakamali mismo, kundi sa paraan ng pagharap natin dito pagkatapos. Ayan, huwag dagdagan ng isang malaking problema sa panibagong problema na naman. Kung ano man na tayo huminga, mag-isip, huminto.
mag-isip ng malinaw, alamin ang mga katotohanan, protektahan ang bawat taong involved at humingi ng tamang tulong. Kasi mga ka-vibes, may mga pagkakamaling hindi natin mababago pero may pagkakataon pa rin tayong piliing huwag nang palalain ang mga ito. Diba?

0: Ay mga kapatid, sa oras natin na 11:21 na. Ayan na, nais ko munang batiin na yung mga sulit na ka-vibes ngayon na kikinig sila Boss Ronnie. Boss Ronnie ng Barangay 84, ano yan, sa QB, QB Homes, Barangay 84, San Jose Tacloban City. Kaila Manu Dudong, ayan, kay Boss Jonathan and Ma'am Arlene Balion. Ayan pa, shoutout ang Barangay Dalakita, Giwan, Eastern Samar. Ayan, oy, magpaki. Dalakit. Ayan, shoutout dyan sa mga ka-vibes natin dyan sa Barangay Dalakit, Giwan, Eastern Samar. Ayan. At kay Rudy Neil, Sawaan, ka-cute tagpatod, na-crush na hit DJ. Oy! Sana all, ano? Sana all, may nagsasabi nga ganyan.
1: Oh my God!
0: Ay mga ka-vibes, sa oras natin na 11:22 na, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR, Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyog ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

Oras natin mga kabibes, 11:50 na at dito muna tayo magpapaalam sa ating programang Late Night Vibes. At syempre, pasalamatan natin lahat ng mga kabibes natin at tumuto kaya nakinig at nanood sa ating Facebook Live. Ay maraming salamat mga kabibes sa patuloy na panunood at pakikinig sa ating programa. Ayan sa ating mga kabibes na bumibiyahe pa rin hanggang ngayon, ayan na. Ingat-ingat lang po mga kabibes at sa mga kabibes natin dito sa Metro Tacloban. Ayan, maraming salamat sa ating mga relay station dito sa Eastern Visayas. Ayan, sa FMR Katbalogan, maraming salamat. FMR Kalbayog, ayan, FMR Katarman at syempre FMR Borongan. At syempre bukas ulit tayo mga kabibes, same time, same place. At syempre ako ang inyong nakasama, ang nag-iisang Papa Ball ng Bayan. Walang iba kundi si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayan, I love you all. Goodbye mga ka-vibes.

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Cellphone Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatang.

0: Administration at para bigyan na rin po ng kasagutan ng ating alternative medicine doctor yung mga katanungan nyo patungkol po sa inyong kalusugan, mga free health tips at health information. Siyempre, makasama po natin walang iba ating pong alternative medicine doctor, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
1: Salamat, partner, at welcome po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ano? Salamat po sa patuloy niyong pag-subaybay sa ating wellness program. Ano, natatalakay siyempre sa mga prevention, mga natural healing modalities, home remedies, and of course, yung naturopathy. Katuwang po natin yung mga products natin sa Yes to Health na talaga namang marami na pong natulungan sa mga kababayan po natin. So patuloy po kaming pakinggan hanggang mamaya at pwede po kayo magtanong kung kayo po yung may mga nais pong linawin with regards po sa ating pong mga pinag-uusapan po. Wellness and natural healing.
0: Yan ha. Sa mga kababayan po natin, merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po. Sir 9615322110. Again, sir 9615322110. Lahat po palahan ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga health shop, mga herbal store, sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, sa The Generics Pharmacy, at iba pa po mga leading drug stores. Ganun din ha, sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan. Pwede nyo pong i-order sa official store ng Yes to Health. Yan ha, ulitin ko lang po yung text line natin para sa mga katanungan. Gusto magpakonsulta kay Dr. Algie, sir 9615322110. Sa pagpatuloy po nating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng paggamit po yan ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Syempre, nangunguna po dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C.
2: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Yeah! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
6: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
10: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
11: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
0: Hey, ma'am, ano nga ulit pangalan mo, ma'am?
11: Sonny Villanueva po.
12: Taga saan?

0: Po.
1: Taga Barangay 1, Rojas, Palawan po.
0: Ma'am, user ka ba ng Santon Plus Gold?
1: Yes po, Doc. Matagal na po.
0: Mga ilang taon na, ma'am?
1: Ay, hindi ko po matandaan kung anong year ako nag-start. Pero matagal na po. Ilang years na po.
0: Ma'am, before kayo nag-take ng mga product po natin, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
1: Ay, marami po akong nararamdaman, Doc. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, may namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Doc, nawawala yun po, tapos parang relax na relax po ako, nawawala ang pagod ko po, Doc.
0: Wow, so ang effect sa inyo, ma'am, ng Santon Gold, nawawala ang sakit ng ulo, nawawala ang pamamanhid, lumalakas ang katawan.
1: Opo.
0: Ma'am, ano po ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold?
1: Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila dahil para sa akin po, yun ang naranasan ko. Maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako, relax ako, at saka nawawala po yung pagod ko, kaya itry nila.
2: Yan po, mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng paggamit po yan ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na may mga karamdaman, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores. Hanapin niyo po yung mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama dyan, ha, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, at haplas din po kayo ng ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap. At sa mga kalakihan po dyan, ha, Turbo Herbal Supplements for Men. Yan ang katuwang po natin sa ating kalusugan, pagpalakas ng ating pong resistensya, at para maiwasan yung mga iba't ibang karamdaman sa ating pong pangatawan. Sa Mercury Drug, available po yan, ha, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa Shopee at sa Lazada, available din po yan sa official store po ng Yes to Health. Ang ating pong text line para po sa mga may katanungan at gusto mong magpakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, sir, 9615322110. Again, sir, 9615322110. Pasuhin po, ha, palagyan ng edad saka ng gender yung inyong mga text messages. Pangalan na rin po, ano, kung hindi naman masyadong maselan, yung inyong mga katanungan para ma-acknowledge din po natin sa ating pong programa. Ito, Doc, na bigyan na po nating pansin yung mga nagpadala ng katanungan. Doc, ako po si Nelson ng Siniloan. Ano po gamot sa prostate? Medyo maliit pa naman po. May insomnia din po ako, Doc.
3: Kung medyo bata pa naman, saka medyo maliit pa, no? Kailangan lang talaga medyo alagaan po sa pamamagitan ng tamang pagkain. Kasi may mga pagkain na medyo nakaka-irritate sa prostate natin. Lalo na yung mga bisyo, yung alcohol, yung sigarilyo. Yan, matindi ang impact niya sa ating mga prostate. Ganon din yung sobrang pagkain ng mga matataas yung chemicals and preservatives. Pero ang prostate kasi, kung mape-prevent naman, wala namang problema sana. Ano, ang mga binibigay natin dyan, yung mga tinatawag na hormonal balancing ng mga herbs and vitamins na pwede makatulong po sa inyo. So sa ating product, meron tayong Turbo Dietary Supplement. Mas maganda doon ka mag-start, ano, mag-take ka kahit 1 capsule a day, tapos pwede nyo sabayan ng Santon Gold, at least 1 capsule 3 times a day din, ano, at vitamin C, 1 capsule 3 times a day. So yun yung i-take ninyo, tapos kumain ka ng mga buto ng pakwan, buto ng kalabasa, o yung pumpkin seed, pwede yan, pangsama doon sa mga maintenance na pagkain. Tapos kumain ng malunggay, maganda yung malunggay para sa mga may prostate enlargement. Pero kung nagpa-check na kaya ito si ano,
2: nasabi niyang
3: prostate, ano. Kasi minsan ang mga symptoms po ng prostate, gaya ng yung pag-ihi, madalas sa gabi, pabangon-bangon kayo, yung pakiramdam sa balakang parang hindi maganda, lagi ngalay. Pero minsan ay symptom din yun ng ilang mga condition. Saka ang mga prostate enlargement, nag-start yan na mararamdaman mga 50 pataas. Yan. So, pero kung wala ka pa naman sa edad na yan, baka iba naman ang dahilan. Pero yun pa rin yung pwede nyong gawin if in case may prostate enlargement po kayo.
2: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. Ate pong text line, sir, 9615322110. Doc, may sakit po akong vertigo. Ano po kaya dapat kong inumin? An po ito, 60 years old na po.
3: Yan, vertigo, ibig sabihin, ang pakiramdam mo, umiikot yung sarili o paligid. Yan, hindi ito compare doon sa mga regular na dizziness. Eh medyo malalim ang problema ng vertigo, ano, usually yan sa tenga nang gagaling, kasi minsan pag may mga problema sa tenga, yun, nararamdaman yung vertigo. Minsan naman kapag may problema sa mata, pwedeng maramdaman din diyan. At may mga particular na nutrients na nakakaapekto sa nerve na pwedeng nagti-trigger din ng vertigo attack. So, ang suggestion ko sa mga herbal, pwede ka mag-take ng ginkgo biloba. Pwede yan. Nireseta ng mga doktor yan. Yung ginkgo biloba, yung pwede rin kayo mag-take ng B-complex. Ah, yung B-complex para sa mga nerves yan. And yung mga sustansya gaya po ng vitamin A, yan, vitamin C, very particular yan, yung vitamin C na pwede nyong i-take. Tapos, pwede kayo magpa-therapy. Yung therapy kasi na ginagawa dyan, alam ng mga licensed therapists kung ano yung mga points na kailangan nilang i-press at kailangan nilang i-manipulate para makatulong. Pero ang vertigo kasi may medyo ano yun eh, isang kondisyon na wala siya talagang direct cure. Pero yung atake niyan, eh, pwede mong ma-minimize at mahadlangan kung mamamanage ng tama. Okay? Kaya kung halimbawa, nagtitake na kayo ng mga supplements or vitamins, tapos madalas pa rin umaatake, magpa-check up kayo sa mata, sa tenga, para malaman ng doktor kung talagang saan ang gagaling. O, kasi minsan napapagkamala natin ng vertigo, yung simple dizziness. Pero tandaan niyo po, ang vertigo meaning, ang pakiramdam po ninyo, umiikot yung paligid at o kaya mismo kayo yung umiikot. Kahit pumikit ka, eh, ganun pa rin yung pakiramdam. So, ibig sabihin, vertigo nga yung nararamdaman ninyo. So, yung Santon Gold, maganda yan sa mga nerves, sa circulation, sa mga senses. Maganda din sa tenga. Dahil may mga phytochemicals po siya talaga na nakatutulong doon sa mga parte na yon na commonly apektado ng mga pamamaga, infection na nagkukos ng ganyan. So, yung Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, sabayan mo ng vitamin C at nung ibang mga vitamins na sinasabi ko po dito.
2: Ayan, thank you, Doc. Doc, ano po ba ang gamot sa nangalay ng mga binti? 75 years old na po, Nanay Remy Cruz po ito.
3: Yung mga pangangalay po ay commonly ay dahilan sa ano, kung may diabetes or any problem sa circulation like hypertension, mga complications na yan. Kasi ang pakiramdam ng pangangalay, meaning hindi maganda yung circulation doon sa inyong mga binti, which is commonly affected kapag mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. Siyempre, lower extremities yan, yung daloy ng dugo, pag masyadong yung sa lower part ng katawan na apektuhan kapag hindi malakas yung daloy ng dugo natin. So, ang pinakang maganda, di ba, nangangalay yung binti ninyo, eh, pwede nyong iangat, ano? Iangat ninyo ng konti, di ba, nakaupo kayo sa upuan, iaangat nyo ng konti yung binti nyo, patungan nyo ng unan yung upuan, ipatong nyo din yung binti ninyo. One of the way po yun, para ma-stabilize yung circulation. Pwede rin kayong gumamit po ng mga B-complex na vitamins. Pwede rin kayong magpa-massage. May mga magagaling na therapist na lisensyado na alam nila kung paano nila i-manipulate, ano, para makatulong doon sa circulation. At syempre, kung may diabetes kayo, kailangan ma-maintain na normal yung inyong sugar, kasi nga complication nga minsan ng diabetes yung mga neuropathy na nagiging dahilan ng pangangalay or pamamanhid. So, minsan kasi hindi na natin ma-identify ano ba yung nararamdaman natin. Manhid ba, ngalay ba, o tinutusok-tusok ba siya? O yung nangangapal ba siya? So, yun po yung problema sa ganyan. Okay? May tinatawag na paresthesia or isang uri ng nerve problem na complication dahilan nga po sa mga binabanggit kong high blood or diabetes. So, more on ang approach niya nutritional. Okay? Magtitake kayo ng mga multivitamins with B-complex. The vitamin C, mahalaga din. So, at the age of 70, kailangan nyo na acidic vitamin C na. No? Kaya Santon vitamin C ang maganda pong itake. Kung meron din kayong chance na makapag-take ng calcium at saka yung collagen, mas maganda kasi nagpapatibay yun ng mga nerves and yung mga daloy ng dugo natin. And 1 capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold. Pero kung meron pong atake ng parang matindi, ano, doblehin nyo, gawin yung 2 capsules 3 times a day. So yun po. Then kung meron po kayo at nabili na nyo po yung Santon Plus Herbal Oil, mas maganda ipahid nyo yung Santon Plus Herbal Oil sa inyong mga binti at slightly imamassage-massage nyo po siya, ha? So yun po yung gagawin nyo kapag may ganyan kayo. Ngayon, halimbawa, sa may dumating yung pano, medyo matindi-tindi yung pamamanhid, pwede po kayong gumamit ng warm hot foot bath. okay? Ibabad nyo sa mainit-init tubig yung inyong paa para gumanda yung sirkulasyon. So yun yung mga ginagawa po commonly na

0: sa doktor. Huwag ho kayo matakot sa doktor na magpa-check up. At pag nakita niyo po yung karamdaman, kung ano talaga yan, eh, wala pong sakit na hindi po natutulungan ng mga sustansya. Because nabubuhay tayo sa pamamagitan ng mga pagkain na sustansya ang ating kinakain. Na yan po ang pinaka-importanting dapat niyo pong malaman. Ha? Maraming salamat sa pagtutok po ninyo sa amin sa gabi-gabi. Hanggang sa muli po, ako po si Doc Algie. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong palatuntunan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan po, mga kaibigan. Kasama po natin ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie. Bakla, hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Palagi pong antabayanan ang ating pong programa sa ganito pong himpilan at patuloy pong magbibigay ng mga health information ng ating mga alternative medicine doctor at sasagutin po yung inyong mga katanungan. I-text nyo lang po ang ating text line, sir, 961-532-2110. Hindi man natin masagot po ngayon on air, baka ma-replyan po natin via text message or basahin po natin sa mga susunod po nating programa. Yan, ha? Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok, pag-antabay sa ating pong programa, programang kalusugan, iwas karamdaman, at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at Yes to Health. Ganon din ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Welcome po sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba, ayon sa World Health Organization, mahigit 11 million na Pilipino ang may hepatitis. Ang hepatitis ay malaking problemang pangkalusugan ng mga Pilipino. Pero dahil sa kakulangan ng kamalayan at impormasyon, marami sa ating mga kababayan na saka lang nila nalaman na sila ay may hepatitis nung lumala na ang kondisyon at bumagsak na ang kanilang kalusugan. Ang hepatitis ay pamamaga ng ating atay. Alam niyo po ba na ang atay ay ang napakahalagang organ sa ating katawan dahil isa ito sa nagpo-proseso ng mga sustansya, nagsasala ng dugo at tumutulong para labanan ang mga impeksyon sa ating katawan. Pag ang atay ay namaga o nagkaroon ng pinsala, hindi na ito nagagampanan ng maayos ang kanyang trabaho na nagdudulot ng malaking pinsala sa ating katawan at pagbagsak ng ating kalusugan. Ang madalas na pag-inom ng alak, pagkain ng matataba o mamantika at paggamit ng ilang mga sintetik na gamot ay maaaring pagmulan ng karamdamang hepatitis. Ayon po sa mga scientist at mga eksperto, ang phytonutrients na catechins ay makatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang hepatitis dahil sa napakalakas na anti-inflammatory at antiviral properties nito. Ang catechins ay isa sa mga active ingredients na meron po sa Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ugaliin pong uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para maiwasan at maibsan ang hepatitis at iba pang mga pamamaga sa ating katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine. Dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus.

0: Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kayo ba ay nakakaranas ng hormonal imbalances na nagdudulot sa mga kabaihan ng problema sa buwanang dalaw? Sa mga kalalakihan naman ay ang pagkakaroon po ng prostate problem. Abay uminom po ng Santon Plus Coffee Mix. May taglay na polyphenolic compounds na isa na dyan ang isoflavones na nakapagpapanormal ng balance ng hormone sa ating katawan para maiwasan ang prostate enlargement, prostate cancer, dysmenorrhea, aminorrhea at iba pang karamdaman. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C at sabayan nyo po ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi

0: Yung nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pancake. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santong Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Siya po si Mariel. Isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakadutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santong Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
1: Santong Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santong Plus Coffee Mix.
3: O si Lizette, isa akong diabetic patient. Yung medyo maraming bawal. Sana dito ang kape. Pero hindi ang Santo Plus Coffee Mix. Nakaiba to dahil ito ay may soya, manggay at sampung yung maganda sa kalusugan.
1: Santo Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili po sa Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, TGP at Watson at sa mga soaking butika. Para siguradong mabisa at epektibo, hanap pin niyo po ang Tatak Yeast to Health at Doc Samaritan dahil ito po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Sa pong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remilito Oy, nawa po ang Panginoon ang magpagaling sa atin pong mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: She's crazy like a fool.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa Malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi Malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabays.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Napakiana la!
6: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kun mga tagbuwis ang naaagrabyado.
7: Napakiana la!
6: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
5: Napakiana la!
6: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
8: Napakiana dadla!
6: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.

0: a las 5 o no? Maparpasko naman. Maghagkot naman. Nasa ring lugar nga diri kita maka-experience haggkot. Haggkot na. Oy, tumugot ka mo diri katapusan din nga dalaw itong bulan. Hapit sa 30. Kada kay buwan, nagtitik-apiki na kita itong sa Highland Night si ring pamanak partner. Balitaw ko mo sana yung utaran. Marasa yung kinaturog, ano? Kung maray lang mga obligasyon. Pero ayaw pag-ura-ura kay nasa ring hipadrit, pagkaturog nga nga nagpra-practice kahit o tikanto ha kay mayaan. Maupay kung tikanto ha kay mayaan. Diri tikanto ha, impierno or purgatorio. Nasiringan at kung mitikaluso nga inin na reaktor. Waray kuno purgatorio, impierno la kuno ng himaya. Balitaw, good morning nila. Maupay nga agahatong netran. Naghinaot nga, nakam humupay panlaw sa pagkain ng mga oras. Nga, of course, naghinaot gihapon nga. Opdaan ako niyo. Kutob na kita alasays. Ini nga atong taramdan ngan iyo taramdan.
1: Anala.
0: As usual, ini ka vibes Dani Morbus Rikiasi. Atong ready mga co-pilot. Engineer Samlat Chika. Likewise, si Engineer Mawili Ren. Ha? Do ako ng mga piloto. Oy, kumusta di daha kuan? Kumusta di daha basay kan Engineer Noel Canonigo. Nakanto ko na bugos ng team. Namatron. Happy fiesta na lang. Happy fiesta, belated. Uy, marasa yan. Itong pinasungalit sumpak si Noel. Sige daw. Igbaya text la. Igbaya text. Ang pinasungalit sumpak siyo ba? Ha? Ayun na ito. Bakit damot bali na didi? Damot bahal didi. Ha? Oo nga na, of course, belated happy birthday. Birthday ka kulop ni Engineer Noel Canonigo. Ang fiesta era. San Miguel kunot era fiesta. Likewise, San Miguel lady, fiesta gihapon. Para nga dakan na inin na attorney Mayor Norman Sabdao. Kay damot na ipahin niya. Damot amoy ito. Basta ka singko pa man inin progresibo nga ni it pagdumara ni mo ito munsipyo. Damot ito mga panulay. Damot mga pagsulay. Diri kay damot mga panulay. Bisdin ko, no? Basta nga rin ko nung pag-servisyo ni sakto. Para man pag-Dios. Nag-Dios ka nga ni Maida good ito. Itong literal good nga Maida panulay. Uy, sige buhat na. May klase, may trabaho. Merkulis pala kita yung nadlaw. Labi na kung ikaw, inusa nga liburer since nga Bali day hapag kaya na. Para ka magabali, sulod. Pengani ko niya na kaya magadira ura-ura itong kamapaso. Oh, grabe ang bunog kakulup liwat. Kulup na. Ha? So, ano daw kasugad? Bumaha da yun din amon. Bagawari naman na ito. Bangin baga na iipal ito namon mga kanal. Ha? Ibita pa baga pahurum anay kita. It ko no nga yung baga pahurum. Baga double meaning ko nito. Kaya ano, may nagpapahurum pa pagkaya na. Ito yung mga lalabhan. Sige, balitaw, Lonnie Ambercules pala kita yan. Lalo, may klase pa, may trabaho pa. Sila sinasabot si Mana, no? Bulan, tuig likewise. Harong mamay ka man ba ito? Mag-uurundang lot kita tuig 2026. Okay din na maya. Buwas October na. October, November, December. Tulun lang ka bulan. Ha? Gawas nulat kita itong tuwing 2026 na uy na siring itong commission on election. Once magpagawas, andam kuno kami. Kaya lang, sigurado kuno ako na siring ikumilik Chairman Garcia. Sigurado ako kung madayon man election, definitely diri November 2. Hindi kita maram kung December or January, eh siyempre, kumbaga nakaunan na gudirahin na pirakadlaw kung pananglitan magawas yung TRO. Dependent pagpagawas itong TRO. Kaya magpagawas nga ng TRO mga kasangkayan up to October man ang filing COC na kundi waray man mag-conducting filing since nga may daman balaod nga nasiring nga postpone ng election. So kung 28, 29, 30 plus 5, 8 days mga kasangkayan, ha, madaling ang istorya, walok adlaw at gingkaon itong era calendar of activities kun magpagawas palusa din TRO itong Supreme Court by 6 or pizza 6. But regardless, kay bangin in between, itong 28 and 5, magpagawas palusa din TRO. Bangin in maparo-paro din itong pizza 2022. Ha, di ba? Na-postpone gihapon, supposed to be magkasakayan nga again postponed. So an election 2023. So nag-adahin balaod, impirmahan gihapon na itong presidente. Amo na ini nga 4. No, from 2 to dire pa before pahan 4 years. So igin postponed. So nag-adahin election 2023. I-file an petition 2022 pa. So nag-election ng 2023 ang barangay sanggol ng kabataan election nanhilihir anay nanhilingkod mga kasangkayan anay tama ba ko ang mga bag-o nga mga elected barangay ng sanggol ng kabataan na inofficial ada kay waray man TRO during the time so nag-election may da nagkapipili nagpakalingkod pero nasing Supreme Court ada kay makuri man kita sumiring invalid ang gindumarang election. Okay, tugutan tanala nga ada nagamo pero minus one year. Subali, di ba? Amo ito nga nag 3 years na lang, 2 years na lang, 3 years. Di ba? Oh, so 2023. 24, 25, 26. 26 yan na ma-election na unta kita. Di ba? Ma-election na lot kita kay 3 years man. Pero actually, 2 years na lang nila term kay hiniging ka o naman ang 1 year. Di ba? So, yan ang 26. Mag-i-end na lot itong 3 years term. Pero prior hiniging 3 years term, may na nabalaod nga nasiring. Instead nga 3 years, 4 years na itong kada term. Di ba? Pero may election kita November 2. Eleksyon. Okay na. Plansado na tanan. Ba? Kaya ginpasangin lan pag umintot presyot lan. Talong ada kita, krisis kung kita pagkain. Pero riyan na, wari na kaminsyon. Postpone na gudla. Ha? Talong ayaw anay. Guti ay itong 4 years. Ig 5 years. Ngan kinanglan it eleksyon, di riyan na 26, ikat itong 28. Ito na. Waray pangan ka implementar ang bagong balaod nga 4 years, from 3 years to 4 years, 5 years na liwat, balaod na liwat, kaya gimpirma na liwat yung presidente. Kay kunya na nag-election mga kasangkayan 2022, waray question, di rin nag-question, waray nag-protest, okay na hiya. Pero yan na, instead nga may the schedule supposed to be, han 2000, yan ang tuig ba? Kaya igipupospon na liwat or ipupospon or ipupospon kaya ano balaod na iya at okay, dalagan ganito sa Supreme Court salit na siya rin itong kumilig at tinood lang makuri tinood lang kukurian hira kaya ma-adjust hira kung pananglitan bisan pa may dayunit eleksyon kaya mintras waray kuan mintras waray TRO mga kasangkayan waray eleksyon. Diba? Wala eleksyon. Kung naray TRO. So, ato itong 2020. Pero kung magpalusad ngayon yung TRO, labi na kung di na ito November 2, magpalusad or before November 2 or after November 2, masiring nga inin unconstitutional ito. Kaya, you know, itong Supreme Court mga kasangkayan, dirito kay pag-file ni mo yan na buwas, di ka lang siya ginaatindiran damot mga pinding nga mas mga priority pa. In fact, bisan nga ni ito nga pagtaga voting threshold, mga kasangkayan, ha, in an impeachment court, aadto. Ha? Aadto, pending pa pag kaya na, ha, Supreme Court. Sige na't panawagan itong mga taga-prosecutor na dipinsa, kailangan paspasan ito. Dere ito pwede. Dere ka umakamandar itong Supreme Court. Ha? Bisan pa, sering ko pa man, dere madayon itong November 2. Kung after November 2, sumiring itong Supreme Court nga unconstitutional adto, hamadaling istorya, mag-i-eleksyon. Ano nitong commission on election kung humanan ira calendar of activities? But I suppose, mga kasangkayan, nga nag-aampo ako ngayon na utunta, gumawas itong resolution at Supreme Court before November 2. Kay after it November 2, mga kasangkayan, ano pa man i-restrain? Warin i-restrain? Kaya ano, human naman ang iya calendar of activities. Pero kung lumusad, gumawas it Supreme Court ruling na mag-declare hin unconstitutional within sulod pa itong November 2, amin it problema nga dako itong kumilik. Kaya magkakaadahan eleksyon. Takay. Bisan lang ani, singon ta, magpagawas palusa din TRO, itong Supreme Court, it deadline itong filing supposed to be an COC in 5. Kumpit sa size, magpalusa din hin ruling or TRO itong Supreme Court, mga kasangkayan. Waray kandidato. Di ba? Kay TRO Mastering, ayaw anay i-implementar itong bago nga gimpirmahan ni Presidente nga 5 years nga postponement up to 2028. So, implied ito nga kung di rin papa-implementar it bago nga balaon, i-apply ang una nga 4 years. Di ba? Nga likewise, election by November 2. So, kung magpalusad after itong schedule and filing COC, waray kandidato, kaya waray man nag-file. So, di ko Korean eh, di pwede mga kasangkayan or else magiging unconstitutional na lot ito. Kung pananglitan, di rin magdumarahin eleksyon itong commission on election despite nga may dana ruling nga o kung may dana TRO or ruling nga in unconstitutional and yan nga balaon. And postponement, I mean. Di ba? So, nasiring gadaan, although andam kung hira, but definitely, kung magpalusad, itong ampo yan at kumilik, nga diri na gan magpalusad din kuan itong in ruling. I mean, inindirin na gan iti-RO. Itampo liwat tahadi nga mga nag-uong karaw, ngalong magpalusad ganin TRO. Ampo likewise itong mga incumbent kalong diri nagad magpada diri nagad magpalusad in TRO. Adi ko noon waray pa kuno pipirmahin presidente ini nga postponement pag-aagi ko noon ni kapitan bagabaga kunuhin in election la pirmi and smile kuno haros umabot nga di talinga. Bisan di riging kakampay, nadaok kay manlalaman. No? Bisan ko no may patay, bisan di riini iyak, ano, hanakad to. May da ko no mag-iignom datligid karsada, baga mahapit, mahatag pagod ko no iparalitin chisir. Yan ako no, biskin tatawag ko nalabay, nanyayamit nala. Balita, bato-bato halangit ha, bato-bato halangit. Kaya you know, ano it possibility? Kaya may nanapakihan, ano kunot posibilidad kung pananglitan ma-postpone eleksyon? Ano't may tatabuha amon ng mga incumbent? Ha? So, aadi itong changes mga kasangkayan kung pananglitan itong ininga balaod na, di rin na Senate bill actually, ininga balaod na pagkaya na, naging pirmahan itong presidente nga from 4 years to 3 years. So, itong kalampunit termino kung pananglitan ha, ma-postpone din eh. Direk TRO itong Supreme Court. So, magiging 5 na katuig ang termino han mga elected ng barangay ng sanggunan ng kabataan officials tikang 4 years to 5 years. So, kuan naman ini inin na larumhan na ini nga balaod han Republic Act 12232, tama ba? Okay. So, an imo term limits. Adi itong term limits. So, from 4 years to 5 years. Na kung mapuspo na, ano mo term limits? May na nimo 3 consecutive terms. Yan na. Bisan kung 4 years siya, 3 consecutive terms lagi hapon ang iyo. So, bali from 9 years to 12 years, since ka 4 years naman every term. Diba? Now, magiging 2 terms na lang. Kung, yan nga 5 years na. Kung mapuspo, 5 years naman niya. So, doon na lang 2 consecutive kuan na lang terms. So, kutob duha na la katermino hin pareho nga posisyon itong mga barangay official nga magpapabilin itong ira termino an limitasyon magpapabilin na usa ka term la itong kuan limitation itong SK official kay di ba permanente one term man la itong SK official makasangkaya. Now sunod nga susunod nga barangay sanggunan kabataan election from 2026 to 2028 since nga balaod naman ini pagkayana inen anto November 2026 aadto na pagbubuhat ito November 13 2028 inen ngan permanente na ini nga pagbubuhaton kada ikalima katuig itong election every after 5 years na instead nga every after 3 years ayaw na kita 4 years kaya wala pa man ka implementar so itong election itong wala na lang niyo unong presidente nga fix itong presidente at vice presidente nga itong mga senador di ba 6 years fixed term mga kasangkayan. So itong transition period mga kasangkayan, itong mga incumbent barangay official kutob 2028 in maihapira hin usang term. Maihapira itong usang term. Itong aada na second and third term hapagkaya na, nga magkasunod na term, hindi rin na kamo pwede makakandidato by in the same position, pareho nga position by 2028 mga kasangkayan, November 13. So amoy ni iton mahitatabo kung mapospon. Iton mga bakanti, iton city, municipal, mayor, o mag-appoint. Iton iski ha, sangguning kabataan, in mag-appoint, in mga kwalipikado, nga na maihapira itong era term or termino. Anay. So, guys, ewan ko mo na pwede. May nakuha nito na akong kuhan. May dagangis ito na akong headset. Okay. Anay, kay he several munti sa tumawag mga kasangkayan. Ano ba ini? Mori ako kuhan. Mori ako yun internet. Hore. Wadi. Kadali ha. Importante ka upaya nung magiging kahimtang ito na itong panahon. Nagtawag na si Sir Montesa. So, amin ni makasangkayan itong mitatabo, in kaso por kaso, ma-postpone manggod or diri ma-TR o itong sanggunan kabataan barangay election. So, adilinya Sir Ruel Montesa. Nay, Sir Ruel, mapingaga. Sir Ruel.
2: Mapingaga, Mano Daning, and sukan man natin mga ka-vibes ka nagkikita natin Facebook Live, na namamatihan ira mga radio. Din natin ang lagway, natin panahon para yan ang adlaw, Hanmi Repres, ika

kalagitan nga pwede magdarahin mga panalagsa or tigda nga pagtariting ang paglalablog, labi na niya ng kalupusin niya gabi, hindi mandungod lahan ITCC or Intertropical Convergence Zone. Pasal liwatan pinagabago nga satellite animation ng pag-asa, waray ta nakikita nga mahirin mga LPA o sino bagyo di dahitun sa Cupiton Philippine Area of Responsibility, yan na ang adlaw. Iton aadala ang sinisiring lagi hapon nga ITCC nga padayon niya ginduduminari Palawan, Visayas, ng Mindanao. Waray, gailwa. Pero hagawas ngayon, pwede kita binabantayan nga o sa nga bagyo, na tropical depression, nga kanisipatan kanina na last 3 yan ang magahon, na nakadto may karayon nga 3,315 kilometros sinirangan itong Central Luzon. May daniyay ni kakuskon nga hangin nga 45 kilometro per ora harani ng sentro ng pagsubas kong umabot in 55 kilometro per ora nga naglalakaton pa kanluran, timog kanluran in 10 kilometro per ora. Padayon tayo ninyo mo monitor kay waray pa magpagawas at pag-asahin na kung ngayon ko rin itaraygan. Pag kaya na, waray, kay warning, giniisa at pag-asa para yan ang adlaw, din niya ito repeat. Salit na itong mga ka-vibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, taluwas kumagtuhadagan, pagpakabuhi, basta magikmat laheran mo, pa'y para liwat hiram makalikay,

0: nafas ngan dus menopause.
1: Tiga Seruel, Seruel. Pero ining kuan, ining bagyo yan nagawa si Tunpar 3000 plus pa kilometers away, inin adto nang adaan niya higbaw, di ba?
0: Oo. So, mga kan sa murod man nga ni niya almost probably mga Sabado or Domingo pa ini.
1: Pero extreme na lang niya siguro, rayo ng landfall na kailangan na higbaw. It problema ko na di ko na Mindanao na ulbo.
0: Sinirangan ganda piti itong Mindanao.
1: Kaya magiging makusog yun. Itamaan mga forecast ng pag-asa nga itong mga bagyo kumasulog yun na magkusog may tungod itong paso. Kaya ini nga 45 kilometer, 3,000 kilometers away pa inin na Sir Will. Makakabuylo yun eh.
0: Oo. Labi na. Kaya magpasok ka dagatan.
1: Oo. Makakabuylo yun eh. Nga at pagsulo din nga niya aton. Kumbaga, magmamasbangin maging super typhoon yun eh.
0: Posible ito, posible.
1: Mm-mm. Sige, Sir Will. Damang salamat.
0: Padisito lang pagampo.
1: Of course, oo.
0: Mga pahingaga, damang salamat.
1: Ayaw, ana, ito nga bagyo. Pero ayaw kita pagkuhan ba yan naman at agya mga kasangkayan. Kayo, no, ito, ini nga mga bulan, once na nasulog kita itong bir, mga baragyuhon, ini, rememberan na Yolanda. Nga na mga previous mga magkusog ng mga bagyo ha kung anong ito mga birgi hapon na ito pero siguro may tungod ito kaya bisan ako na-observe ako na ang mga bagyo ha ito mostly nasulod hindi ko na kuhan hindi ko Mindanao yung aside that's why nagiging prone kita ang mga previous years ang bagyo ang Eastern Visayas kay kaudgan nga bagyo di rin nagtitipaubos nagtitipaigbaw di ba so kung sumulod yung Mindanao may puruhan nga permanente ko dito Eastern Visayas itong kuan it may go di ba kay kun di ka umulbuha Eastern Visayas mga kasangkayan North Luzon liwat Northern Luzon iton di ba kay nagtitipaigbaw tanan wari pa nagtipaubos may dalawat na cross siya pero rare iton na cross Mindanao nga diha west side from east side to west side baga rare siya mostly ko din nagtitipaigbaw. Pero ang mga sagunson, usana ini mga kasangkayan niya ng bagong bagyo, puro North Luzon, iti reference point dayon Luzon. Hmm? Salit, kung makaiguman ini ng mga bagyo, han mga previous nga bagyo, extreme ya. When we sing extreme, sid-sid katapusan nga part itong Luzon. You know, it katapusan nga part ba yan naman itong mapa at Pilipinas, nga dihan north nga side, Luzon. Diba? So, dito hiheton sid-sid nakakaigo. Nga nang iba, di ko nakakasulod niya. At makasulod man, di rin nakakalanful hiya. Hmm? So, anyway, tama yung Sir Will, kakinanglan pag-ampul at padis ini. Anyway, saan kita mag-break mga kasangkayan? Tapuson tala ini nga election. Speaking hiton election mga kasangkayan, ano kay, yan na, pagahin kuan, si Sunil, it's survey mangun, si Sunil ito hiya. Yan na, sige na itong tikang itong mga survey-survey. Nga kundi in by the Marcos Administration Alliance Associated

di Ibn Hor an usag yap cabinet member gihapon inhiya e Francis Tolentino haduli e Mark Villar incumbent ini pagkaina adi upod di mga kasangkayan ni Zia Adyong congressman ini member ini tong prosecution panel pagkaina so aminit mga probable mga kasangkayan nga inin magiging kandidato ka senador itong slate hit yan ng administration. It probleman din he, waray pa ni Raulo. Sino ti Raulo? Ngan ikaduha nga ulo. Presidente ngan vice-presidente. Waray pa. Itong, you know, kung kaya nung amulay ni, nga supposed to be dosi. Dosi man. 24 takay kay di man nagdodro nga ni 24 pagkandidato. Kahit nag 6 years man ini, 6 years man ini tira. So do sila yan na itong mga reeleksyonista nga senador. Takay 3 sinira, diri man nga tanan itong ad majority in reeleksyonista.

0: ito nangunguna good permanente rank 1 makasangkayan kay hi Pacquiao andir ini mga incumbent labot lakan kuan hi ma ni Pacquiao out of 7 makasangkayan mga cabinet members iton na administration consider as makandidato kasi senador o kay yun no, ini nga mga secretaries mga co-terminus ini may da nagpapabilin pero I doubt nagpabilin nga tarang kung baga rapyo din ni kung Duterte tanan rapyo din ni kung Duterte hisarot magpresidente nga ni tanan ni mga senador rapyo din ni warain mabibil ah senador tanan ni mga sekretary tanan nga pwente dito dyan ang administrasyon rapyo din ni huwa din nga tanan that's why makandidato rin ka senador oh. Wala ba din ni Kwan? Pero kay iba't niya, di rin pagka-senador, hi Kwan, hi DLG Secretary John Bicrimulya, pagka-presidente niya, di ba? Nagsiring na iya. Pagka-presidente niya, hi Kwan, di rin tumakandidato yung Bulsman, kay 7 years, fixed ito term. Bis pa isarat magkandidato, ang magka-presidente. Di rin pwede tanggalon ni Kwan, unless na i-project nila, i-impeach ito. Kay, di ba? Naitabo ba yan naman ito ang previous administration? Supreme Court, ginprobaran ni Mercedes Gutierrez. Nag-resign la. Ha? Bisan an ombudsman during that time. Ha? Gin-impeach gihapon han kandigong kuan. Kaya di rin man ito yung mga appointed. Yung mga impeachable ini, di man pwede tanggalon niyo hin by the authority la or karoya glad prince. Kaya di rin ni parot mga sekretary nga mga co-terminus ini. So nangangandaman hira of course kay kinahanglan mag it number 1 nangunguna gudida itong Tulfo brothers kunada pagkaya ni Irwin nga ni hinatulusan nga Tulfo duduhat ada nga senador ito sa mga sulod hibin Tulfo kaya ada upod mga kasangkayan itong survey pagkaya na matulo na ini kun mostly dola hi it kay Tano magbugto Estrada he inin bilyar Tulfo o oh, amon magburugto din ako ha sinado oh so madudugangan din Tulfo kaya dahil bin Tulfo o sanira mga kasangkayan nangunguna gabit survey so amin it advantage na ada kami dyan kaya ito name recall mga kasangkayan ang iha pa 2008 pero kay siling paman sano ka man mangandaman kay supposed to be kuno 2027 na pangandaman tinuod dito by 2027 ba makasangkayan kinanglan mahal mahin lugar na hinya pagkaya na mahin lugar na hini anyway makasangkayan standby ha oras alas 5:32 mabalikan napakianan na mahinom dumanay.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
4: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Alas 5:38.
3: Napaki-anala.
2: Good morning, Anay. Parang adakan Dr. Esther Di Paz Abuyabor. Parang adakan Herminia Anghilia Kabil. Good morning, sir. Shout out SM Cares Villages 101 New Kawayan. Salamat, sir. O, kumustan lang ang mga taga-dida Kawayan. Kay John Max Minosa. Good morning, sir Danny. Good morning, gihapon. And likewise, ito ni iba pa na nagpaka-tune in na pagkain na labi na didiha. 100.7 FM. Okay. Anyway, sige. Merkulis yan ang adlaw. Supposed to be may dagwan. Ka-late na. Kakulupore man ini-inirag na i-announce before an adjourn o before mag-adjourn mga kasangkayan. Anira lugod mga schedule. Supposed to be para yan na. Pero kagabi may da... in an advisory han secretary ha Senate na waray yan na impeachment trial kundi buwas. Di rin kita nakaintindi kung ining inin postponement. Gin-postpone ang trial. Schedule unta, supposed to be yan na, no? Kay Nasering, i-cancel today, September 30, instead of September 30, ada October 1, buwas iningadlaw. Thursday, buwas. Announcing to clear the floor for the whole day marathon session for October 1 to 15. So itrason ba anot ma-marathon itong trial pero kay klaro itong session kay you know budget deliberation sige itong budget deliberation na pagkena magkakada siguro rin marathon nga budget deliberation kay you know. Okay na lang siguro di the lower house kay waray ni rasugan ng activity hiton na kuan hiton ano kay ni dakot kinakaon ng oras actually hiton na impeachment trial that's why magkakaadan marathon. So kakulop magkasangkayan sering ko pa baga excited ang tanan pero usa asalit na pa kuan ni kuan ay Senator Lacson na sinya sering ko latin Lacson waray na pawahan. Kay pagkianan niya gintuduan ka siguro kung ano nga itimi bato na mula ito nga diri ka good mga deny waray puro la oo waray actually kumbaga madagmit an ko na iya puro la yes puro yes puro din ko confirm niya ni Mayor Basti ko ano tete pero salan niya sering nga kumbaga usalan na an akon kumbaga maaram lahiya kung maaram lahiya siguro diri kayo sa niya signatory. Diba, ang mga kontrata between itong Gene Corporation, naging tatagiya ni yan iya bugto, si Sarah. Pero niya siya, kaya kumaram lang, kung ay iya, ito niya, rakit na pirma. Kaya siyempre, bagan something sort. Pero nga tanan, iwa rin niya, deny. In fact, may mga gin-additional niya, ang mga numero, nga gutilaan, gutilaan ko ang field jeeps. Pero naramon iya, ngalong 13, at na ngalong 13, hindi rin 13, 19. Dahil nagkakalilisin, hiranay, pagpurbayanay ko no kita, kaya natin mga... Ana ang mga papil, mula ini, di rin ngayon na siya, may sobra pa. Nasusumpumbaga din ito, iba, giniibanan, ang kanbasti, ginpapakatutulay, ahiya ko, pero good, ngalong di rin 3, si Kins, and di sinuibi doon, or mga something suka dito. Talit, oray mag-iha. Babe man, actually, in fairness, liwat, ano, bagayon, maupay man, iban aton expectation, actually, nga di rin makanto, magiin arugante diri magasing pamanamo ini itong sinisiring nga ayaw kita pag-judge diri sa tao may tungod kay tatuan hiya iti ya ka haircut magasanggayan bagan something nga diri di ba i-judge naton diri kung maghaakon ha nakikita ko nga bagan behave man hiya nga an ya professionalism nakada may da so nasita lot ang prosecution kakulog kay isasalang lot ni Rakenak at Trillanes

0: kiral at isasalang ang tetralyanis sa kulup after kang basti. Kan mayor basti na sing ang depensa. Ayaw anay daw, ayaw daw anay. Ini baga tirada. Baga mahilig ka mo surprise witness, di rin asyad na kakalender baya naman nida. Ha? Taga-amlak kundik na sasayo po taga-bangko supposed to be. Ani yung gihap ko nungin buhat ang hadi. Ha? Gin surprise gihapon ko mikon nihot nga pagtaga major pero wala yung magihan major wala yung cross exam kaya bagayin wala yung relevant actually ha? So wala yan na subuhas may da huibis instead nga kuan inin ano gani kay sigurado ako pag ite natapusan gihapon ni Nira kay itira target before kaya di naman maya igadadrop ni Rano saan bribery wala naman la o hindi rin ang direct papadayon. Kaya upat ining article of impeachment. So, an panarhog, an grim threats, tapos an confidential fund, yan hindi nga unexplained. Supposed to be upat, kaya may bribery pa. Kaya dadrop nera para makuan ini. Pero, wala pa finality actually. So, kunit may tataboy ito, kung pananglitan, diri pa magpalusa din kay maram ka mo, it's Supreme Court nga ni di rin mag-intervene hini, di rin magkuhan itong, it's Supreme, with regards to threshold ba? It's Supreme Court, di rin mag-rule, di rin magkuhan din hin-ruling ba? Kung ini ba nga tama ba ang gimbuhat, di rin ba, di rin mang, di rin, kay it ground ba kasangkain kung kaya nung gindara Supreme Court, grieve abuse of authority. Ha? Ay, you know, may daman authority supposed to be an impeachment trial, kaya lang, bagin naging abuse siya kay waray magstick hirahan supposed to be gintutuhan nga amo go dito 16 of all the members despite ito gin iba amo ito that's why grave abuse of authority gin dalagan kun diri ni magpalusan nga human night presentation mga kasang di pa magpalusan Supreme Court diri pa ini resolve di nga inin human na iton ikatulo it maglalarang dida ansyan nga ruling ang 16 two-third of all the members kung diri mag TRO diri magpalusad din ano nga ruling itong Supreme Court ha it maglalarang dida maram ka mo kung ano 16 two-third of all the members kaya diri makukuha diri makakakuha tinuudla hin 16 kaya na tres here although kuan na lay tong kinahanglanon pero maaram ka mo kay kumbaga survival ini ha ikaw niyan kuan bilyar mga bilyar ha ikaw magapil sige daw likewise si Loren Ligarda bangin magprepare na lay to here nga atubango na lay to ni Rakaso. Anyway, bilyar di rin man ito mga plundered kaso, mga bailable man ito. In fact, may danira reservation, nagbuhag na hira. Ito sa ada majority, ito sa ada minority. Nga supposed to be pareho hira majority, minority. Diba? Loren Ligarda. Diba? Kaya man ito mga posibilidad nga posible umalapon nga dingan. Ayaw kita pakasiguro ti ito nga tracing hira. It majority. Ayaw kita pakasiguro. Diba? Kaya nung survival ini? Una-una, ha? Kung mabutos ka masyaring okay dire ako para direktihan mabutos ako para in conviction makadto ako dito pero kumbaga itiba lang dito tunaon at may mga reservation ito masyaring hay nak magapil iti ito nga iatem kayo no magkasangkaan by next year limdak net presidente tumuod ka mo diri so by 2017 magiging limdak na itong presidente amo ito reality. When we sing a limdak, waray na, dir ko lang natin matuday, bisan mismo tiyan mga sekretary ito, kumbaga, aani na didit, ira man babalhin, hinahinay na ito, manlalakbay na ito, nga dito mga probable, nga dito magkusog, nga posibleng magiging kandidato, magiging presidente, future president by 2028 presidential election. Hinahinay na, now, hain ka magapil, sige daw. Aadi ka, although administration niya pagkaya na, ngan posible ka pakihaan na pagkaya na, or aadi ka at 6 years. Siyempre, aadi ka at 6 years. At akong punto mga kasangkayan, ha? Nga, kumbaga, survival ini, ha, pagkaya na. Survival ini. That's why, kung masiring, may impeach ba or mag ma iton word ng impeach diri proper kuno kay impeach na hiya after di diha house na impeach siya adi trial para in conviction iton proper kun hindi ni not not impeach kay impeach na hiya but to convict or acquit makukonvict by Sara Duterte o diri amot na ako din hinga pakiana yo kay you know sing pamahan na kimbatian tamo ugot ka mo diri ini nga sitwasyon na pagkaira between hit Marcos ha between hit Marcos ng Duterte tamiling na lang adaan hintaguan hingkod din nga di kagod hikikitan paro kang bato ipibibim tinaw dito you know mga kasangkayan inin hindi kita itong sing pamanag programa Real Talk binugasa lang nga istorya oh labi na pagkaya na kay kung diri ito kung maging diri ito convicted hikwa diri makonvict ito kayo no diri man actually ayun na kita ito nga based on merit nga supposed to be based on merit ha diri ito numbers game ito maglalarangin din hi between ito majority nga ito minority tumugot ka po diri amit ito may tatabo ay nakita ito nga mga merit diri ka naging influensya kita kayo no diri magkita upon din hit Iraq ha oh salit pinaninigura yun know, mga kasangkain ko kay ano kampante Sara aniya kampo hindi ka pagtaga impeachment trial di ba despite nga di maatindir hiya kumbaga ay wariton kumbaga di kampante hiya nga nagkukuhang ko hiya nga di rihiya makukunvik ha di rihiya makukunvik kaya ano ito lagi nga pagtaga 2/3 of all the members 16 di rin makakakuha in 16 ha nga butos so madaling istorya di rihiya makukunvik di ba that's why kampante hiya mga kasangkayan yan kaya nag-iba man ang threshold ha and all the present man nag-ubos ang threshold from 16 to 14 makukuha kung 14 makukuha mga kasangkayan so yan na amo iton kumbaga nagkukumahog siring pantagalog napito ba daw ini magbaryable that's right prayer nila nga magpalusad God in favor para hira kay kundiri magpalusad iton Supreme Court in ruling mga kasangkayan or TRO human na itong proceeding, human na itong trial, mga kasangkayan, it maglalarang nida ang 2/3 of all the members. Ansyahan nga ruling. In fact, siya rin pa man ni Chis Escudero, kung kaya nung awaray bumuto siya with regards sa pagbaguhan threshold and ihap between han all the members ng han present, kaya na-stick hiyahan iya ruling nga siyahan nga 16 2/3 of all the members equals 16. So, di't maglalarang ang ruling ni Kuan. Pare man niya baguhan niya ruling. Amo ini itong may tatabo. Bagat barangay eleksyon, ano? Tayo na, sharing ko pa man. Sigit pa masada si Topag kaya na. Sigit pa masada si Tong. Hain kita magapil. Kaya, you know, by next year, 2027, presidente pa man, presidente. Pero amo ito, sharing ko pa man. Ang mga previous ng mga administration, 1 year, iba nga ni, before pa, more than 1 year pa. Ha? Nagiging limdak na ang presidente. Di, let rin natin. Bisa na US. Amo ito mga kasangkayan. Nanaw manggo dito. Kaya siyempre ikaw, nga ada ka posisyon, mangangandaman ka kung mahimo. Kung ikaw in elected official, may plano ka pa pagkandidato o trong, kita ni mo, ngayon na administrasyon ka, di rin na baga maloya na. Ngayon kita't magusog, it mabanggahe iya. So ba, transfer ka nga daloy. That's why, kung baga anot mandar, in fact, bisan nga anit mga sekretary ito, kunya na kita ka nga baga, na action pala pag ring hit ng imo cellphone pinu yes sir oh ano yan na bangin sa meron ka pasensya sir lubat pasensya sir waray signal sir waray pagkakunay mo hindi ka natuturon anay ada kay di rin pa kita mag-urundang ha dago pa ito na itong panahon balita o temporary yun natin sa dan tapos may da pagkat kita utsumin otos kaya lang may da kita nasunod ng taramdan ngan may da pa kita mga komersyal temporary yun natin sa dan tapos nalutin nga itong taramdan iyo taramdan
1: napakianan na
0: Engineer inin Ronel Lagay Angay Engineer Mawi Liren ini naman Hika Vibes Dani Murbusirkias nagpapasalamat tayo pa rin yung pamati oras makasangkay 5:53 mao paingaga aton nga tanan
1: napakianan na.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. City Grandstand. Get ready for Unfiltered. Top Loban, the voice behind the hit, Paraluman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit. Makers and its Showtime performers, Baby Doll. And fresh from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Binny.
2: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah.
1: Addie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
3: Powered by Enigma Events and Production Incorporated.
4: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
5: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
6: Oops! Paglilinaw!
7: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
8: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
6: Oops! Paglilinaw!
7: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
9: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin niya ng karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan!
6: Oops! Paglilinaw!
7: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
10: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
6: Oops! Paglilinaw!
7: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
11: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
6: Oops! Paglilinaw!
7: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalantaan. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Macacohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcorp Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcorp Project, pwede mo makadawat og training, technical na suporta ug alternatibong panginabuhian. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcorp, atong kalampusan sa dagat, sigurado!

0: wala silang masabi yung radio.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Alas 6:18.
3: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
2: Opay nga ka mga kabugduan, adlaw yan ang na Merkules, Bitsa 20, Bitsa 30. Oh, last day, hit bulan itong Septiembre. Tubtubla kita yan ang adlaw, hit bulan itong Septiembre, buwas sa Oktubre 1. Good morning, hey, welcome han aton programa, yan ang aga.
3: Panindugan!
2: Magkakaupod kita tubtub ha, alas 7, sumurusobra yan ang aga. Kamusta ka mong, and welcome na ito na pagkaurusa. Taramdan, panindugan, maupay nga aga ha iyong tanan. Mga ada merkado, ada sarakyan, haira mga cellphone.

kinahanglan matagan hina sigurado nga katalwasan. Kay nakita kong balita kagabi, nagkaadan landslide di may Samar nga area, may pinabak daw. Pero kaninan alas 2 sana maagahon, yan nga pizza at pizza 30, ini nga bulan September. May the low pressure area, ha? Ang agin mo monitor, adi pa gawas ito na Philippine Area of Responsibility, itong PAR, ha, Pilipinas, gawas pa, no? Nga na has developed into a tropical depression, no? Agin monitor lugar, nga tikang ha, gawas sa na Area of Responsibility of Pilipinas, han pag-asa in naging tropical depression, no? Mga karuyag sa inyo nini, naging bagyuhon, no? Ilping, agin mo monitor, no? Na-develop nga tuhin tropical depression na, no? Kindly check ngan pagbantay, pero ang hinungdanhan kakulop nga urahan na sering nga pag-asa, may tungkol ang tinatawag nga ITCC o Intertropical Convergence Zone nga naka-apikto sa Palawan, Mindanao ngan, Visayas. Among may dauran kakulop, may mga dalugdug nga ni, no? Regular nga ratak-datak na kalangitan na kakulop nga adlaw, no? Doon na maraot nga kahimtang na panahon na mahitungudan na uuran, no? Ito ang naging hinungdan, no? Og naton mga tanom in natubig-tubigan kakulop nga adlaw. Good morning, nga na siyempre naton mga istoryahon, no? Ang pagbulkasan na excise tax ha liquefied petroleum gas na nakatalaan ada nga implementar ang pagbulkas liwat ha mga diesel, no? Suspend la, no? Suspensyon, no? Ha, nakamonitor kita ha tinsiring paman Strait of Hormuz, no? Didi hamay Iran, no? Baga iton sitwasyon niya na Iran na ito na nangangaruhin pakiistorya. Pagka mga sugan na ini, it leverages din na itong Amerika. So, hiyan at masusunod, no? Pero pwede liwat nga gin-iinwat la itong Amerika. Yan ang mga panahon it Iran. Wari man mawawara kahit aton biling ha aton mga treaties, labi na't mga treaties o convention, mga ginsabutan, hit kanasuran, akalibutan, connected hit kamurayawan, hit nga tanan nga archipelago o gadiin man nga parte hit kalibutan. Alam din ang gulit itong tinatawag nga United Nations Charter, no? Nga itong ira ginihingyap in maupay ng relasyon, hit kanasuran. Ngan kamurayawan. Okay, may damag propose dida para in Oristoria na para maging inin mamurayaw. Kaya anong inin kaya anong madiri man kita pag atubang kung para ito nit ka kamurayawan, no? Kaya natural la nga dapat mag-Oristoria para hin kamurayawan, no? So kung nasugan na nga ni ito, no, kay bagay nin sakit gihap hit kanan kalibutan, it presyo, hit krudo, no? Pag sumiring nga kamurayawan, di maubos iton it presyo. Pumalik na nga niliwat it bumbahay, aga pagira, na mahal naman iton it presyo. Amo ito it natatabo di diha Iran nga na hito na Amerika hito na era kahimtang ina mga panahon, no? Magabaw ito na hunaon damo itong inaatubang nga problema hita
Amerika.

0: No, pati ito na artificial intelligence ha Amerika gimpatawag na nga tanan kay gin it mga kamag-araman, mga eksperto nira nga talagang tunay nga mga delubhasa ha artificial intelligence gin patawag ni Donald Trump ngadto ha White House, no? Ha White House diri Congress it nagpatawag. Ni ini in nangangaruyag sidngon nga may adagod concern nga importante it artificial intelligence kay presidente pa it magpapatawag nga ipapakadtuon pa kamot opisina it presidente ay may deliwat ada intelligence nga nakuha ito na pangulo it Amerika nga delikado na para mga kinabuhi itong tao ini nga artificial intelligence. Ana katahap han magkadaan closed door meeting hi Donald Trump kan hi Xi Jinping ha White House. Amo ini an hinungdan, no? Nga usahan mga importante nga ginistoryahan amo an artificial intelligence. Kay anong gamit nga tanan mga kabugtuan? Hita paka-advance, hita paisan-isan, hit teknolohiya. Kung iniin puros maging hinungdan, hin kamatay, itlahi itao, no? Nanhad to, propareho inin oristorya, nga na maram ka mo ito na gira kalibutan, nagtikang lainin mga armas ng mga bangkaw, mga sundang, ana waray pagod kadidiskubre ana mga pwerte nga banggiitan nga mga armas nga pusil hasta nga na imbento na ang kanyon na damo na nga mga high powered firearms and ultimately naabot na hantaw ang kadiskubrehan nuclear bomb, no? Ang mga nuclear weapon, yun na, hindi diniskubre pa nga, ha-Iran na kung paano maimbinto yung armas nga usala, kahulog, hausang nasod, ripyod, tapos nga tanan itla, hiitaw. Matong kinakahadlukan han Israel, no? So, waray pa wantas ini nga pagpinamiling hit research sa science and technology nga naimbinto na itong artificial intelligence nga threat or hulga gihapon hiton humanity nga existence hiton human lives naninilikado kamo nga ini in imbis nga magamit ini para hin ikakaupay tao halahi it kalibutan ada kay na abot ini nga delikado na para ito na kinabuhi itong mga tao ha kalibutan nga kinahanglan na niyo pag istoryahan. May da usa nga batan-on nga siguro genius ato nga nagyakan. Tikang ha Europe, didiha by BBC, British Broadcasting Company. Hapirala kuno ka adlaw na labulan, mamatay na itlahi itong tao. Bangin ini nga artificial intelligence asyat maglugaring pagkadto hit mga hinipos nga nakaprogram nga mga armas. Nga na kun ini in mahabaro pag-operate hiton inin mga armas nga delikado para hiton lahi itong tao including itong mga nuclear weapons, no? Nga napapabuto la unta kun tao it magpabuto, no? Niyan kun masulod ini hit artificial intelligence di ba ini ma-operate kay mga computerized naman yan ang mga panahon. It gira yan na, di rin na harap-harapan nga bagta kay good, no? Kundi rin papa-untugan ka nala hin distansyado nga operated nga mga nuclear warheads, mga distance operated missile, no? Para ba din hiha aton ang tinatawag nga Enhanced Development Cooperation Program ang Amerika nga na Pilipinas din hinira ha airport sa Tacloban pagod pabuto pagpabiyahe in usang missile nga diin pa ito umuntog dito hamay somewhere in Luzon North nga area no? Kadagatan. No? Pero din niiragin pidlit ha Tacloban Airport ada maagahon or kalapos ang katot ngang gabi. It was in the news nga an untog hana maong missile somewhere in La Union ba ito or Isabela an ira target na kanto suga dito so on pananglitan ma in mga artificial intelligence ini because dir initi kang hin nga tao nga kabright but mahitungod dito na ka computer operated or nakapaglugaring ini no malaksi hiya maka sagap kung paano i-go-operate pananglitan in armas amo man lat ikakamatay hitong tao no ba man itong building diri man ini-operated nga tanang computer nga pwede ni mag-collapse kung sharing pa man ma-hack pero ini nga itong mga armas labi na US may danira battalion hin mga artificial gihap nga mga sundalo nga adto ha outer space ha ito na paisan-isan ini nga mga inin geopolitics ini nga mga inin revisionist no nirinira karuyag nga itong Amerika magpapabilin ha ada ha nangunguna hit pagdominar ha kalibutan. So it mga kakompetensya ini China, Russia including Iran but di rin at Iranian na kay lupog na adhaton. Ramo ito puro ini di rin karuyag nga ma behind hirahit Amerika, no? At pa ini didakan si Jinping kay itong China, di rin man ini known nga radical although mga magkurimot ini pati panhimon tao ay dumamon era population kaya nagkaadaheran tinatawag nga one child policy damo-damo ano para kaunon sige pa man bisan kuno na nga uto-uto di ba? Sering ni Emmanuel Yeren bisan mapasu-pasu durog no. Kaya dumamo ang tao. Makurimot itong China, no? Well, inin era mga pata karanto noon, in natuod yun dirata in communism, no? Na influensyahan nira na pamuno ni Mao Zedong at o mapanahon na era ini ginpadayon. Then, with modification, hasta nga nag-renikugod ang China, no? Kay nakasulod na era na prinsipyo han trade, ang pakipag trading no hirain nakikipag finance ha iba-iba nga mga kanasuran no magigipag negosyo hira no set amon ira produkto na halinan maglaksi hira padaraniran ira mga bright mga estudyante sa Amerika ginkuha nira ton mga teknolohiya didto nga ira gin na daraha ira nasod nga ira pa gin pa oro opay no so may dahira mga armas kaya nagihapon nira magpalupad hin inin mga astronaut ipakadto sa bulan no? No so ini nga mga marka in mga tikadto nga superpower para itong challenge itong Amerika no amin it risk itong tao di ka pa namamati niya na kay pagkapagkita mo, pag pinamati ko man, di man mahimo nga sura, no? Pero mapariho nga, ninihan na COVID-19 had to, no? Nga baga gibabali warayla, no? Pero ini nga mga artificial intelligence, sumiring na nga nino, pamataya ito ni Dangay yung mga... yung mga, you know, bangin sumulod na ini dida, magpuro penetrate na ini, nga maging viral ini nga tanan, nga Mut mag-operate ito yung ballistic missile. Malingahan ito. Ipaatubang ini nga diha kuhan. Ano vision ito ng ChatGPT yan na mga kabugtuan, no? Pag-abrim mo itong ChatGPT, AI, no? May mabaton na yan. Hi, hello, good morning, no? Yan na, baton-baton, magugudin tao ngayon mo ka-istorya. How are you today? I feel bad today because, you know, sasagdunan ka pa tumumarhin paracetamol. Ambisan, ano, imo ipakiana, mga kabugtuan. Tatagang kagudin, you know, kasayuran. Di kala baka maghinubya pagpakiana, no? Iri na yan na tao ito ni mo papakianan para ka masayod. Imo nala cellphone nga mag-download ka lahin. You know, waray ka ka-istorya mo at ka-istorya. Pakiani, am I handsome? No? How do you smell me this morning? Am I beautiful? No, may ka-istorya ka na. Yan pa man nakakatuwa, no? Lagad ano, no? So, dini na kita ni umabuti taton teknolohiya. And including, naninilikado ito naton mga kinabuhi, kay ba, ginini mamagin mas bright pa aton, no? Ano na, mga natitirok ngay mga informasyon, salit delikado na. Ako lang pa kabugtuan, ambot ko na tama ba ito nga, inin pagpatawaghan na mga taga-prosecution nga paatindiron ni Mayor Baste Duterte ha impeachment trial kakulop nga lang, no? Kay may dito mga pros and cons, no? Well, na ang topic ko dito nila ang Gene Corp. Hindi nga Gene Corp ko, no? Baga, well, ang unang madali ni maintindihan, ini nga Gene Corp Corporation, permiha mo nagdidinaog ang catering sa Davao City Hall. Cater ba cater? Kung may da mga bisita, papakaunon, bata kay, nirelate ton kay mga ginatusgatos nga ninukot-yukot at giniistoryahan. So, natural ang mga SOP, for example, kung naman ito tira ka royag sinyon, no? So, ira gin bibiling kung ano kasuok ini nga Gene Corp ha iyo, no? Kaya noon unang adlaw, nakabutang kasi ini ha statement of assets liability sa network, subject ka impeachment, nga na nagdeklarar dito nga may dania interest ha Gene Corp. No? So, ginsusulso git prosecution ini nga tanan, no? Prinsipyo ha, rules of procedure. Ay deklarar kang hostile witness. Pero di man matatawag ng hostile kakulop, kaya na-cooperate man yan, no? Gina-deklarar ang impeachment court niya hostile witness and testigos, no? Napamakianan, no? Na namamakianan, nagkakandakan na direct examination, no? Former spokesman ha Supreme Court ha panahon ni Chief Justice Maria Lourdes Serino, i attorney Professor Chudorote, no? Waray ni inin good magin interest, maging interesado pag fiscal, pag huwis, no? Aniyala gusto magpabilin ha academe and mag-practice dili ha private, no? Professor ini ha University of the Philippines Law and hiya kakulop and in charge, no? Para mag-conduct in direct examination kan Mayor Baste. So, ana aton baga na sulsog dito, waray mangun baga masyado nga smoking gun nga nakuha ang mga taga-prosecution, no? And sharing ni Mayor Baste, ambot ko no have back. Maaram ka mo ito na back bids and awards committee. It committee nga igin mandarit balaod nga mapurma para hirait in charge in pagpabidding in mga purchases kung anot mga papaliton, anot mga babayaran, anot mga pipilitian hita gobyerno. Pirmi amin nga bids and awards committee it mamimiling kung hain it mas efficient ngan economical. Meaning, hain makakabintaha nung kahin madisbintahaan itong gobyerno ngan kung mahimo, barato pa. No? Barato pa, it gagastuhon it gobyerno. And hindi rin natutuman ini, nanhikad to ka mo hiniha ombudsman, na hindi rin nasusunod ini. No? Na mga proseso. So, an natabo an mga pamakian na kakulop, pakian na kayo nga pag nagbibiding kadamo ba ini nadagaan hininga kompanya nga Gincor, no? Baga majority ini ang shares gintatag iahanin in sick, no? Nga nakabase sa Davao. Nga na sinisiring nira nga kinakaroyag nga magmayorhan PhilHealth an una inrekomendar pa para maging diplomata abroad, no? Direk sigurado ko na nung aposisyon na ito na pero waray karauta ini nga mga katungdanan kay natural na karuyaghan na magkaroyag itong tayong mga Chinese businessman mag-attender lahat ira mga negosyo. Di rito na ira karuyag magsulod-sulod ito na inin grupo ito na adha gobyerno. Magin kaparte ito mga issues na mabukag kandidate mga kontrobersiya na ikaw in magkaada pa yung mga problema. E nga naman imo negosyo, kabisado mo na ito. So, amo ito, no? Waray, baga ma, sing pa man waray, baga na-establish na rito nila. Pero good man, baga may papagawa sa itong diri, baga tuuron, kay, kasi yung dirik na kilala itong Gincor, diri na waray kasabot itong mga operation, pero ambot ko nung bids and awards committee, no? And, so matutal, baga waray na baga dako-dakoan yung mga dida ini na nasulsog, no? And na highlight lugod, no? Pamatiko, nakabintaha. In terms of exposure, no? O na baga political mileage, baga lumingkod ka nga ni witness stand hita impeachment trial, nakilala ko din na you know hibasti labi na mga DDS habog us nga Pilipinas di ba ha kalibutan, no? Ang bintaha iya kay na ipakita niya at iya personalidad ano paano mo lang lahiya magyakan, no? Na ipakita niya nga tikang hiyahin pamilya, hin mga politiko nga na may adahi command, no? So, ini in, you know, naman mga kaya diri at tupuros baga, you know pamatiko mas nakakuha at to and, you know, ay pamati ko nag-take advantage sa he busting ini ba ini panahon ko na ini pabor ini ha so ganito ba, no? Kaya waray malabagan na dako-dakoan niya bagay, no? Nahi advertise logod he mayor busting, no? Amo ta kun baga perception iton alas 6:47 mga painumdum.
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Xanthan Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alas 6:51, supposedly, yan ang adlaw, Merkulis pa man, di ba? Ay napaunta impeachment trial, yan ang adlaw. Pero nakabasa ako, ambot kong legit haton, no? Nga suspended, waray trial, yan ang adlaw. Ha? Amito baga naka-smile kita. Kay yan ang adlaw, nakatalaan ipresentar hiton panel ang prosecutor si former Senator Antonio Trillanes. Ini pag wad-wad na tinatawag nga sinisering paman ng mga questionable ng mga karikuhan didahan na akusasyon ng impeachment. Nga na ang ipipresentar unta, yan ang adlaw, si former Senator Antonio Trillanes. No? And may mga comment-comment dito sa social media nga i-presiding Senator Chis Escudero baga ginigir asan hit nababasa mo kuno nga i-tendency hindi ri ipapresentar hi Senador Antonio Trillanes como testigos. No? Ita ira baga pagkita hindi rin yung mga sering pamanhababaw ng mga katahap kay it mga nangagbasa hini ng mga kiwa ni Senator Presiding Judge Antonio Trillanes in mga dire laliwat mga ordinaryo ng mga vlogger, no? Yan ang vlogger, may mga journalist yapin ng mga tunay na talaga na maaram, no? Na para mo masulsog itong usahay makuripin sa ron nga isyo nangin hanglan itong analysis nga na kung maaram ka bumasa hit mga panhitabo ikaw itong it nangunguna, no? Nga na di na ka nakakakuha hindamo nga mga followers ha imo vloggers kay na kikita nira nga worthy nga ikaw in pagsundon nira para ito na imo mga ginpo-post ha imo mga page, no? Sa salit, yan ang adlaw, anira basa, kaya kuno inigin suspended, kung tinuod man, nga waray impeachment yan na, kay para diri makatistigos i former Senator Antonio Trillanes, okay? Igawawadwad good nga tanan kuno ito na mga detalye, no? Kung iniin mga may ada baga alalay ita mga order kahiyaman na impeachment presiding judge si Chis Escudero. Nangangahulugan ini para haaton hinduha nga butang, no? Nga either nag-preside ini si Chis Escudero. Kabaga dapit pakita nga adihiya ha majority hit mga senador, pero it kamatuoran ini it kaloyo o kapinit hit iya kasing-kasing na nga na hit iya usang abiksal in na nananagana nga di hit ha inaakusaran itong impeachment, no? Meaning diri good bugos na iton iya lealtad ha majority nga pro matatawag nga pro impeachment trial, no? Well, ikaduha, may da rason para magsuga dito si Senator Chis Escudero kay pagkita ko iya ni kikita-kitaon kung ano iton sasangputan hit husgado ini nga man eh, sinugad-suga din eh. Iya ini kalugaringon interes ita inuuna diri ini nahinen sering paman public office sa public trust diri to na siya iya inuuna na yan ang mga panahon, no? Kung diri ito ni interes anot iya interes may din ni mahirimo nga kaso mas mabugat pa init ebidensya kontra kana former speaker ang Congressman Martin Romualdez si Chis Escudero nga na diri nga ni niyo nababatian niya na kung ano na ang update nga na hain haton, no? Waray ginpapagawas ita mga investigador kung kumusta na ang iya kaso kumaturog, no? Kumaturog precisely kay alangan naman na aristohon mo it nagpipreside hit impeachment trial yan ang mga panahon may sulod dito apresuhan madi-derail nga magugubait kamada hit nagpapadayon niya impeachment, no? Pero nagkikita-kita ini hit Chis Escudero nga amon at kasing pamanan ibang mga vloggers amon itong rason o kay ano nga tihikang dito minority lumakbay na liwat hiya nga diha majority, no? Ete kang maniniha majority, kaliwan niya ka Senate President, kanto niya minority. Pag kanto niya minority, may nabubuhi niya nga kaso, nga bangin niya magkalagong-kagong, tabok niya nga di majority. Nga na, naging hiya pagunit nag-preside, no? So, ada ito dida, itong iya mga language, itong iya lawas, mga body language niya, makikita mo, no? Ano't iya sinisiring natin yung interes ni dida? Awen iya interes iti iya kataluasan kay kadua at iya political you know kun hika masulod ka nga to ha presuhan mas ba makusog harayo la ito ebidensya tan pag ibabasar tat pasamwak di dia publiko harayo la nita mga ebidensya nga ipinapasamwak liwat kontra kan House Speaker Martin Romualdez, no? So diri pathiya yan na inin sering paman pag-iistoryahan nga na-file na mga suga dito waray ito kay diri karuyag nga mabalaong it nagpapadayon ni impeachment trial kay importante ko diya una hiyat na preside ikaduha it iya butos ginlalaoman ito iya butos may na nga ni sinyalis nga naakos niya nga diri sumon o da majority. Ano ang sinyalis? Ang pagpaubos, han kadamuon ang senador, nga mabutos, nga imbis nga disesize, ang two-thirds si ubos-ubos, nga dahit mga senador lang nga aktibo nga naatinder, hit trial. Ang butos ni Chis, inag-uusahan lapagod, nga diri hiya pabor, nga iubos, ang kadamuon han na disesize nga butos, nga ito mas guruguti, ha pag basar han tinatawag nga to thirds. So hiyagod la nag-uusahan. O pay pa nga ni Senador Mark Villar kay bumotos sina pabor hambag paubusan ni si Saez nga kadamo na boto. Saan at karay signo nini? Pag abutin niyan nga ito, katapos-taposan nini nga impeachment trial, basahan niyo it ano it magiging body language ni Chief Escudero. Kay kung pagsabutin niya nga diri mako-convict, ha? It subject it impeachment, maabutos ito dito hit pag-absuelto. No? Pagsabot liwat ini nga mako-convict, didako bumotos liwat ini didit majority. No? Kay kunain niya makaka binipisyo adto hiya. Kay kun bumotos siya kontrahit masunod nga inin makusog nga kandidato pagka presidente, maninilikado ya kay ada nang ada dito niya kaso nakatamtam bangin dumayon hiya nga to Korean hiya paggawas na. No? Si, pero kun pagkataniya nga ma-i-impeach na o mariremove na at ikang nga katungdanan, adaliwat ito ya, masunod ito. In other words, may pagkabalimbing hini, pero ginihinay niya nga diri hiya masakpan hitao, takay nababasa lagi hapon. Kay may adaniya hini ka ng karuyag niya, personal, ito niya kalooban. Ana iton imo kalugaringon inaabat in makuri mo iton na kontrahon. Pero amo itot mga master ha politika. Sinatawag ni Machiavellian si Niccolo Machiavelli nga inin mga attitude, no? An mga sunchu, no? Pagkita mo perdika. Ay la nay pag pakigato. Niwan kala nay. Pag good boy kala nay. No? Pagsabot nga kakayanon, di abanti kaliwa. Takay ini bisan pag hain ito, may dito niya mga personal nga itira good hain, itira kasing-kasing good ito. Ada good ito hira. No? Kaya ini observa nila niyo Senator Chief Escudero, no? Kaya ini na pag-suspend niya na ito na trial, ambot kung you know may kinakabarakan ita para di rila ari makatistigos Senador Antonio Trillanes, pero nakalista ito nga testigos Senator Antonio Trillanes. Siguro ana mga taga prosecutor inakuha lahin timing, kahit timing adagyap iton hita panutduan iton art of war, no? Hain mo isosulod yun. So, amo ini timing, ini dini, no? Amo ito hirap ka nakikita, ini dini. Hita pa nila prosecutor, so dapat yan na naunta nila itong ipipresentar, no? Kung di rin magkadaan sa trial, yan nga daw, maupay man panahon na Manila, waray man na uran, waray man na pupudos, waray babaha, no? Ha? Anhiman nga ito nga haaton itong intertropical convergence zone, ba manti ito nga disulod nga in tropical depression in waray pamanggo dito mga epekto nga suga dito sa Manila, so waray untarason, no? Para diri ipadayon itong trial yan ang adlaw. Pero may Senador Antonio Trillanes may gindadarahin nga mabugat nga ebidensya, may smoking gun ini, no? Ana iton mga napaka pro majority dida ng mga senador nga kumbaga pagsabot ni ra di man madadamage sa waray problema ini, no? So sige, testigos ini ko ana, pero paghinga di, no? Kay ha experience naton ha pagkinapot inin mga balita ng mga commentary program. At yung impeachment ni Joseph Estrada, impeachment ni Renato Corona, no? Didigod at na hibang pirmi ha kwarta, no? Gintitikangan yung mga topic in pirmi sal-in, no? May digod mga tinagotago mga piniit-piit nga diri ma-explicar nga karikuhan. Kaya tinatawag nga unexplained wealth. Papano ka nakakuha ini nga kadamong kwarta? Amo itong makuri ba ito nun? No? Kaya ito na rumbo ng ragudos. Hit mga nangag kasulod na politika, di man obos nga tanang. Inaamo ko dito ta dadida. No? Kaya ikaw liwa, ito nag-aambisyong kapan masaraas nga katungdanan, no? Sige tim tirok-tirok o hantok-hantok, no? Nga na pag abot yung panahon, gagamitin mo ining armas eh. Amo ko din pinaka-powerful. I hope nga, yan ha, inin with mga nagkikagawas, nagigitan mo nga panhitabo, in this will lead to change, reform. It aton inin mga pamunuan, no? Ha? Nga na nakikita hita mga tao nga talagang tinutuod ni President Bongbong Marcos, no? So to the best interest god ini hiton mga tao nga na pag recover tinatawag public offices sa public trust, no? Eh di rin na nga ninatapo din mga tao hakatungdanan hita gobyerno, no? Maraot iton hindoro. It mga tao diri matapo diton ira maupayin kabubuwason. Singet mga tao in amo ini, no? Makuri na, no? Kaya ini in magpapabilin, no? Nga hinihirutan ini nga mga gios na up to the extent of suspending impeachment trial today kun amo man, ha? Bangin na hi Senador Antonio Trillanes just like Luis Chavitzing son against Joseph Estrada at that time niya pagkapangulo, amo inita makikita man ininiyo din ako bangin pagkita na kabo. Kay bagan hining adlaw, bagan mga tao in sharing pa ni Mano Felix, baga maluntog naman ade. No? Pagdating pagkadahan mga tinatawag nga shares of stocks, no? Ha? Pero nung pa nila prosecutor, nakakita na siguro ang timing nga ini na ang time, no? Nga isulod nga testigos. Ha? Former Senator Antonio Trillanes, no? Bantayan na ito nini, no? Kada inin kada personalidad makabugtuan ha politika usahit at mga hingkikitan nga eksperyensya may da natural nga makusog nga katugbang mo, no? Like hi Laila de Lima amo ini natural nga makusog nga katapat in terms of human rights. Nagbabangga ay ito nga prinsipyo kay an proponent na sharing nga dapat ini nga mga illegal drugs wala ini mga rights dapat ini tumbahon na lang nga puuhon it mga lahi, no? Ano may Laila de Lima natural na sina ayaw kay may da kada tao may katungod mabuhi, no? An so di good ka magkakapareho, no? Bisan san o oh, kung amo ka mo ini nga mag-uyab di ka magkakaasawa iton eh, wari ka mo himaya kay magkaiba ito niyo pagkita, no? Oh, imba ka mo ito Jesus Christ ngan ni Satanas, no? I'm sorry for that example, no? Senador Antonio Trillanes is amin ita natural nga inin kakontra, ha? Ti kangan unang administrasyon kaya amin it na kakasulsog ha? Na nakikitan pa naton ang nawong ni Presidente Duterte hadto hangintapo ang mga reporter nga may da kadaw billions nga deposit, no? Campaign period pala to. Nakitaan naton ang official expression nga ba na natiguhan ada ni Senador Antonio Trillanes. May anon masisharing mo ini, no? Eh waray pa man, siyempre natural. So ini nga mga background niton pati ang mga taga AMLAC hadto naliwanan kay na may nakapenetrate eh, Antonio Trillanes dito AMLAC, no? Napausan pero ang pagkakuha ining dokumento hinultada. Amo ito dida, no? Ini nga mga dokumento in ada ito kan Senador Trillanes. Actually, nahingadayan na ini dito a House of Representatives. Mga tinatawag nga Quadcom, no? It iba nga mga inin nag-aanalisar, hirap pag kita amo ini iton pinakamakusog nga inin makusog nga ebidensya dida iton mga allegation, iton unexplained wealth. Kada dida, no? Kusog it akusasyon hit impeachment. Ambot la, kon mag-aasoy na niyan, kung talaga na inin kaya pwede man lang ito na mag-istorya, pamatian la, pero nalabay la, no? Hindi rin ka ma-damage good totally, bagan waray laliwat effect ha imo, no? Pwede man lasuga dito, no? Pero hindi man itong impossible, yan ang mga panahon, nga inin tatawagan hi Senate Presiding Judge Chis Escudero hin mga tagagawas nga masering pwede bang gawa ng paraan di makatestify ito si pwede man dito mga sugar dito, no? Hinuhataas nga tao nga subject it impeachment nga matawag ka imo, diri mo intertinon. Intertinon mo as a matter of courtesy gihapon, no? Kay kung diri mo intertinon, diri ito nature hit politiko, no? Kunyari permi accommodating, kunyari permi available, pero actually namamangka kana ito ta dalawang ilog, no? Kay iti mo ini katalwasan iti imo gin kikinita, no? Totally kumadto ka ragun haluyo or imo pa ipanagana kay kun na umugop-uguban ka gunya di hito na majority nga na makalahos ini ngadto iton sunod nga eleksyon di hi ikaw gudin ha tataraan hindoro. So actually baga makuri to baga panimbang ini, no? Samtang nga baga ini pa ini na kuang kalanay, no? Kay ikaw in talwas man, pero pagkabot ng panahon na tabok kaliwat niya to haluyo na mababasa ito nito na mababasa ito hit katauhan pastilan kay mga tao kan igod lang ni mga tao mga politiko gadla ini, no? Nga na ada ito dida, no? So ini in makita nato niyan kung suspended itong impeachment trial, no? You know. Well, he Congressman Martin Romualdez in naka-file na niya petition for bail. Maiha pa ini nga baga paginukoy sa bagay Oktubre na buwas. Oktubre matikang itpagpresentar itong mga ebidensya itong na prosecution, no? And pwede ni di rin na umabuti Nobyembre 12 kung baga maging malaksigod, no? Nagkadagmitan ire-resolbar ni kon madigon ba ito ebidensya. Kay kung di rin man madigon ito ebidensya, Congressman Martin Romualdez iginiinam po ito yung mga supporter din in makakagpiansa ng it consequence tutugutan niya makagawas in temporary liberty iya pagkaditiner yan ang mga panahon, no? Issue yan na diri adikan House Speaker Martin Romualdez. Nausbong panibag-o nga issue nga mga upat kaadlaw na naton nga waray aasiha aton mga programa. Inin kan Lord Alan Velasco, former House Speaker. May da nagpakilala nga police nga dati security, no? May da ngay an burbit-bit nga alas. Ambot ko na ano niya baga na disgustuhan. Nagsumat na ambot ko may affidavit na ini nga gin pasa NBI, no? Ada kay an mag-asawa ni Lord Alan Velasco waray man hiraha pwesto yan ang mapanahon, nagkalakat na abroad, no? Babatagiin istorya nga nga pulis nga kinakarga ang yap ni Ran helicopter ni Saldico. Pakihan ito dito pa paano ka kaya nakasigurado nga ininwari matiwadwad dito kay mga bisan na sharing pa man may presumption, diri ka makapresume nga kwarta at sulod kundi mo itong abrihon, no? Kung malita la, you cannot presume nga kwarta ito. Baga natural ba lang, baga common sense la nga pagkuhan ebidensya. So, mabugat, pero ginabrihan mo, waray. Ano man pagkasaring nga kwarta? Ano kay kabugat, tuntung o na, no? Pero at least kung hirapan na nagkasulo, dito ang malita. Isugo mo papanulo ditong kwarta. Hulat-hulat ala kay maguring ta mag-una-una iton na mga istorya kay hadto nga mapanahon may dadto Visconde Massacre mga 1990s ito nga Visconde Massacre, no? Mga matabo ito ada college pagitadto, no? So an pag pinamiling, pag inambistigar ang NBI, ultimately nahangadtuhin na inin may da umulbo nga, you know, nagsisiring adi na kunot star witness. Barkada kuno ini nira Hubert Webb, no? Na kumita ini katanan. Ang tao niyo, di rin ba natuo din yan, ha? Kaya sige, lawat paggawasin litrato in mga picture-picture, no? In fairness it NBI, di man natuo diretso, no? Pero kaya po, proibahan nira kung pag-testing, kung hindi ba nagsusumat itong nga kamatuoran, no? Kaya ito, mga taga-NBI, mga baltok ito dito at ada dito, no? Mga investigation, may mga talento ito nga mga abilidad nga di rin mo ito pwede pag inuwaton, no? Kaya iniin sharing pa man continuing discussion inihining issue here iniin matatapos pa kundi iniin magpapadayon pa. Good morning kan Madam Hilda Cano, no? Thank you for your good morning. Beats boy Beats Mendoza Asudnim, no? Good morning, Attorney Nick Ismali, no? Iching na baro, maupay nga aga man. Thank you so much, it imo madagaang. Good morning. Adeth Lucinio, no? Good morning, God bless you always, Attorney. Thank you so much, no? Good morning, Attorney from Barugo. Maupay nga aga, mga taga Barugo, no? Kumusta ka mo? Nga tanan. No, I'm sorry. I'm just trying to copy the, you know, iyo. No. So, maupay nga aga, mga taga Barugo, no? Mana Esther de Paz, Lola Litay, maupay nga aga, Hidino Dasa, Art Berdan, no? Adik ha, ako niya na Art Berdan. Para sa may daka forum shopping in radio broadcasting. I Victorina Fernandez Advincula. Thank you so much, Art, ha? Thank you. Good morning, Attorney Nick Ismali, no? I Ermi Pilinio, no? Napaurhila, no? Good morning. Mano Felix. Maupay nga aga. I Ronel Angay-Angay. I Algis Villaferte. I Emmanuel Yeren. Maupay nga aga, inihin Nick Ismali. Thank you, aniyo pabati. Good morning.

0: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS!
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
2: Oh no!
1: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalang pumakad ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahin

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa malusog na tayo,
5: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.